fede fe yo apate ede oku fofo agbede amo wi o to ba jora won la wa fi ni won ara won ile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu dalo ni pede ifaso wa pa amejeje 92.9 awara pede kinu elede okun to ba gbo bo shau salama so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo.

0: Oluwa ile iṣu agbara ni Olododo wa nu re o sila awa na sawobe ariye Oluwa Oluwa wa oruko re ti ni ito ni gbogbo aye kiki Ola kiko wo ki agbara ni ya ndo fo Olorun alagbara julo Olorun oba ti ope ti iyen to goye oba to pa amode ni Olorun to nso wa to ti wa leyin ti o ti wa loju oba to jagle love ani ati ma ye na ye gbo lori ategun lori eto koko nu wero ni lese Bond FM 92.9 to kale si GRA ni onigbogbo ni keja Opeye Olorun oba o tori pe awa sun layo aji layo agbapa pa se gbagbe so se rin an lanorun jale nu wa ati lanfani ati ma fun didun se ti gbo marai Olorun oba ma dupe o leni ti sojo aba meta Saturday ojo kefa ni osu kefa odun 2026 ama yin Olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogo lo tunji Olalekan lo ko mi e ko ojumo o
1: adupe lowo Olorun oba ni tori pe oni ti sere fun wa na ola koni mi ibanuje wa fun wa popo banje to nbe ninu ola ati to seku lose to seku loni koni je ti wa lase alawura bi bale bale gbogbo le a ma bere atupa temi ateyin omo araya fure wa wari laaro tun ni lojo kefa osu kefa odun 2026 ifawo ifa omo ifa onre gbogbo a wole to wa lase alawura bi e ka ro se e ka ro ma e ka ro eyin ore ile ise Bond FM 92.9 to fi kale si GRA ni onigbongbe nilu ikeja lati kin pe eku ojumo Galiat Bello Ashiru loruko temi
0: oni agidi se wowo agidi se lowo agidi o se kole agidi se ni yawo agidi o se bimo agidi o se dagba kiki de nti olorun ba n ba se lagbalagba na ni ma pe laye en ti o si dagba ti o pe laye ti o lojo lori ko le jolubadan kon ba lojo ede ko gbogbo wa ko gun wa le mi ko da wa lagba je je mo pe awon musulumi ipinle oyo won fa kekori o pe nkan ti awon afemi sofo ti won je awon eyan ko ti won bere ipe awon faramo tori pe ko si ninu alqur'ani mi mo o
1: lori keto abole gbopon ni ipinle oyo nje je mo pe alagba seyi makinde won ni afaro lori awon awako alupupo kada yen lowo ale pe won ti fonte le won o
0: are legma sofo le wa nigeria ata mo legma sofin won ni kan ma nko bo la won se oro olopa apinle tori pe oda bi eni pe aje awo yi lo me horo yi le o oda bi eni pe eni to ba mo na gboro sato awon olopa apinle ni won le yanju isoro eto abo to mehe lori lede wa nigeria
1: eni to si mo ba pe kipe ki lo mo yara ti ru kere oba nsun je je mo pe igbakeji awon lori lede wa nigeria lagba se kashim shetima o ma tin so ni mo pe are bola me si bu won sa pa sa pon lori ati dola awon ti won jigbe ni ipinle oyo
0: ani ko nto won ni o won to da bu bo nbe to ba da ti oba wo ni nko abala sole nda pa yin o le ka o je je mo pe ero ngba pe boya tun won sun ojo eto di bodun 2027 si ojo mi ojo re awon egbo oselu fa kikori o won ni ko si nkan tojo ojo te ti mu npa dibo nla dibo ko si nkan to sele
1: won ni oju ti ore mi oju ti mi orita mi o ma loju tin je je mo pe awon ile eko aladani ni ipinle oyo awon na ti fi agada godo gbangba ti awon ile eko won pa lo pe kini ki awon ajinigbe ma ba waju won gbe
0: a fe fe fe iro wa di e han de o e wa wole etura kan bi ti won ni awon ajinigbe ti nsose ni ipinle eko
1: lori eto idibo abele to waye ni ipinle eko ati orilede wa nigeria kaakiri je je mo pe ajo eleto idibo o ma ti so ninu e pe awon ma wo gile awon eto idibo abele to je pe won pe ki won to se bakan na ni won so fun awon araalu pe awon list awon oruko atejade kan ti won gbe jade won ni pe eko ti ikun si tori pe iroyin ofege ni o
0: isese lagba ẹni bá sọ pé tí ìṣẹ̀ṣẹ̀ ò sí orúkọ ohun ti parasem lẹnu ẹ̀ bá yọ bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀ ǹjẹ́ ẹjọ́ mọ̀ pé àwọn obìnrin oníṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n yabo ìgboro kódà wọ́n lọ sí àwọn ojúbọ wọ́n ní báyìí pé àwọn fẹ́ kí àwọn orúmọlẹ̀ kọ́ bá dá sí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́hẹ ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́.
1: Wọ́n ní ẹ̀rín pọ ọmọ ejò ló ń jẹ ọmọ ejò níyàwó jẹ́ ẹjọ́ mọ̀ pé tó jẹ́ alákòóso fún ètò ààbò lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó ní pé tá a bá fọwọ́sowọ́pọ̀ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ń ṣe rí ètò ààbò tó mẹ́hẹ ní orílẹ̀-èdè yóò máa di àfìsẹ́yìn tegun fi sọ.
0: Ẹ jẹ́ mọ̀ pé ẹgbẹ́ òṣèlú ADC wọ́n ní kinní kan ń ṣẹlẹ̀ báyìí o páwọn kan gbé pò yẹnu kiri pé àwọn darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú míì láti lè gbé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ògùn ẹ̀fọ́ ní kúrò lórí àlééfà lọ́dún 2027 wọ́n ní kò sí nǹkan tó jọ́ o ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ò ní darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú èyíkéyìí.
1: Owó la ṣe oge bí ò sówó fún àrí òsì oúnjẹ ẹjẹ́ mọ̀ pé àwọn àjọ tó rí sí ìdẹ́kun àìsàn lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ní pé ṣe rí ẹ̀ka ètò ìlera wọ́n nílò owó rọ̀gùrọ̀gù láti ṣe àgbélárugẹ kí ètò ìlera kó lè gbópọn ní orílẹ̀-èdè yìí.
0: Wọ́n ní orí tí ó ròyìn ogun ẹ̀mí pé ẹ̀dá tí ó lágbá ẹni òní tọwọ́ ná arákùnrin kan ti ròyìn láàárọ̀ yìí o ìkan lára àwọn tó jẹ́ pé àwọn ajínigbé jígbé ní ìpínlẹ̀ Plateau lọ́mọ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ Benue ó sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí o oníṣẹ́ rí àwọn Fulani darandaran tó ní àwọn ogun wọ́n ti ṣe ẹ̀dá igbó sambisa kan sí ẹkùn gúúsù Benue oni igbo sabisa ton se eda re yi olowo ni ojuna kan ton pe ni ojalo to je ojuna pe benu si enugun oni be gangan ni won ba si to je pe won soba won sosun be
1: won ma je ko ni ma pe awon soja ma nko ma padanu e mi gba ti le se ologun kolu awon afemi sofo ni ipinle bonu
0: erun ki bodu aya yi folu erun ni ba soja bogun bade lale to je oni mo alakoso eto abo lewa Nigeria ogarun Christopher Musa to se feti won ni ewo bo ti wu ke eto abo ko me to ani gbojege fun awon aseruba lu tori pe won le ma aseruba wa nile baba wa
1: won ni ipinle bayansa won ni odi gbodogbodo laarin awon akeko ni ile eko ngba ti awon omo ile eko bere si ni gbe bag won ti won lo le ngba ti won ko firi pe awon ajinigbe ti fe wa ko nu won
0: ye je mo ni pe General Williams ti won je oga ologun kan sugbon won ti feyinti lenu se ologun won ni oro nipa olopa apile ta n pariwo lo ni wa Nigeria n ko lona abayo awon ti won je eleto abo ta lasiko ta wa yi o ye ki awon nkan kan be ti o ti won leyin lati le se ise won doju ami ta ba so pe olopa apile pa ba se nkan kan lori oro nipa awon to je mo ofin ati leyin fun awon eleto abo bi ko te bo fe no ko sole si na ni o pada bo si
1: ta ba legun baba eni ojo ti o ba jo mo mo bi e ko si wahala nbe jeje mo pe awon osise ni ipinle Anambra won ni pe eto ife olu ati yanse lodi ta fe gbe igbese won ni dara awon gbe igbese mo tori pe kini awon ti ijoba o ti ba won soro
0: oloye Olabode George no gba ko je igba keje alaga fun egbe oselu PDP fun ekun gusu jeje mo pe won taku to si baba wa noluwa osise oluwa Deboye won ni oro ti won so nipa pe ki awon olori eto eso alabo ri Nigeria kan ko iwo fipo sile eto abare eto abo yanju laarin ojo adorun ojo won ni awon eleto abo kan kan ba wi Ademola Ahmed Tinubu loye kan so fun pe te ba ri eto abo se e fo wi fipo sile
1: agbara ojo so pe won ni le wo ni le ma ni ni gba fun jeje mo pe ojo aroro da kan lo ra oni ilu Jalingo won ni ori afara kan o si wo lule nbe o
0: jeje mo ni pe lori oro nipa arakunrin kan ni omode kekere omo odun 17 won ni awon igbon EFCC won mu si abi akata won sugbon o ku mo won lowo iye omo na wa so di mo pe omo hun osese kan omo odun 17 kile lo gbe EFCC e mu sabi akata e si pa e wa so pe sadile gbe mi won ni gba o
1: e do je gomina ipinle Ekiti tele ri alagba Yedele Fayose o ma tin so di mo fun awon adari legbe oselu PDP ni iwo ohun guso ile de wa Nigeria won ni pe won ogbora oye nje lori oro wo egbo laaro yi
0: ile ijosin Mountain of Fire and Miracle Ministries won ti wogin le awon isoru ton ma nse ka kiri o le ni Nigeria pe lasiko ta wa yi ko si isoru mo kini din re tori eto abo to mehe ni
1: egbe Odua People's Congress o ma tin so laaro toni won ni agbajo won la fun soya jeje owo ko ko gba idori won ni eyin oba alaye eyin aleni loro won ni e sasileyin fun awon ki awon le koju awon isoru ajinigbe ati idigunjale to sele nile Yoruba
0: baba tin foselu bo gbogbo ima mehe ni e sara o nipa fifi oselu bo oro arun nigba meji cholera to ba ti beta awon ajo to si le awon gori wa Nigeria ni o fa rere baun laaro yi
1: laarin egbe oselu ADC NDC papa julo awon to je igbimo amusese won ma tin fesu ko en to je alaga won nje lori kini won ni lori ete idibo abele to wa legbe oselu na won ni iwa mo karuru kan o je yen lowo alaga won
0: awon egbe oselu PDP ti alagba wike nti leyin won lawon gbe oro lo sile ejo o lori awon ti won je agbe oselu PDP ti turaki won ni won gbe awon igbese kan eleto epo jina si ofin tori de yi ton ba foju ina ofin ko lewo
1: won ni ese eni ki ga loju ota eni jeje mo ipe to je gbakeje are tele lorilede wa Nigeria laje asiko Abubakar o ma ti soro oro abuku si are orilede wa Nigeria ati aya won je lori kini o so ni mo ko ye ko ma si apejo fun awon oloselu lasiko ta wa yi lori bo se di awon ajinigbe ati awon akeko ni ipinle Oyo
0: ojise oluwa kan lanu boro laaro yi won se ri gbogbo eto abi to mehe lo le ni wa Nigeria e ma gule je wa lo jina oro oselu ni oselu oloso eto abo wa di nkan to mehe
1: oba alaye kan ni ibarapa won ma tin so ri le pe awon oni ma woye o lori ki eto abo ma mehe ni awon agbegbe awon ni ni bayi awon de adugbo won ni alukuku okada oni won ta ri si won pe e ma wonu igbo le e ma sogbo lori awon ajinigbe to wa nbe o
0: ile ise olopa apinle oyo ni awon gbo kaakiri pe won ni lara awon kekeke to be no ade akata awon ajinigbe to be npin loyo pe ikan kun lara won ni ko si nkan to jo mo kankan oku o ile ise olopa pin loyo lo so be
1: won ni ma dira o iku pa eniyan je je mo pe ni ipile anambra won ni joba be won lo foju awon pastor to ye pe ayederu ni won won foju won ode ti won si gbe won lo sile ejo
0: awon agba agba kan no egbe oselu APC ni pin eko won se ri eto di ba bele to wa ina egbe oselu APC pin eko lawo fa bi kan awon be ki won se atunpeye wo re kun o tun yewo daada tori pe kude kude kan sele
1: enikeni ti iwo ba nipa lati seranlowo fun ohun na leni keje o ya tete ya tojo ijoba apapo o ma tin bere ati leyin lowo le fo pamo kan nje lori kini lori ise ohun osi ati awon mo ile eko ti won sin ya lai keko won ni pe edakun ese ati leyin fun ijoba ohun
0: ki olorun gba ko ma so wa awa nnu ile awa nita kun sibi ti ku o ti le pa ni o jeje we pe ile kan na lo dawo nibi kan leko enikan ma gbe mi mi o
1: Alagba Peter Obi won ma tin ro ijoba ati awon odo orilede wa Nigeria won ni pe lori bi won se nji awon akeko gbe lawon ile eko won ni etete ba won moju to
0: Blessing aluko oh you are blessed wa pelu poluwaja la ro
2: FM 92.9
3: Iya keke lomo ebi lo de dan won gba gbogbo ile ko lori ati ya won omode bayi
4: eyin na ri be ko si gba taya n kike lomo ti kin sunkun tori se lo ma nkan be ke iran wo kuro loju kan
3: a je wi pe o ti igbo nipa mediana zero to tin living growth conditioning milk niyan lati igba ti mo tin lo fun awon omo mi ni iran ti kan won mo omo to ba lo mediana zero to tin living conditioning milk ni sunkun bi won ba ba yarun e be ni iran o ma dun si to ba tun wa lo mediana zero to tin hair booster cream iye go for e odogun ni o se sise fun iran lati ro ni yo tun ma mu kun ti yo si ma dun si iran re ni waju tabi ni pa ko omode osi ni bi ti mediana zero to tin hair booster cream ba wa boni ma ti wa ri awon eroja ti un se mediana omode yi gbogbo eroja ti un se mediana wa ka akiri pe won sori 0702-5007-861 ati 0809-179-9333 mediana
5: gbogbo ti ore ni lo
6: Lajiri gbogbo owo ti mo ko fun yawo mi se nkan kekere to wa ara to jalele
7: mi ko mo afani la ro to lu ti sikale lati owo alaga ijoba dagba soke ejigbo LCDA are Tawhid Adebayo Taiwo ti gbogbo eyan pe ni tat olulufe mo kunu to se ipin ni irorun fun ni atalejo papa ti lo gbogbo awon olugbe ejigbo LCDA ti te gbogbo eto tita awon onje bi
8: ata epo iyo ororo isebe eyin efo alubosa isu ogede awon eso niruru adiye elubo semo ila ewedu ati ohun gbogbo tenu nje
7: ti a pe ni oja oko ti gbogbo awon olugbe ejigbo LCDA ti ma lo fo lati ra awon oja iroko yi ni o poku ti ko gani lara rara tita oja yi ma bere ni deede agogo mejo owuro titi di agogo meji osan ni gbogbo ojo Saturday.

0: koko nuwe yin te siwaju bon fm la wa 92.9 radio fe so apo to kaye agbo yin te gbadun wa ni go te tin gbadun wa patapata ise kwa wa o be la ti awon iwa tun wa ni ori ero agboro kaye to kwa to pe gbogbo oke okun lati ron ba ti ron ni germany la ron won uk la ron ni europe ti kaluku won si nlu wa lowo enu lowo yin na o agbo la meje la ni odupe lowo awon olofe olorun di titi ni won ma dupe o le won ni nkan to se ni agboro gbe kwa
1: da
2: oje rekini we ro inside punch no si de laaro yi ire ti mo fe ka na lo jiba lo buloju we lo tori pe
0: bi tu
2: won ni ani ko to wono wa to daru bo se ro ba da ti o ba woni awon muslimi ajo muslimi kuna ojo won ma ti gbo enu ate bere ti awon ti won je aji ni be ti o je awon akoko gbe lojo si ni ipin lo ibere ton be won ti bo ran ti lu won ni awon je ni gba ton so ni pe awon le eko alapo be ati grammar to je ti aladani ati ijoba to n be ni ajo ibile meta yin lo gba telu ibere ti awon ti won je aji ni be ti o je awon akoko gbe lojo si ni ipin lo ibere ton be won ti bo ran ti lu won ni awon je ni gba ton awon le eko alapo be ati grammar to je ti aladani ati ti ijoba to n be ni ajo ibile meta yin lo gba to n be ni ipin lo won ni won ti gbugbe pa bayo lati le se pe kire ki pelu awon akegbe won ti won je akabe ti won je ko ti won jiko lati ba won kedun be ni won so ni ko won aji ni gbe ko won ko lo ilu esele yawota ati alausa ni ojo kedogun sukarun odun ta wa e ton si je awon omo ati awon oluko ati awon keko sugbon awon ti won je aji ni gbe won yi won bere fa ojo kan akoko ni won ni awon oludari awon meji kan be ni abe akata ijoba won la fe kan tun won si ko bere gbe awon le fi awon omo ati awon oluko won sile awon oga won te fe ijoba mu pamo awon fe kan da won sile ko ma lo ati lafia iyan ikeji ni pe awon fe oko jalukere meji ton pe kilosi jalukere mi ton fa awon ta won ma lo iketa be ni pe won gbodo fi o gbo se to fi sharia ti won ma lo ko to ni pe awon le ko ko nsuru we ba ko to ofin sharia la ma lo pin le yo won ni nkan ta won fe to be won ni otun na ti jade ko yi ton lati jala do se bi ti friday en to je alaga fun awon ajo musu ni pin le yo alaji isaac sa

0: ti dogun bokora wa to je pe won fe mi sowo to je pe akan yin mu gba nba agbodo ko gbo odile ejo ile ejo no sale fun pe boya ise bi kan yoju won abi ke ma yoju won pe on to sele re o to je pe awon agboje me jo be ni abi akata awon yi on be pe on to fa to je pe asipa omo nu e ma gba iwe refa de punch la ro yi e ba ro yi
1: nbe inu we ro yi Saturday Tribune la ro yi won ni ase lo ba pa oba ki daba o nje je mo pe gomina ipinle oyo alagba se yi ma ki da ma ti kede lana ode yi won ni afaro awon fe ko firi awon alukuku okada tabi awon awako won ni owo ale mo won ni bere lati ago mewa abo aro si ago marun abo idaju won ni nibi kibi ni ipinle oyo awon fe ri awon alukuku okada won ma rin kaakiri mo won ni won gbe igbese yi lori bi esa bo se me ni ipinle oyo papa ile ise to se sele ni ijoba ibile orire local government oni fun ide na se gbe igbese ohun bako na ni alagba se yi makide won tesiwaju na oro won won ni gbogbo eto da won tin se o awon sise labenu lati pe awon ti won ji gbe ohun won ni won gba pada bo se tin wo ose keta bayi ti won ji awon mo na gbe won la won sise pelu awon ile ise ologun ofurufu ati awon ote awon ajo tele miye mi lati pe eto abogbo pon ni ipinle oyo ti won ma lo kaaki bako do won fi number ipajawuri sita won ni 615 oni ke ma ko te ba ti ko firi awon kankan ni awon adugbo isugbo awon olokada awon alalukupo kada awon fe je ki won ma sise ni ale mo ni ipinle oyo kekule ko gbo ko so fun toko won ni lati ago mewa abo aro si ago marun abo ni idaji inu wero isa ode tribune eyan wa be laaro yin
0: e gbo na sagbo ni yale aro ni abaluko nla yi ale losun lekeleke oni ya ile efun bi to ti kan gun ran se awon gbogbo awon de ibo ni abi apa awon jagunjagun oni ka won de ni pe won pale won ko le patapata ni won ni abo koramu ti won fe mi so na ma ni won se serife ile ma no de se je ti friday won ni ko bi bu awon ologun ele to be ni man Mandela Girao ni abe 25 brigade of sector 2 ni je ba bile bi ni ipule bonu ah won no ma fi emi awon jamjagwa ma n sofo ati awon ti won je eso alabo ton pe ni civilian joint task force awon meta ototo oja mejo to pe odun kan to ekun won pa no jade ko e to yi oja lati obi to je adile aluko fun ile ise ologun awon ti won je joint task force e ko ti lo run ariwa operation hadin kai leto ko harrison ni won na omo ologun yi won wa ni ba to je pe won gbogbo lati ma da obo awon aralu sugbon won o ti to ri pe ojo to wa ro ko je ki won ri ran dada ko je ki won ri kedere pe awon ti won je afedusofo ti rapala wa rin won won ni ka tori ka tofo won gbogbo bo ya ko omo ologun wa won si pa mejo ninu won ki oro obo lojo ba ti le gba ko si ba wa ko ru awon ologun wa lowo ko ri pe awon tin da lu amu won yi owo ba won e no gba iwe re sa de punch la ro yi e ba mi yi nbe
1: jiro tunji o do wan je inu re ro in the nation la ro bi koko ni iwe re yi se tes wa di lati le se wa bond fm 92.9 nje je ma ku won ni airipo ejo lo nja omo ejo ni yawo nje ta lo npa sa mo ro yi en to je alakoso freto abo lo ile de wa nigeria yen general christopher musa awon no ma so di mimo won so ni mo pe se ri orilede wa nigeria a nilo ifowosowopo laarin awon ileise ologun pelu araalu why you see something say something only oro ti won so ni aro yi won ni ipade kan lo je pe o waye ni agbegbe victoria island eni won ti so di mo won ni opolopo eto abo to me orilede wa nigeria kokan mi lawon orin ta won kan ma so won ni so ba rin awon kokan ladugbo abi awon kojokojo abi awon papa won igbelegbe ladugbo won se ni to ma si pe won pe e wa o e wo le yin se bi ori wo ma woran ma ni se awon je esa labo ni abi kilo ko awon do ni gbogbo kokan mi yi ohun gan lo fa to je pe eto abo isoro eto abo o fu agbile lele de wa nigeria owo n ta ba fo osokan ta fi mo osokan ta fo won so po e ri pe gbogbo isoro eto abo to kojo lele de wa nigeria o ma di afiseyin se bi ofiso inu re re indi nation ekun re ro yin wa be la re yi
0: aya ibodu eru fe lo aya ki ba soja abo bo ohun ba de o yo je wa pe lo ni pa to je alakunso eto abo ogagun fenti christopher musa lo le mi ogbe ju ate lo ro la ro yi bi le je pe ma asora mi ma asori je je mo pe baba na ma nso di mo pe awon jam jagun bi pe o ni faye le o ni gbojege bo o ni gbara ki awon ti won je abi risufo ko wa je gaba lori wa ko si n to jo ologun la wa a darura won a gboro bori won dodon ni won ni o so mo lo pe ni a ni si pe lo pe o bi pe a ri daji pe a sa ipa wa lori bi a se bori gbogbo awon ti won da wa laamu to n fe mi sofo lori wa nigeria ale ojo ojo thursday ona baba na so edimo lasiko ti won se ajodun onje ale ele to pe ni dinner and award night e to wa ni eco hotel ni oyin victoria land leko nbi ti won ti ni won sari se aye ayojo ajodun adan odun e ti ajagun jagun ojo mi lori wa nigeria to pe won ti wa pelu awon eyan to pe pe won je awon olori ologun ojo ni bi mewa to ton na nbe nkale ego gbo loye pe won wa ni bi eto na ti won sin so di mo pe ko si ni anise a boli gbogbo awon ti won da la mo ti won sin fe mi sofo lo le de wa Nigeria na gbo iwe ewe sa de vanguard la ro yi e ba ro yi
1: won ni nkan tagbalagba ri lori ijoko bomode ba gori petesi ko lori o ijo je mo pe nto je egba kejo idari ijo elesi islam kan so pon ni nawadi society of nigeria sheikh shehu abdulmajid oma ti so ni mo pe se ri gbogbo awon to wa leyin afemi sofo awon ti won jiyan gbe won ni ki won tete wa nkan mi se o ti won wa ise mi se ko re se awon ise te boko bofin mu lorilede wa nigeria ki ifayabale le wa ni orilede yi won ni oro ijoyo nibi ti won tin ra webe ti won tin seto adura lori wahala to sele ni ilu ogbomoso eti e pe won fi ji awon akeko gbe won ni awon wahala mi to sele kaake orilede wa nigeria to je pe awon afemi sofo won ni bomi ti won ma lo awon akeko o ni won ma lo nko nu won ni se ri awon afemi sofo won ni bẹru ọlọrun o kun se pe on tele oro ọlọrun rara won ni pe oro tara won oni won tele won ni adalu risi ni won won ni awon wa ra webe ni pe gbogbo awon to ye pe won sise yi ki won tete wa ise mi se ki fe abale le wa lorilede wa nigeria won ni sheikh shehu abdulmajid ohun o wa lo asiko ohun lati gbadura fun orilede wa nigeria ki alaafia le ijoba bakan ni won gbadura fun aare bola ahmed tinubu won ni akanse adura ni won se o ati awon adari orilede wa nigeria ki ilosiwaju to lo le ba gbogbo omo orilede yi bakan na won tesiwaju ni iroyin won won ni pe awon ro gbogbo awon olori elesin won ni te ba ti gbe ikori kambari ni gbogbo ojo wa si jimo won ni e ma se wa si to ye pe e ma ro gbogbo awon to ye pe oko won le awon to je omo lile to ye pe iwa ase ni sofo ati jini gbe lo wa lo pa aya wa bi won se ma ba ti omo lakeju je won ni e ma se wa si fun biya oko won olorun a je ki oko won ro bi en to je igba keji chief missioner ti ijo nawaudin of nigeria Sheikh Shehu Abdulmajid won se so ni mo laaro yi ri
0: gbogbo nu ero intern ti waju bodo fm la wa 92.9 radio fesa wa port o kare aye won ti ni o kusunna re na re o sa sun le nbe le nbe alaye laye o na be ata ami o be ota alla sala sa o mi an le odo ade afu isese ti se lo ni agbaye iye ni isese na be ni isese ni ken ni isese ni e ma pe ti isese bawo eni ba so pe ti isese bawo ade pon ton parase lasan le be yin yo bolobolo je je mo pe awon ni isese ti won je obire to pe won dun jojo to pe oro sikan to pe won dinu won ni eh won ma fosi igboro papa jilo wo bo se mo wa ji awon akeko ati awon olukogbe ni awon ezele ni ijara bile ore ni ipin oyo won ni awon obirin to je lesin bile ya to ni sese ka akiri gbogbo le gba lado je je friday won lo bo si igboro ko si lo si awon ogbugbo ni gba ade okuta ni ipin ogun ti won si ke si awon alale pe e dide o tu akoko eyan lale e dide e wa gbeja waja e wa bo wa tu omo won sile e je ki awon ti won fe bi se to nda na mu yi e je ko won ri mabo won ni awon ti won je awon orisese won yi won ni lati ibuba ibi to ye ojubo kan sojubo mi won na ni won lo won si nse opolopo ire to wu opolopo ire petrol to me lori wa nigeria ni pe ko bi absent e bi fiso won ni en to saju awon orisese won lati ri ke ye olopun agbaye ati olori orile lawo kingdom dokita omolara fashola magrego won ni won sapejuwe igadi awon ati nti awon se gadi irawo ebe si awon alale ipe eledumare oba to laye to lo gbogbo to aba wa dasi pe ni gba yan baba wa ko ri bayi to do oba ti ru gba yi won ni to ba da re ko ba yan kan fe o fe yi dende ni wa jo baba wa ni ti wo suro ri ko wo pe awon lale ta wa lale o si dide fe pe won ba o dasi won ni olumo ro oki ni sabi agbugba kala gbogbo pata o na ni won pe lado ni o kuda won pe so deke won pe gbogbo awon to je pe won je awon jagun jagun ele to so iwe egbaro ipe gbogbo awon to je alale to be nu egba ti won dide soro yi lati ri pe won ba tu awon ti o n be ni agbe akata awon ajinigbe sile e ma gbo iwe ewe saturday vanguard laaro yi e baro yi nbe

Oko nu we ro inte si waju bon FM la wa na itu dot na koto di kwe abo si abala gbe ya wa la ro ye ento ji alaga won lo ba lo ba won lo lo ya shwaja won ba play ko oba yu wa ba gbe sho la li are maki ulu di first lo we ko baba fwad baba won ni ka kisi bu gbe enyi musulumi pata pata enyi agba fati bo olorun soro to olorun gbo won ni ogbo adura yin e doju eko olorun ba pe awon mo to be ni abi akata won ajine gbe ni pinle oyo ati gbo bi e to ba wa ki olorun fa lu agbara e ko tu amo na sile won ni gbo eyan mo leyin kristo pata pata gbe yin pastor agba pastor eyin to pe ah en bo olorun soro iba je kelekele iba je ni ki kiko ti olorun si gbo won ni gbo adura yin te ba se church

ṣe event deco ki aba yin seto bi 31st year ayeye yin ki o dabi afin oba ari ma le lo awo pada seyin ise wa ni ko de sibi ti owo je ere wa o to ko sibi te fe ka ti wa sise ti a le lo then ani cooling truck wa yen fun eyin te fe classic work ti e fe ka won yan ma ja ni di oti yin ati ma tu oti yin sibe a de tutu daada awon service boys wa ma gbe pelu crate wole lati lo serve ni koni siwaju waju pelu eto de ni gbogbo e ile ise wa wa ni number 1 Jumi Catering Street Alaja bus stop ni idinu ni Eko nbi ero ibani soro wa ni 08023135514 08023135514 tabi 08087862525 08087862525 ile ise ti e le fi okan tan ti e ba ni ayeye lati se awa o den disappoint asiko ti e fe ka debe na la ma debe den e ma ri gbogbo bi ayeye yin ti set ki awon guests yin to de eto wa fun se wa e ba wa da owo po owo wa o ga ni lara e se pupo

ni o ba mo mi ko wa gbe na woju mi o mo ba iko ti de o o mo aki olu ti de la iluwa ni afa ma ba nso fun won ko ma ba ye ije ma ba so fun won ko se suru ma ba se fun won ma so fun won ko sadua fo lede yi ipe ko lo lede yi gba ba mi gbogbo youtuber na mo monitor da oro te win gbogbo opolopo imomu ni won fi se youtuber ajimo lanu alana won soro nipa lafia isokan eto abo orilede nigeria die de po le eto ba ijoba gbogbo yin ta siwaju gbe se ilu fun te ko te se te nda o sapo ara yin eyin nu olohun nu Tem beleka itu abori lady ite kote o shisha yin boti tua tibo shiye e yin wolo nu. Aka jowa bile mi ti o da chunu bule ma bese nu ashuaju inio e shiye wewe kilo de. Ode ti so fun ba mi ashuaju na wipe opolopo le gbe soke opolopo le so de eyan won jola yin ni won ni wa yin la. Laanu la siwaju opolopo lo je ninu ola re sugbon won laanu e je nko lagbo be na be lo sere o asiwaju ti koruko re pelu golden bep golden pen ko si le pare lai iwo ni ko tun ti e se okay ejika yin e ba mi sise lori e ma go ejika e ko ma fi buyan ko o ibadan bi ti nrc sorry otun ba o gari laye otun ba o kai laye ma gbe ejika e ma gbe o mi ran ti baba wa kan tutu ayayaya awon yen gbe eku laye yi o ti wa mora wa rin la so ma geji karai ma geji karai lai si labe eku opo iru awe to ba ji gbo bata se ti abo gbo gogo se ti ma geji ka iru awe lo ma geji ka o ti mora ire dara ya da lara pupo a ma je keje osun a ma je komi o gba bi to ye ko gba be na ni la kaye ni a ma ji pepe gbogbo gba ti so e ma fi so sere e ma ji so gbogbo gba e ma fo mi sere o e ma mo mi gbogbo gba di a fun ba mi a wi se oni gbogbo omi to ko wa ya mujo ni ale mu to lo sume fa o da be bo ti se daanu omi da lo ago ara eyin te ba de like lati ma mu ti awon ti olokun yen da pupo mo ti gbelura laaro tuni enikan o le ba mi fi sere laaro ti olokun o da pupo mi o polo fe nikankan o da ma missing kankan si ohun ni kan se nkele Can't I want to be no shaking in your set to dad? And now see, she read the dad, the latter. Or somebody look bad, you don't give a load to me. Okunrin takuntakun akikoju okunrin ti o ya ole elomi ole parakuni elugbaju ati wasiu salaudin mo keko lara awon mejeji pupo won tori pe nija to nbe laye won ki won ma toro barakiri ati mo so yi msc lo nbe lowo re unilag lo ti setan ori won ole osi la pa oloju lese o ko o sise mama paru is my daddy is my mommy won ko what can you do for your life okay all right mo fe lo sodo eleti ofe omo ibadan this love is very special boy your name I see Abdul Fatah Bugafa lo ko mi ijo bi lo inshallah bi ode lo inshallah so tutun ijo bi lo inshallah lujo bi amọ lo ma nse mi gbogbo gba mo fi ko se ba mi ni olowo eko baba fuwadi bayi ojo ra pasa ati gbogbo ilu igonmu e ko rire ayeye odun 23 lori ite baba la yin consistency ni gbogbo nkan ohun to ba nse gbogbo gba ni ohun ti ma fi kora mi na ni e ba oran ti mi le ni won oran ti mi lola ti aje ma pariwo yi lojumo ki ma pa lojojumo awon kan ma recommend wa omo e ma da fun commissioner e recommend e omo e ma da fun SA to governor olowo ko se gbo mo good le se gan SS to president mo da kupo ka bi mi ori bayi ko se gbo SS to president ke wa lo fun mi shift tansi oluwa o SS to president on shift tansi gbogbo southwest o da kupo SS to governor on shift tansi o da ke mu house ye no da house no da kupo mo mole won da
da ke ma soro ni to se re la won ti o soro mo da fe se o mo da fe se o ibe la ma retire si okay you're right o ja se be ka ma lo ka mu lo ti ere dara ka mu ro to sele nbe e di gbogbo ti mo so yen di mu e sise lori re o mo ti gbo yen ti lo be ye okay all right bo se wa na ni yeah e sere dara ya daada lore kore o ma nje karo gba yagi agini ati ijo na ngbogbo gbe ma ju e ma dara ya e ma firunu sira yin le si sinu ile o beyan ba lo ru ninu ile ati e o ba nkan o se o bi de ti so ngbogbo gba oto ni ronu eh ba ba rori a ma tesi waju ninu rin ajo aye eni ni sugbon ta ba ronu aisan bo nu e ma ja ronu hypertension da nkankan adura lore kore forilede Nigeria awon amoro ta ma mu wa fun ra wa ngbogbo gba niyan e ma ja sepe fun le yin mo o da ka ma tesi waju. Thank you.

0: ma kilo fun ma nu tori ilu oyinbo oruko mi ni o fi gba pada kon beef ni o fi gba ma lu to travel ilu oyinbo nu agolo na ba pada nigeria bolu kon beef ni jo je ma pe bolu o ba ti gbe boya so se so fun boli ko ma pa me bolu ojo kewa osu te lo se osu ta wa yi bi ojo merin sasiko yi nje ma pe alex e wo bi te same chuku eze gbogbo won ti bale guda si lisbon le to se pe keni ogba won lalejo portugal ni ogba won lalejo won ni ba se si fun poland to ko jo risi meji meji to se pe kadara lo ran poland lowo nitori ati fe ko gba re nle adorun seju ah oni sugba sibe sibe na si ronaldo ni mo makabuku egbe gun amo je lowo ewure fi murun bi se go super eagle ba pada ba to ba paro ko bi gigi bi ti gila ko se wa fe ba wa la fe ba wa lalejo ni ile wa lorilede wa e wa fi aje wa se gbagbe ni ronaldo igba marun re to ti gba ballon de hall oni oni kan o ti to oju super eagle ko si be se le gbona to ko si be se le yake yake to se tori idije unity cup te pa zimbabwe lenu mo pelu meji sodo nitori ni bi semi final nigba se kagba te tun te fi se fi jamaica pa meta sodo e ma gbe yen wa o e wa ba wa lalejo ni a se bo se se soju oro nti e wo emmanuel emmanuel omo ti kadara se lore ti eri chere sese muwo awon agba super eagle to lo kopa nibi ta ti gba idije unity cup wa o ni emmanuel fanadex kini lo ngba bolu ranger lo ngba bolu fun o nenu re si yo o npa la senu o lo ngbo to nso fun ronaldo si ronaldo lo nsoro o lo nso wi pe serie ma ma tan pe ni ronaldo yen yo ma wi pe nigeria ti sun si waju ibi to fi wa si nko la wa o bo ba di asa a fi si mu to ba do malanke a fi nko pati te ba fe lo ka soki ni tori koko nu oyin ko re ko ra yira ba re bi e lo wo iroyin to nko ni pe re dare aya sporting live lo wa ni waju alabi elite of
1: fair Nigeria ni gbaradi lati defend the 2026 Women African Cup of Nations won gbomi loju iko agbabolu Lioness the Teranga Lioness of Senegal meji si o kan won fi gbomi loju won ayo olore sore ni Oremo Star Sports Complex lo ti waye ni Kene lanu alanu alanu o gba tu gbabolu na sawon o wa fi band kan sowo o fi won awon oni photo atawon oni video pe ewo o fi won won oni pe ewo ka ma gbadura fun awon omo ti won ji gbe atawon akeko atawon oluko won bi yen bo ti se wa niyan akoni mo gba awon lobirin iyen Justin Madugu o fi akoko na so pe iko agbabolu ile wa Nigeria lobirin ati setan asi ti gbaradi lati daju pe idije ife eye ile adulawo to je ti awon obirin Nations Cup awon obirin asetan lati gba bi yen bo ti se wa niyan MOB Unity Cup ti mo menuba lana yen June 8 gangan godo ma wayo ni Oluyemi Kayode Stadium ni Ado Ekiti ege bi alaga publicity committee ogbeni Toyin Ayola se sodun gbe Golden Queens of Ado Ekiti ko sha dodo Ado Ekiti ati Opa Ademola Adekaye Memorial Queens of Irepo Odun Ifelodun Local Government ni won ma koju ara won ni asekagba loye ago meji osan ni ibiti iko agbabol mejeji won ti ma koju ara won ni MOB Unity Cup bi yen bo ti wa ni Ado Ekiti lohun lo ti ma waye NYSC football team and that Irepo Odun awon na ma koju Samba Boys ni ti Samba Boys ni ti awon ti okunrin bo ti wa lokunrin lo wa ni obirin oya ki lo tun sele nbe
0: o ise aifuro seri ega lo je ko ni lori je ke ki se ball nikan lance akoso re ni ayin lori papa o wa nbe sugbe je ki se papa lo si bi DJ World Wrestling Series Tournament le to se pe Ogunsaya Kristana te to bi e to se aseyori o gba Browse baba wale omo to se pe okunrin ise tokunrin sa fun Kristana ma se bebe lori bebe oni seri o ndupe lowo awon to se alatileyin fun papa julo are Nigeria Wrestling Federation Basiru Adeniyi fun awon ami mo oro imoran ati awon oro to se pe ohun lo je ke ohun mu ribo to fi gba mi Ogunsaya dupe lowo kaluku yi o oni mo dupe mo tope da chuku ese Samuel ti mo fe no ba nigba ti mo mu koko iroyin e o ma nsoro oni seri only the Portugal oni won se ko won se foju di o won lami laka won gbona won yoruku bi eruku suya sugbon won ni sibe sibe won teriba fun awon ni nitori oju oju agbara tan fi woku de ti ibadan awon mo ti susiwaju looto yobo yobo wona wona eri chere e tuti o ti se opolopo tun se nibi tan ti se ran ran lowo lowo bayi seri e so fun si Ronaldo to nleri bi akwa alagba kan tan wi pe agbanrin esin ni lo fe je lobe awon ti kuro nibi to fi wa si o be ni Alex e wo bi o na ma nsoro o ni mo ti de looto awon ifesewonse ta gba pelu Poland mi o lafani lati kopa nbe sugba mo ti bale si Lisbon ni ijaya de si Ronaldo ni kan pa lale no ni emi nikan to koju ya it's okay o di gba na na ojo Wednesday ni bi yo wa yi
1: lori papa bod fm 92.9 ni seju bele nja kan omo to mo kolo gangan gan loni ki ma ki honorable jimo lawale saliu ti won je pe won ku ri award ti won se gba congratulations to you honorable jimo lawale saliu alaga ijoba ibile papa igomu lcd oluwa yo fa albarka si ise yin lo bi award o ba se re rere bi e boji wa ni federation cup features loni loni awon iko agbabolu to je ti league agbabuta ile wa nigeria ma koju ara won nibi ti idije federation cup gogogo sokoto united adama united won no bi owo lago kan so ni plateau united ati fc bashira yo koju ara won flight fc ati bi da lions yo wa ya ja bendel insurance awon si wa laye awon na yo koju erika adami kada warriors and wiki tories won no bi owo national united yo ma pon mi je kale pelu rivers united ikorodu city boy awon ti wa ni e won koju eyin ba international sunshine stars under 19 yo wa ya ja pelu barawa fc
0: friendly si fese won se tun lo lowo lowo e je kin jabo re fun loke okun lo ni ke se ti abele ni mo fe so nje je mo pe serbia eyo kan lo da pada nigbati mexico won ki won marun ni mexico fi so pe 1 2 3 4 5 serbia e lo mogun e kan wa sori papa ni singapore ati china meji ni china lo fi da singapore lohun singapore ni ese sawa na wa wa sori papa a fe wa woran ni an na mo won fi eyo kan da china pada da kun to se singapore 1 china 2 hong kong ati mongolia omogola eyo odo ni amko lori papa nigbati e kan so wipe e layato meji na fi sina ya fun won o te thailand ati kuwait meji meji odo won yi wonu ri ara won ni syria ati belarus manu meri ni belarus lo fi ti ya je se syria sugbon syria ni awon na koko ni kochi won de eyo kan pada finland ati hungary meji ni hungary lo fi ti ya je finland nigbati niger ati bini 11 inagba wole ara won togo ati car tamasika eyo kokan na mejeji to fi tan ni ajogba wole ara won mota ati asembaja asembaja bo se gbeyanjo to won modo ku lori pata ni ni mota ba so wipe loro mogun mauritania ati angola eyo kokan ni won gba wole ara won koda abolorin wa olufemi eke odudun asoludero super olongba wipe loto odo idije o kamamo o leke nka
1: lori papa bond fm 92.9 won ti gbori fun akonimo gba wa eric chel fun ise kan to se nigbati idije unity cup to wa nilu london le to se pari laipe yi ti de wa nigeria gba ife eyo ohun wale won ni idunu be ni wipe awon agbabodu tutun ne ni osara mejo toto ni akonimo ba lo sawari ninu league agbabuta ile wa nigeria npfl to de ko won sunu super eagles to ye pe inu awon omo na godun o fi won wipe ati ni awon to ye pe tin ba kwa fe rubuju bogere ba kwa fo mo eropo ni awon ti o pada ma eropo iko agbabodu super eagles ati isa awon jo no se ki eri chede o ni unity 2026 cup to waye yi ari to sin oye dokun ati goalkeeper michael ateta ati aderemi adeoye lati kurudu city football won ti ko won jade obina igboke ati chibuoze oputa lati enugu rangers ayobami junior ati tijani ali amin awon shooting stars of club ni won ti ko won wa ilias osobi lati rivers united awon wonyi ni won ko won wa o lati league agbabuta ile wa nigeria ton le se daada won lu jamaica won lu zambia won fi gba ife eyo ohun wale fo le bi wa nigeria ja polo wo jade a nbe mai ko nbe lori papa bond fm 92.9
2: eku dede asiko yi o nibi gbogbo ti e tin gbo mi eku ijo meta
3: time don't finish and you not get money to recharge or your data don't finish and you not get money to solve. It's UC Bank airtime and data load day for you anytime. Just that *737*90# to borrow airtime. And *737*91# to borrow data. You fit collect up to 10,000 naira instant. And just 2.95% to terms and conditions apply, sha. You will not go ever hang with the UC Bank airtime and data load. 737.
1: What's your one yellow papa born the fam night to the night? Let's have a kilo to bembe.
0: Oh, machine line, Georgia Mapeco Corella, Tung Babon, Vosessi, who would have Billy Lori by 161 million pounds in a feta, Nalaji, Bale, Hakim Dada, Okoke, Hilly Gadu, Honey, Cucurella, what is her was you, Hippoco Fixessi, Sile, Latari, we pay, Oda Denipi, Musimusi Recusibe, Amuse, Oshe Morio, Oman Sorrow, Honey Bayo, Auntie Wani, Ade. Àjọsọ tó sì ti kúná dáadáa pẹ̀lú Real Madrid láti tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀gbà wọn. Atlético Madrid, ó máa ń sọ̀rọ̀ oníṣẹ́rí Alvarez yìí, ẹ̀yin Barca kò tí ó sì rìn ni kò tí ì géńjẹ. A ní kẹ́ẹ̀mú 100 million euro 120 million euro wa ẹ̀yìn náà ẹ wá sọ di ewúrẹ́ tí ń pa ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan nítorí àwa ò lè dé 100 million euro tí a fẹ́ gbé lé lórí o. Liverpool, ó máa ń sọ̀rọ̀ oníṣẹ́rí coach tuntun tán ṣẹ̀ṣẹ̀ gba Anthony Ilala yìí ó ní iṣẹ́ gidi ló máa ṣe o lẹ́yìn tí wọ́n fi ọ̀nà ta han Anslot yìí ó ní nígbà tí bíbélì ni old testament bàjẹ́ ńlá gbé new testament jáde AJ Joshua máa ń sọ̀rọ̀ ó ní mo ṣe tán báyìí tẹ́lẹ̀ mo ṣe ní ìsìn mo ti ṣe hun láti dojúkọ Tyson Fury léyìí tó ṣe wípé lọ́gbà wípé ìpadàbọ̀ Abidjan toro ni Ayo Felix Oyinbo Eleja nínú solo ona ma soro olohun dupo ntopeda latari wepe ba se nka koko lori papa e tete ja de toki okun ati tabele tete fi ran sesi wa inu wa si ndo dada kilo wa be ye ka tu ma kangara
1: lori papa for fm 92.9 Fernandez so di mimo wepe ohun setan eye Emmanuel Fernandez super eagles defender olohun o ti e inu ohun ma dun go lati gbalejo Portugal o confidence wa pe ko si nto sele awon pe perepere iko agbabodu Nigeria won daradara e ma gbagbe June 10 gogogan layu na ma wa yo lore
0: so next week
1: estadio jamagasta peso
0: merila ma kese yin re won ni sori
1: ibe gogogan lo ti ba wa yi olore sore ni ilu Portugal lo ti wa nose to nbo e ja wa se be ka ma lo adupe lowo lo ti wa tan je olalekan tanje e ba mi recommend ye ko ma lo soke ogun musun to ni ko ba sase o le se ref ko ba ta bu ga ba lo ko todo temi mo dupe lowo gani ashiru omo na da pupo
0: oda pupo
1: o da ni wa o si laniyan re
0: o ti to
1: iwo lo ku
0: se chairman musin gigado pako ikan itire imuse lohun o na ma ju si mi o la la bele ti ofe kudosi fun e nitori opolopo te du si wa e je ka ajo ajoruko bi eniyin ma ko si mi lo fun mo le ko ni gbagbo ko go temi emi o ajoruko bi eniyin ma aje rube be pe le mi la la bele ti ofe omi eko eko ni igba tin se lati je o dabo
1: ni ni bi eko le yo pada abadan ni
0: is okay o pade ade ilu yin ni mo gbe lo
1: e da bi pe lo gbe yo lolufe wa ire la for ma you she ife te ni si wa ife na oni baje lagbara ti olorun Abdul Fatah Abdul Gafar lo ko to do tebi ire kabiti lo de wa

0: a dupe aso pe ayin oluwa koda bi o ti to a ma dupe a ma yin oluwa ni tori wi pe ninu ope la tin gba oture ninu ope la tin gba ibukun oluwa ninu idupe leledua ti se double blessing fun wa be ni a dupe o olohun salekun ore fun wa e ka aro e ko ojumo gbogbo ite tin gbo le ise wa bond fm 92.9 e ma wa gbagbe adua ni gba agbara ki gba o adua la le fi segun ipin nija tun koju orilede Nigeria bi ti wanu yo wa yo si tun lo lagbara tolohun win win ti n belu yo lo la se idumare e ka aro e ko ojumo le kan si Abdul Fattah Abdul Gafar loko mi
1: adupe lowo olorun baba olore ana obo olore oni obo olore lojo gbogbo obo olore to tun saanu wa lati tun se pekin re ki lori eto koko oluwero ni ise bond fm 92.9 tori pe ojo su ojo yo aje afun peregede ti se yi ojumo mo ojumo tun mo ale ni ojumo ere ojumo ayo lo ma je funika luku wa o
0: ni
1: lojo kefa osu kefa odun 2026 ifa unre unre gbogbo awole to wa lase alaura bi e ka ro le kan si ki po ju
0: Come. Amo lulu, awri ni fao. Ninu wero yi Saturday Vanguard. Toja de lo uro tu ni, bigi si a yika reko ba 2.5 million nera. Ijoba ikulu kibi. Bo obati, eni bag mi giju. To bag mi giju, ta kago ba yika reko, ha kago go street, ulo mi giju. Yok ba 2.5 million nera. Ijoba ikulu ikulu kibi re, wipe amoshele yi, lati encourage, lati jekara lumo pataki. Igi bibi la ujo wa. Ati bi ayika o ti se ma fe lelelelele be ni nbe loke ogun labe igi ona eh won ni ke ma gbingin ni ayika yin yo se adabobu fun awon ategun buruku te ba gbingin ni ayika yin yo je ki awon afefe Eledumare ko ma fe si wa eleyi yo je ki ilu Eko ko tudu ri ko dun wo daradara oludamoro pataki si gomina lori oro ayika ilu Olalekan Wotimi Akodu lo kede re nibi aporo e to jomo ti isami gigbigbi lagba laaye ati ti ayika lagba laaye 2026 World Environmental Day Celebration to wa ni Jakon nde ati nubu JJT Park ni alosa ikeja loni ni ibamu pelu ofin ajo isokun agbaye United Nation won ni opolopo awon ilu bi adota kaakiri agba laaye lo je pe won je mudumudu ategun to dara ati oju ojo to duwi latari pe won gbege si ilu won o wa ro to lori telemu wa gege be ni se mo pe ipinle Eko odun 2009 ni won ti se afiwo igi gbigbin eleyi ti won gbe jade lodun na lohun pe ka ma gbege ni gbogbo ayika wa ijoba ipinle Eko won ni ko le rorun ko le je iwuri faraalu won ti gbe 2.5 million jade eni ba gbege ju yo gba million meji Abonera.
1: Inu wewe in Saturday Punch laare wani ojuda lako fin shari o lori eto abo to me lo ile de wana Nigeria to si jekwe ya wankoloro si eda yi awan le josin awan le eko le eko olon kolu njeje me kwe le josin mountain of fire miracle ministry oma tin sot yume kwe kwa sikwe anshe shoru lo walemo negebi ya lukuru wambo shiti ate jade no ni ya no de yi wan sot yume ya lagbate miso kwe onla wale wani bobo le josin dojo ti mountain of fire bayi wani bobo isin to ba ashe to ba ti di ni ago mejo ale olohun gbadura wa loruko jesu oluwa wa ami kaluku ko gba ni e lo ni o won ni ko si pe a nse isoru a se mojumo lasiko ta wa itori pe kini eto abo to me lo lede wa Nigeria won lawon o si ma tesiwaju lati ma gbadura si olorun ba kolorun ba da lafia pada si olede wa Nigeria sugbon afaro lori night vigil lasiko ta wa ni were Saturday Punch riyan wa nbe laaro
0: yi to lafia lu ni ninu were the Saturday Vanguard na mo si wa ni bi ti go se Makinde ti so di mimo wipe o to ge omo Navy okada kokan gbodo sise lasale moru mo o to ba tin di ago mewa abo lale okada gbodo rin mo ni gboro ipinle Oyo won ma jade ni ago manwa abo wuro ni ki won to ma jade won gbo to ba si tin di ago mewa ale ku gboro si okada nita o wa ni gbogbo ibodi to wo ipinle Oyo won ti gbe awon eso agbofuro sibe bayi lati ma dode awon ise laabi kalafia ko le ba joba ni ipinle Oyo anu ala ni gomina buwolu loju na ti je ki eto abo emi ko de dada ki won de daju wi pe gbogbo awon oko to nwo ilu ipinle oyo won se won wo dada se ko si oko ajijigudugbo nbe won wo iwe won won de wo plate number won ibo ni won tin bo aso lakole lodo ijoba won se gbogbo eleyi lojina ti je kalafia ko joba nitori pe gomina ni inu awon odun rara lati gba ti isele to sele ni ijoba ibile orire local government to ti wo ogun ojo bayi si 20 days ago won ninu awon odun rara lati gba ti isele na ti sele won ni diri tawon se gbe ofin na kale kara ilu le mo wipe alafia gbodo ijoba Saturday Vanguard lo gbero ina
1: koko ni ore royin te siwaju la re Bond FM la wa 92.9 lori oro oju lo la ko fin sori lori royin ti won mu ti le ijosin shotu shotu ni ise Bond FM je screen tu gba ijo Nasfat lo ibi ti awon egbe National Fraternity Society Nasfat tawon na tin benu atelu bi eto abo se me orilede wa Nigeria so tin so di me pe ka gbogbo agbodo moju to ka fowo sopo loju ati dabobo idabobo emi ati dukiya ko wa fun ara ilu ore iso won so re di mo lati ni to je alukoro won ti won tin so di me pe awon fi asiko asalatu ola ode yi awon fi gbadura fun idabobo ifayabale orilede wa Nigeria bakona ni egbe na won se pe awon odeyinbo lori pe awon ni ireti lori isejoba to nlo lowo pe won ko wa de ile leri sugbon adura lo ngba adura safely mumin gege bi awon afa se man so won ni fun ide yi adura la won fi asalatu ola la won fi se o bi alaeluwa oba iriwanu baba tile re mu ake olu na se so ni me pe gbogbo mosalasi ile ijosin e je ka ma gbadura ki ifaya bale ki o wa lori ede wa Nigeria ni fun ide yi egbe naspas na awon na awon okoro won adura la won fi asalatu ola se o ki ifaya bale ki olorun ba ko boju anu wo orilede wa Nigeria gbogbo awon mo to wa ni igbekun patapata ki olorun ba ko si awon ajinigbe awon afemisofo ohun ko olorun ba ko won si won ninu ku won ko ko si won ninu ki won le yonda won ninu weroyin the nation royin won wa nbe laaro yi
0: ninu weroyin Saturday Tribune to jade lowuro toni ni ogbontarigo oloselu kan to je igbakeje alaga egbe oselu PDP tele ri oloye Olabode George o ti ro adari ile ijosin irapada to je ti RCCG eni owo e na ka deboye wipe be ba soro amoran are ni ke gba lamoran se ra won eso agbofiro wa won sise o e gba re lamoran e ma di e biru opolopo awon ti won be lenu ise to je ologun won ni pe are wa ke gba won niyanju ke si gba awon to leto na to nbe loke ke gba won niyanju lojuna ti je kalafia ko joba Oloye Olabode George ni won gbe oro na kale wi pe isore se okoku o ti kan kaluku wa bayi o ti ko pe nikankan lo jebi enikankan lo jebi oro na ti ri pe kaluku wa la gbodo tete woro ko fi sada ka daju wi pe alafia ajoba lo le di wa Nigeria Olabode George so di bimo wi pe nto to eni owa Adeboye won ko pa to joju ninu daba soke le di Nigeria amosha eni ko se di e biru kaluku wa pata la ma daju wi pe akopa ninu daba soke le di Nigeria Saturday Tribune lo gbe royin na
1: oko ni royin te si waju la re Bond FM la wa 92.9 ro ta ro po ti kurewe mo ma ni ko ma ti kuregbo nje lori gbajugbaja o gbajugbaja fe po gbajugbaja lori ero ayero jara iyen blessing si o ti gbogbo eyan le pe ni blessing si o keruka okoro oni won po oruko e won so di me pe bu ile ejo se wall bi ile ejo se ni college lo ma lo san lewon lori esun kan e to je pe won fi kan ajo EFCC ni won di ma no di arabirin na lo si waju ile ejo won ni owo ragurago ni million 44 naira iyen ta 6 million naira lo fi lu gbadu e lowo arabirin kan ti je pe iyen sowo na si apo ko wo si e o wa ni fun idi eyi won ni ko si lo ma wo wa na ni ogba ewun sugbon ni bayi ni ana ode yi won ni gbogbo e ri e te ku won ko wa si ile ejo won ni adajo tu wa wo pe iyen onidajo Isaac Dipeolu o so ni pe esun tun won fi kan yi awon o ti le yonda arabirin na iyen blessing si won ni ko si wa ni aka ni ogba ewon na ka won fi se iwadi finifini lori awon esun na ni wero in the nation royin won wa be laaro yi Bond FM
2: 92.9 iya kike lomo ebi lo je ta won gba gbogbo ile kan lori ati ya won omode bayi eyin na wi be ko si gbata ya kike lomo ti ki nsuku tori se lo ma nko be ke iwon won kuro loju kan a je wi pe o ti gbo nipa ne diana zero to tin living growth conditioning milk niyan lati igba ti mo tin lo fun awon omo mi ni won ti kan won mo omo to ba lo me diana zero to tin living conditioning milk ni suku bi won ba ba ya run e be ni won ma du si to ba tun wa lo me diana zero to tin hair booster cream iye go for e odogun ni o se sise fun iwon lati ro ni yo tun ma mu ku ogun ti o si ma gun si iro reje ni waju tabi ni pako omo jo si nibi ti mediana 0-2 here booster cream ba wa boni ma ti wa ri awon eroja ti won se mediana omode yi gbo eroja ti won se mediana wa kaakiri pe won sori 0702-500-7861 ati 0809-179-9333 mediana mama ti o re ni o

0: kokonu wero inte siwaju bond fm 92.9 eyin ni gbianju lo olohun wa olohun si leyin ole o ma sole go ahead with ten hours. Okay, ninu wero yi Saturday Tribune. Te jade lowuro toni, niro yi wa to so mo wi pe gbogbo le Yoruba agbodo tasi wero ntikute ile o. O lewe ewu nbe loko longe longe go fura re iwu ni lori eto abo eja tete mojuto ona ta le fi gba mojuto opo be na ni oro esin ko ye ko dogun le lo le de Nigeria eketa abe eto ogbin wa eja mojuto daradara shake akeugba goldu gbogbo alamo to je shake taufik akeugba golu ti won je alaga tele ri fun oyo state muslim welfare board awon ni won gbe amoran na kale akoko na oro ti won so won ni gbogbo ile agiju ta ni nile Yoruba eja so won di oku ogbin ile ta ni ti po nile Yoruba yi to nbe nipinle Oyo lasan kekere ko ti ile de po kaka kiri baba ririn ajo lati ko lo so yi eyi awon ile Yoruba to ku Ibadan Ilorin ile ku be won ni eja so de eto ogbin ijoba apapo a nso pe alonje alonje lo le de Nigeria ki la nile fun ta seto ogbin lara amoro akoko ti se ka to gba gold mu jade ni iwe iroyin Saturday Tribune ri to ro gbogbo awon alase leka eto ogbin wi pe gbogbo ile ta ni eja fi roko eja fi dako baba fi dako ko aro gbogbo nise labi to fe wolu a mari won loju koroju akoko ona abayonu elekeji to je amoran ti se ka pe o gba gbodu mu wa oni eyin te je adari esin kristeni adari esin muslimi adari esin ibile oni e ma gbagbe aye ojo si ta nje igbadun laarin ara wa muslimi yo ba kristeni sayeye kristeni yo ba muslimi sayeye a kira wa ku orire a kira ku ajoye odun won ni kori be mo nsin won ni awon radical lecture radical ideology topoloko n gbe wonu esin o lo daru gudu le kenyo kodide koni gbogbo kristeni yo wona wi kenyo kodide koni gbogbo muslimi yo wona wi kenyo kodide ko lawon elesin elesin ibile ye bo gbogbo won won gbogbo nkan wa yi pe ko da won da wahala le ni oni ngba tawon ndagba bo lomo kekeke kusun to jo muslimi gbegbe alafia pelu kristeni kristeni na si gbegbe alafia pelu muslimi o wa fi anab muhammad sallallahu alaihi wasallam o fi se apejuwe ngba ti ogunde nilu moka ti won le lo si Toif won tun lo tun paro mo ko to re Toif won tun pada silu Maka ngba o ma de Maka gbogbo e tun gbona join join oni pagan oni se elesin ibile awon adifa olesin ibile Mutiam bin Adi ohun lo gba lalejo to si dabobo won nitori idi eyi eto abo se koko eto abo se pataki Kristen seni o dabobo muslimi ki muslimi o dabobo kristeni oni ona abayo ta le ke ma sakata ki ti esin eleyi no wi e ma pin letter no fe enikeri lo le de ne Nigeria mo tori pe nikan ko bo lohun duro to ni ko ma pin na inofo we eniyan e je gbegba lafia won na won na bayo ta di gbare ti eto abu yo fi wa nle Yoruba gbogbo ko wa eta e fi dako gbogbo le ta ni e fi dako mo pa kan na muslimi ko gbegbi alafia pelu kristeni gbogbo le won yi yo je ka ma gbe ninu rorun alafia yo joba nle Yoruba o dijo oju we kan ni Saturday Tribune lo fi gboro ina laaro e
1: ninu we royin the nation laaro je kemi lo si agbo oselu o

0: كلمتهم اللهم وفق
1: سيتون رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين akira wa kaabo si ori eto asila ni kan ni bond fm 92.9 fun ti taaro titeni ege bi ati ma nse lojo mejo mejo ni ati ma lanfani ati pade awon sheku yakub abu abdalla pelu brother mutem olawo yedokun o dabi pe ategun idil kabir o se nfe lele lara brother mutem olawo yedokun won lanfani ati darapo mo wa fun ti taaro titeni ama abdul wasin salahuddin loruko ti emi je ti mo kira wa kaabo si ori eto leko se pelu mi nbi نعم الشيخ ياكوب بابو عبد الله السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هذا كيف مولون
1: الحمد لله
2: أشياء صلاة فما نبي صلى الله عليه وسلم هذا كيف فانتون دوتيوا هذا كيف فانتون دوتيوا لكن ما تيتي مو عبد الحكيم من عبد الحكيم جزاكم الله خيرا إلى شيء الكبرى International Hajj and Umrah Services Limited على حاج Kamil Najimuddin ta ba soro ni jejo gbon to atawon ton ti de atawon ti won si tun bo na kono ko ba so ni
1: lai alama amin
2: alama mi le se na ati fe gbogbo yin jazakallah mama ala baba kokon na tawon na ma so pe awon na ba wa dasi gbogbo yin prepata jazakumullahu khairan
1: naam gbogbo ko ta jazakumullahu khairan fun aduro ti yin ki wa po ju afi ti o ba ni to ise olohun ibada lati le je ki awon eniyan ki won ma gbo oro olohun lore kore ni gbogbo gba eleyi ti ko labula papa julo lati inu alqur'ani kera ti sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eyin la nfani ati se ati leyin fe to ye mojo ku eran lowo e duro ti gbogbo nti eyin na ba ni lagbara e ba wa fi sowo e bi eto na ba n wora dada e o la nfani ati mo ibo na ni e le fi iran lowo yin le le fi si loruko sister alajaga niyat ashiru ayabello nani awma kira leni leni ojo ko ta ma nani 0703 273 1619 Abdul Kodu lati PWD. Naam, ibiri. Aja ko ibere yan fun le odun to nbo niyan
2: lawa dawo
1: olohun ko so wa ju bana do wa alaikum salaam wa barakatuh naam uruko bi tazin piwa bora ola ya lati tire naam kini ibere yin
3: abako ibere yin ni pe ejo iso lure mi o le se laye to je so lure to ni lada ji yan ki mu lo
1: iso lure iso lure wo niyan le se to ni lada ju pe kin o kin run lo
3: naam
1: assalamu alaikum
3: e
1: kaaro ma
3: e fa se di dada
1: aruko do olohun uruko e bi te tin pe wa
3: e ko si mo ti pe ni e se daruko mi to ni awon eyan omo mi to ri oro ti mo fe so e christian ni mi
1: naam naam naam
3: e nkan te sele ni pe ijo leto ke eyan se pe ohun pa ile ya ka awon eyan lo be tore eran ko ma se pe ko ma bu ogbo fun won se iya laya e lo reran fun mi ni aye yi o ni da
1: ah ah
3: gbogbo
1: wọn mi nílọ sílé mo dé pé mo lọ ṣe ọdún
2: mọ́
1: torí kiní yẹn ó ṣẹlẹ̀ ní tàbí
2: sátọ̀tún pé yẹn
1: naam
2: idi ti a fe pa gangan lati fi sin olohun oba ase olohun ba ni pe fa so lele robika e lo ti di ke lo kiran fo olohun ba yin te ba ti wa de o wa ne haru ke wa pa yin ase olohun ba ni gbogbo to ba ti se je ase olohun oba agboro se ni lana bo olohun ba se fe ka se ni ilana to olohun fe ka se lana bi salaye fun pe
1: sallallahu alaihi wasallam
2: inu eran na ke je nbe wa ta so daku ke se sara ninu eran yen wa dakhiru ele toju pa mo ninu eran na se le mete ta yen o se pataki ka mo pe on tolorun fe ka se niyan ti o ba ni di obirin je ku mo lu bi o ba se nso ti wa ko be family wa pe awa gan ta ba je gan ko ka wa lenu yi to daju ni ka fun awon eyan yi to daju niyan ka fun awon eyan akoko niyan elekeji wa ni pe o wa wu wa ka fun awon eyan ama awon bi ta se ri pe aba pe go ma do ba tan kan kila to wa wa je I to dana ni pe ka tun yo nibe ka tun fun awon eyan ka ma je ko ka wa ni igara debi ti ahun ma wa gbabe wole ta wa ni gbalada ti olorun ba fe ka gba nibe elekeje eleketa wa ni pe se gbogbo ti muslim ba fe se lati gbalada do olorun ba subhanahu wa ta'ala ko gbono se on to ma baje ko gbono ma se ga ko ma fi eyo ko ma fi fora igba ta fe gbalada ke tun won soro ibanuje sawun eyan olorun oba ti ba gbogbo won wi nbe yen bayen niyan olorun oba subhanahu wa ta'ala so pe e ma ma yan zakau tatba'u adha ti e ma tun ma wa soro odi sentan yan zakat
1: awon kun gba ku gbe oro
2: ehe
1: awa se la fi rowo ikojo
2: aburu ni o
1: eyin le mura
2: ti so eyin o ta je ka mo pe iru keni e o ma ba se yubtul amal salihat o ma ba se la daje ni seri e fe fun awon yen ti wa ko soro ko ba kun gbe oro si won awon wa pada gba pelu tuju iru mo ma se so nsi pe awon ti le ma fe gba pe awon ti fe gba mo debi to pe o ma ma fi soro sawon ni gbe to ba nse be ise olore to nse yen lada to ye ku ri nbe lada na ti lo ko ni ri lada na nbe mo olorun ba so lo pa ni ase fun wa yen lakotan seri gba ta npe ran ka wo awon ti won ni ka pin si meta ni ti pin kan to je ti ta fe funyan to ba ti tan ta ba funyan mo ko saburu nbe gbo en to ba wa le igba yen ta so pe to ti ta fe funyan ti tan ti ta na fe je loku ki se se ki se pe ka wa so debi ka ma ma so pelu ija abi ibinu pe o ti tan ani aja laji e dako ejo eje keba wa gbe e jade e ma tun te ba si fun won na si olorun ba subhanahu wa ta'ala ni man dhal ladhi wani ma dhal ladhi yuqridu laha qardan hasana fayud'ifahu ta lo ma sore kan ti ma wa se ilopo ladana lekun rere se bi agbo lepa lodun ni olohun le so pe tori ko e pin daada lodun ni to ba rodun to nbo e pa agbo bi meji e tun pa malu kan si
1: atun
2: pa
1: ko si
2: olohun ba lo le se be e ka se daada be ni kan ma so si awon yin lapo to gbogbo eni ti o wa se be si ka na fi se osun ka fi se kini ka fi para ka na wa ro kan soro si wa eh ani lo le won mo ani bu won mo ko se aburun be aso alaji e ma gbagbe mi lodun ni o ko se aburun be ki se se ki se se itoro ta na bi sallallahu alaihi wasallam ti o fe ka se de antoro e antoro je antoro rara e ran leya inshallah o e ran leya inshallah o e kan so fa le ni pe awon binu sa wa meji kan pe a fa awon le ran leya an yo sara lorun ki se ke mi pa won le won na an yo sara lorun so ayo la fi yo sara lorun ki se bi ka so pe mi wa le won ma o ta wa ti a fe fun ta na ba nse daada awon te fe fun ka wa na mo ba se ma so elomi bi gba to ni eto lodo elomi le ba so eran mi te ba ti fe ran mi e mo pe pe ran lodun ni ni e o ah kilo de e ba ti fe mi pe ran lodun ke mo fun awon eyan yin ko dodo yin ti o ba ti dodo mi olo o gba ni yen se yin lo lohun ni ehe ka na mo ro
1: na e wa je ka wo aburu to wa nu kin o ma se pe aburu oluwa nu kin o ma se pe
2: eh anan sallallahu alaihi wasallam o du gbo en to ba fi le se pe pe na lati fi fi samahi ipe na wa lo sinu sama a lo gba ase to ba wa gba ase a wa wa sinu sama a wa wa si orile
1: pada
2: to ba do rile en to ba to si la wa lo gbe fun se le ta se pe fun ti o ba ran tori gbogbo awon nigeria na eh kolo se anu wa ni olo ya lo beni je kin so dada bayi eyan kan wa o ni e di gbo fun mi o e di gbo fun mi o e di gbo fun mi o primary ni o egbowo lowe o tun ni secondary tun se egbogo ta ma di ni january to nbo e tun gbowo lowe o wa do roye owo to wa ri to fun yin egbogo yin o lati ri owo yen pada kokoko so gbogbo ise yen na so gbogbo le to ye ko che
1: ko wa ra ti so na yin mo ko
2: se gota o ye ni o so se lowo e wa se pe fun ko ni da fun owo yen lori wa ko ni se kini gbogbo se epe to nse to ba lo soke to ba pada ori yin lo ma pada si
1: ni lo se o se wo ri
2: o lori o se o
1: ma pe ti je nbe
2: ara ile fun le ko se pe mo ki mo se ma se pe mo lati se mo se mo ko pe I ma ja ni ko wa ni ja lo si bomi pelu asise en to ba to si lo ma ba ti o ba to si olori te ba se fun eyin lo ma ba ti o ba to si abi oro bi na ire pe ti o ba to si en ta fe se sara fun ta tun wa se fun olorun le pada gbe kuro ni po to wa ko gbeyin sibe Hmm. Ngale ma lo ba pe alaji ma gbagbe wa.
1: O fun ala la ilaha illallah.
2: Ala ma se gbogbo 2024, 2025, 2026. Ala ma se fun yo 2027 la wa. E na ma gbagbe wa o. Olorun le yi pada ko lo ma yi.
1: Yi gba pada saida alama mi. Now ira kun mi so wole ya. Eni suru bi e.
2: Eni yin tin bere bi an ti wa be lo.
1: Assalamu alaikum. E pare di yin, pare di yin, pare di yin. E pare di yin. Now. Oruko bi te tin to wa. Alama mi.
3: E be ka da re dole yan alaji mi se mo re lope. Ja to ki o ma pe o ku to di ku. E ba be to di ku di pe ke mo ko nlo le ja kara fun. Ara ba mi ni mo nde. O to be mo mo so.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rakumi o wale ya. Olorun ba subhanahu wa ta'ala dar ko ran pe min al bahimat al an'am. Bahimat al an'am yen awon eran ti won je eran ile ti an sinile. Ti won ti se eran tan leyin ogan. Awon na wa nipo akoko rakumi. Malu. Agbo ta won pe ni agbo ogunfe ati agutan ti oni wo mararun yen o lo wo ile
1: se kan wa le dara nkan me pa
2: e kan le da pa eyan meji meta mefa meje o le da pa o poju eyan meji o kere ju eyan kan apa rakumi wallahu ta'ala a'lam
1: kala ma din akara
2: ise olore wo loju
1: irun lo na
2: seri ti muslimi ba fe soro lenu ka mo pe mo yel fadhu min qouli ko sin ta so lenu afi kila dayi rakibun atid ki awon malaika ti won kokale kan kokale ni gbogbo to ba fi ni so gbolohun tanabi o so tolorun bo ni ko so tanabi o so tolorun bo so tanabi o de so to ba fi le so to ba do je kiyama inu gbolohun yen lo ma gbe lomi ko lo to inawo
1: la ilaha illallah
2: ise ta wan se wa o lo e irun e te yin ki oni iru yen elomi awon gbagbo pe wa ise wa je ka wa se yen kan won ma wa nti o so nu kiri gbeyin gbeyin mo le wa di pe kama fa ya latif 1 billion 1 billion ti n fa eni lati kirun mo elemi wa gbon yen na o mo ran o fa ko wa kirun mo irun si nlo ba subhanahu wa taala so pe irun te ri oni o ta ni ke ma ki oni kanati alal mu'minina ase ni orun yan lo da mu'minini orun yan ni kitaba mo ku ta ko tun wa lasu ko te gboro ki anabi wa ni inna awwala ma yuhasabu li'abdi bihi yawmal qiyamah as-salat jeri loja alkiyamu ka koko ta ko bi lowo yin loja alkiyamu ka ti to ma bi ni kankan lowo yin ka koko ona ni run fa in salahati salasairu amalihi ti run ba fi le lalafia gbogbo to ku ta se gbogbo e ti tan o ti da o ti lalafia wa in fasadati fasadati saru amalihi bo gba we kirun se gbogbo ju be lo to ba kirun ti mu ko ta rinun ninu ise ti e to se
1: sallallahu alaihi wasallam
2: gbogbo to ku olohun ni te o gba ama nka koko ti kirun kirun gbodo ni ta li so pe o wuwo ka to debi run ni kini o al imanu billah agboro gbagbo na olohun ba pe o allah ledi lolo ma to se pe la ilaha illa huwa ko selomi afun ta ba ti gbagbo be irun ku leyin ko sin to tun lagbara ju irun lo pa lo ta'ala a'lam akara seri yo ba lo ka andi akara e mosa lu ya lo kakun yo ba si ni seri yo ba ni awon nkan to to re wa lopolopo won wa gbe nto re awon wa sinu islam ama afa wa shalaye lekun rere akara da pupopuo ka ma je onje dada la kara protein ni o si da se wa di ti awon baba wa nle yoruba ton fi ma saba se akara pe akara akara ni pe se te ba la kara lowo e le fi mu ko te ba la kara lowo e le fi mu ready
1: mu gari
2: e le fi mu gari so o wulo lopolopo la baba fi na kara ni ki se pa kara ni kankan to se pataki ju pe isi
1: o nje na ni
2: ke fa se sara si ko fi awon insha Allah ma se gbe sawa ma da o si won e di e fun wa elomi o ma tu da ni alowo mo je opolopo lo makara je opolopo lo tin ja kara tele tele lo fi so pe kara ka ma fi sara ki se pe a le fi shawama se sara ke pe shawama fa won eyan ke pe pasta fa won eyan ke pe sugar fa won eyan ke pe yo fa won eyan ke pe aso fa won eyan ke pe recharge ka fa won eyan sara ni sara nje nta ba ti se fa won to ba se afani fun ron pe ni sara asodapo ni to je ododo ta won eyan gba ni pe daada lele lo nje sara lo fa te pa ni sosa ni inu te ba fe se sodapo tu al fitri sakati tamanya ngba tabagba weto oni tawon yan je ni do won ni taba ni ma fawon yan ni jero e ma fawon yan ni kin lodo ti wan be ko saba lo dada e fun won ni rise e fo to nta ba nje to ba ti je nkan tawon yan ni fe si abi ti won lo to wulo fun won ona le fi se sara e wa wo lodo dun abi nigba kankan ka ma de akara ka ma se ugo e ko saburu ka so pe lodun ni titi wa gota wa yo gogo awon baba oku ohun a fe ko gota yi ko mo ka se dada ni lada e ko ma ba baba wa o sa buru nbe a le se be na ki se pe jije mumu ni ko ran pe ni sara e le lo le kewu gogo mo le kewu afa le kewu afa ton kin san wo le kewu fun afa to e gba 1 million naira oruko baba wa gogo mo le kewu si ni tira ton fe lo a ti ra gugu fun le kewu sara na ni e
1: oro ma le iwe ta se fa ya o tele lo pe e ba so fa won obi e pe se omo e fa da so tuntun fun
2: ise olore ni ise olore ni ikan na ton so ran wa lo olore to yi won ta ba fi ran ise lada e ko ma ba won lada ke je ko ma ba
1: awon olorun
2: ko sa gbogbo de ise dada be ka ba le se na di pe o fe ka yan ma se wa si e le lo mo se la se adugbo yin ke so pe afa edakun gbogbo wa se ma se mo fe ke ma ba mi se wa si lojo alamisi lojo jimo lojo sunday wakati kan ke kan ma ko won ile ko ni mo fe ma fun yin owo yen owo gbianju yen ke ma se ise lore na ni to sa burun me pon ta le se na ni be ni a le lo school na ka wo ti se pe eyin principal e da kon teacher to ba daju lodun ni a fe fun lebu e be ta ba fun loruko baba wa ni ko da ma baba baba ni mo yin ke ta le se ni yen sara yi se jije mumu nikan se be ni ki se akara nikan wallahu ta'ala
1: alam 081-323-77749. Wa alaikum
2: salaam wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Imam.
4: Okay.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Ti a ba fe we janaba. At so fun wa ri pe gbogbo tin je kuslu iwe bakan la se we won. Kora to ku bakan la se we oku. Excuse me. Ya to kan ni pe titi to ku yen o. Awa ma we fun ni, ko lo ma we fun are. Ko lo ko ba se je ka kan ire.
1: Amen.
2: Ko je ka kan ire, ko je ka kan ire, ko je ka kan ise bi ti won ati we wa. Ka ti kirun si wa lara ta si won si ko muslimi. Ta wa ri afani gbogbo lada be ta ti aljanna ta fun jọlọ ba. Lola ya ila Allah. Bakan na ni. Akoko we, akoko fo gbogbo bi ti egbin ti jade lara wa. Afo, afo waju afeyin. Leyin na ta ba ti fo wa tan. A fo gbo bi ti egbin ti jade leyin ta ba fo gbo egbin ti jade a wa se aluwala ta ba se aluwala tan a wa dam si gbogbo ara wa a fo gbogbo ara wa se ti a ba fe se daada pe aluwala ya fe lo lati fi se ibada a fe fi kiun mi o a fe fi se tawaf ni o ati be be lo ta ba ti fe se ka kokko fowo wa daada ka wa fo gbogbo aye egbin ka fo daada ka ri omi ti kan gbogbo e daada ka wa se aluwala aluwala ta se yen leyin na ta ba dam sara ani lati fowo kan I aye egbimo le te palu ara ma ja ta ba ti fo kan aye egbimo ta ba da mi sara lasiko yen o mi yen to ba ti kan gbara wa alhamdulillah alwalayi
1: alifikiyun naam naam eyin la nfa ni ati dara po mo itu yi pelu riran ise olohun ba lowo zenith bank ni islam media communication lori 101084 3290 10 10 84 3290 lori Zenith Bank Islam Media Communication na no ma gbo wa fun yin 101084 3290 tabi ke pe awon ustaz wa le eyin eto ni awon ojo opo ti e ti mo yin na ni 00284837350802848 3735 e to le bere nti o ba tun yin si waju si tabade le ori eto yi lori awon ojo opo eta 00339992842
2: ibere baba keji
1: o ati da meje won so nipa Januba assalamu alaikum oruko mi ta tuku wa I ma binu ko silaburu ko silabu lojo mejo njo jimo ojo mejo lagboro e ma lanfani ati gbo
3: na
1: e to betul muslim no ambe kini bere yin se bere yin na ni e jazakumullah ka won se ma nfokan ba wa lo ni e nikan ni bond of family
2: keji leyin ti janaba tan bere yen o bere o ti sa pa mi ni ala
1: ah nam nam nam
2: inshallah te ba pe pada leyin to inshallah
1: nam
2: ka tu lo tolo ma le pada to ni inshallah hello assalamu alaikum
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi
3: wa barakatuh.
1: Naam. Kini bere yin?
3: E bere mi ni pe jo ti akoni ani ka do bi e ti o je muslim to je bi Christian to wa ku. E ba ko kini ki kini bi de ti a do abi ami se fun ke je bi muslim.
1: Inshallah. Okay, ko suwa la gba na si Abdulrazak ma ko number mi. Na ko bi ma kiru ni won la disi kan wa won ni so wa o
2: tan ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni o se awon ise kan ti awon sahaba alkiram tan se loju e o wa so kale na ka wa na ba le mulo se la ya Nabi sallallahu alaihi wasallam olorun ba subhanahu wa ta'ala ni wa qurna fi buyutikunna e te kan obi ni kan wa nle won wala tabarruj nabi tabarruj aljahiliyyati hula kan obi ni kan ma ni ka kiri debi ti awon kankan ti a ma wa ri lara awon ada bi ta won jahili awon lai mo kan ko bi ni wa nle won to daju ni ko bi ni wa nle ati ise o ati owo to daju ni yen ti o ba si wa nidi obi ni ko ma lo sise nta ti o ba ni ko bi ni joko nle kan ma se le ni gbogbo ise to ba need ko bi ni na wa nta kan na lo se nita ko si aburu nbe kan sha ti mura kan si ma comporte ara won kan ma se ara won ge bi muslimi kan wa tan ti ma soro kan ma si ikhtilat ifaragbora pelu okoloko aya laya de tan ma ki sara won abi tan ma bora won lowo tan ma di mara won elu elu won won ran yen kokunrin ma ba iyawo ni iyawo se ki ya obirin kan ma ba kolokona se inu kan ba je wa ti se nbe obirin le lo sise ni ita to ba kan ta ibada ile na ibada obirin anabi sallallahu alaihi wasallam oni kharu salatu nisa fi baitiha to ba obirin kiun irun to wa lagbara ju to lore ju to lo nife si ju in to ba kinu ni yara oko e ni ile oko e lo lore ju so ko obirin kiun nili ile oko e oni lore ju abi ile baba re oni lore ju to ba wa je pe boya lasiko kan a fe lo mose lasi boya wa si wa nbe abeye to kan wa bi to bi ni ba lo kan mura daada kan se ra won daada lati lo si mose lasi hadith yi ta rasul sallam so yen an sa be ti mulu ko da won baba wa gan le yoba gan mudu daada ki esin to ma ti e wo won la daada but asi won la na won ba le ma ra won ya wa kan ma ma se jonjon ni ta pe la won okunrin ki sa ba se le yoba na ito si da na niyan olorun ba se fe ki a se niyan allah ta'ala a'lam
1: to a ma dagbere fun eto fun ti taro ti tremo gba pe leyin to le ba awon olmo asoro so 0028483735 tabi 08033992842 leko si Zenith Bank PLC Islam Media Communication 10108432 90 fun ti e ba fe ran eto yi lowo loruko okay inshallah oro dudu lagu mefa abo irole ola eleyi ti oba lai lo oba lo anare mo aso akilu ti won se olugbowo e yo to ma wa si eti igbo yin lagu mefa abo
2: wa si de na lati
1: tesu aju inshallah ki olorun ko so aju irole loruko doctor
2: ko ma to rin ajo na ko lo ba so ndela ta
1: amina amina
2: to ti lewo kan na pe kasari lo wolewo kasari yo lo ye lewo ko papata ko na ko ba so ndela ya ti allah
1: afiya wala la hula wala wala kwata ila bla ana fi e pe number ti mo pe fun yin a soro leyin eto loruko star gani abdul wasin salahuddin na loruko temi je jomo jole to la fan lati padu wa lori eto loruko bramo ti olawo edokun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: kanin ya julo sile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam ta ba fe wa rin ajo na

iba fele du mare oba to dale aye ato gbojule alapa kabi okikiki malaya oba rujeje olori ki akinkitan oloruko ti oni pekun ajuni lo abani se teni eni afenti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to logbon nla alagbala igbala to fagbada aye ko si oba edumare wa ba wa fogbon nla re se to toni ologbon nla se nibi to fe olokiki ogo oba to lagbara ju gbogbo eni o lagbara loju ara won kan soso alagba ti fe gbegberun agbala se to gbala ebe loruko mi omo ajetunde idiko leni le baba mi bond fm 92.9 ni mo fi kale si ti mo tin da bi edun ti mo tin ro bi owe.

0: be se mirimirin opa ni lowo baba onire ejile bi o se di pe fun loki ka fun ere ere ni je gbogbo o ma raye
1: oya lati e
0: adia fun mi la
1: oya lati
0: ifa nlo re je ire
1: oya tewo e wa fowo e kore ire o
0: ope ti ere tin je o ma raye jo ani o to ge o ere ni je o ma raye mo o ma raye ni o ma jere nje atemi ateyin atawon atongo wa pata la jere a jere tan atun fere je ko won ni ju alaye tin daye na lago tin se ago re ya eje eyin funu won si pe ni eso erin iware lo so eyan ye aye ba se ti o ba jere wahala ni atemi ateyin atawon atun a sise a si jere lagbara olorun ba erere na la je e ko ojumo lo de yi tun je olaleko mo tun di abere gboron ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti ba ni ja tan ti gboju de ni koja pa keke ma ti orule na finiton ma tan ni koja fi ma lẹ fun ide wa agbalagba nje mo de yanmirin ile mirin mo de wa kwa ile aparo bodo wa ti gba ile awon awo bodo mi ti di olopolopo ide lona fun ayido mo ba sale sale bi enke bara igorun gerwe ko batala ijakuja madilo de ile la boduko gurugun ijakuja lo mebi do nuko idikudi lo tori di baki baba odupa ti se beru ku wo le nse se berin jako alele ba aba ale mu anle olati bo leyin omo fakula je kan lo pulo atun agbo lona ri ko eru ko ja la fi dagbere fe le ba sole de ko daro o ore teni won ti ni won gbele ta ele jero egbo ama mi bo nu akunu ore gbo odun agbe pe en te gbadu epo ejo dun lo en te ran wa lowo epo ejo dun lo en te wa leyin eto epo ejo dun lo en te ba gbe olorun ba ga lori eto epo ejo dun lo asa ni ma dupe lodo olorun ba oba tin ba wa se oba tin ran wa lowo oba tin ti wa leyin oba ti opa leyin wa nipa ta dagbere lori eto lose to koja olorun ba sanu fun wa anu la igba la fi deni ba ba deni ku si ejo kan ba be bo abe yin o mo ni pe awon kon beta ajosun lana won la nfa ni ati laju saye le ni ki se pe koya ko won na ki won ji saye sugbon afun won ni ori ofe ori ofe te pelu ri gba na ni pe ala nfa ni ati laju saye agbara wa ko
2: mo
0: wa ko ite wa ko awon kan ti egbeju won laju saye le ni ama won la nfa ni ati gbe apa won won le gbese awon kan ti e tun lu agidi won gbe apa atese ama won subu won si gbabe de ro orun emi pelu yin la nfa ni ami ami anje ama n gba tego alafia sara eja dupe lodo lo olorun ba dupe o olorun ba dupe o olorun to se wa se abe ti gbagbe ni pe eni meji meta na lomode kawo eta erin arun lagbalagba ma ntayo iye je mo pe baba ni ma ka meji meta ati eta erin tawon agba nkayo yi o ti pe odun 18 ti eto etin gori ategun osu to koja lo na lo pe odun 18 18 years ama yin olorun logo awon kan lo olorun lo fun wa lori eto yi won gbe egbele mo ko wo sile fun wa tori pe a nsan wo lori eto yin gbogbo ose ose ni be ba gbagbe ijoba ana abi ijoba ajeta ti eni ni kunle eko baba wa raji fasola ana na da eto yi sile ti won ni ire gboro je ti gbeyan ngba ti won si lo ijoba ti le fun fun wa lo mo ama eyan dide won ni nge eto yi ogboro lo be lori ategun adupe lodo olorun fun awon ti olorun lo fun wa lori eto yi to ran wa lowo gbogbo pata olorun ba wa duro ti yin a wo waju awo eyin awo tun awo si a wo pe ko si nkan tan ni lati ma se ka sa ma dupe lodo lo lo fa ti mo fi lanu borin laro pe anise hallelujah lo ni ti won ma ko eyin ko e je wo wa ka jo ma korin hallelujah laro yi

0: ni pe ki se gba kokoko won lori eto yi ki se gba keji ki se gba keta awon na nbe lara awon ti won ti eto yi leyin bo le je pe ati ro won o tojo meta awon sibe sibe na tori ba se je imi pelu won ikankan na ni wa ade ti wa ti pe ile ta si eh tuwo gba ko si mi kan le ku won to wole nba de ran yan lo na won a tun se dada ki la tun fe nitori de yi ala ti ki alejo wa ka bo saarin wa leni eh olohun oba oloju eni ko ni pin npa seri gbogbo nti eda ba se ko ma se nitori ijo mi tori pe be ba ti e lohun se oselu ko tori pe won ti e di pe won dije du ipo oselu lati jo wa ti pe ti pe igba ton de wa ta ti mora ta jo nse oro mi mu o mu laya won po idinu to fi je pe oro won ma mu laya mi gogo ni ati yan ba ko siyan la ma ko siyan pada nte da ba sele da ma gba adupe pe a pe won o je wa eh ge mo ye so ki se ako ati ma so won ti wa sori eto yo igba ta tun a ni adun pe oda se wa ah ke pade tun wa o lo ba so a jo so so da to ba di saturday mu nbo o to ba di ma di friday ah doctor oro ta story be mo o lati di abuja bye bye bye ise ilu niye adupe pe olorun so pe eni gangan ni won la nfani ati yojo je ta ni alejo ti mo nso odu ni won je won ise ayemo foloko ge mo ye so pe igba akoko won ko yi lori eto ko se gba ekeji won lori o da ko se gba eketa lori eto yi ana ni honorable Kehinde Olaide Joseph aka Alashe pe omo legbun asifin ipinle ko ton soju ekun temi ti jade wa Alimoso constituency 2 Alimoso o 2 no ma npe won baba e ba nki awon ara ile pe won tun koju mo le ni o
1: e se olotu e ka ro gbogbo ara ile e ku jo meta e ku samani yi e se o Olorun ni fenu kokan wa sile o
0: amen
1: abo Olorun ko ni ka lori wa o
0: amen
1: gbogbo re t'Olorun ti se ko si t'Olorun ma gba nu e o
0: amen
1: isu ni wa ye ni kokan wa o
0: amen
1: le kan se se mo dupe o
0: nkan ti mo fe ki e wa se le ni gan ni pe se mo pe awon mi nbe wa lo si ori ipo oselu wa se ekan to ba ti se ekan bayi ayo so pe e to se yen to osun lo joko
2: lo
0: ti o se lo ah sa lo joko ayonda ayonda lo joko ngba te mi ba de se ikeje so pe ngba to ti e ko se akoko ah inu wa dun ame to se ah ko so ma wule wa mo sugbon ti ara lo ba so pe ah ha ni wo la fese daju won ni se le ni je se ke iyan se to da ni ti won ba se nkan to da won ni so pe a tun fe le ko si mo a fe ke ba mi be se wa la re ke wa dupe lowo awon omo egbe oselu APC ni Alimoso constituency papa julo awon lo ba lo ba ton so pe ah nibo keje ni is okay keje is okay keje is
2: okay
0: e ba mi dupe lowo gun
1: e se olotu yin baba ara le ma so pe eni ti a ba se lore ti o dupe ta ba se ni kakuburu emi dupe o dupe gidigidi gan lowo gbogbo eyan to n gbe Alimoso constituency 02 ati awon to n gbe ni agbegbe atawon to o si nbe na to je pe tokan tokan no fin ba wa se mo dupe lowo awon balade lade mo dupe lowo awon bale mo dupe lowo awon CDA CDC awon landlord association awon artisans gbogbo awon mechanics awon loja tani mi te le dupe lo won won fi ife han awon teachers awon mo ile iwe e se gidigan mo de dupe lo awon oga wa patapata to wa ni egbe APC mo dupe fun aduro ti won papa latori ni to je bi state chairman wa ni ipinle Eko nbi Ojelabi ati gbogbo awon eyan ti o kun ti won je olori egbe ni Eko ke be se mo pe mo dupe lowo gomina wa na awon na seun mo de tun dupe gidi gan lowo eni to je bi director ga mi e mo pe asofin ni wa en to je director ga wa ni right honorable speaker Mudashiru Obasa mo dupe fun atileyin ti awon na ati gbogbo awon colleagues mi ta jo wa ni House of Assembly gbogbo yin e se Bond FM eyin na se gbogbo awon journalists patapata awon bloggers mo dupe mo tope da mo tu adupe gidigan lowo baba wa Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ati mama wa first lady

won seun gidigan mo dupe lo won mo dupe lowo princess Adejoke Orelope Adefulure lati odo wa nbe yen no ti wa awon la olori wa nbe yen ni won mo dupe mo de dupe lowo honorable prince Bisi Yusuf gami ni yen directly mo dupe lo awon na ati gbogbo awon to kun ton jege bi olori egbe awon council chairman ati lotun ati losi gbogbo yin mo dupe o gbogbo awon olori egbe patapata lai je ni kokon si ata ta daruko ata awon ta daruko ese o ese olohun ni feyin na sile o ese duro timi te fi mi sile olohun ni feyin na sile ese gidigan ni o

0: be se mirin abe pa ni lowo ejile be se di pe fun loki fa fun ere ere ni je gugu omo araye adi afon mi la ifan lori je ere ope ti ere tin jo omo araye aya si wa jere ifani gugu omo araye na ni o ma jere ebele ko jo mo je tun de o gadiyan to ebele abashiru ashiru eh gbogbo olulufe abala yi pata won pe ara awon olulufe abala yi na ni alejo wa na yo wa honorable Kehinde Joseph Olaide Alasepe eh gbogbo awon ti won ni fe abala yi alaje otubade wale sobana balogun emukale oloye oyenu galo jeun wa tunde arema ko emukale enji na peter to yan mo so emukale alaje prince oniko yi johnson emukale to re ti video mule yi pe e fe ran abala yi evangelist bolo dubola teni omo bile leyin emukale eni ta dai fai fun eji ogbe ni ifa ni ohun opere ajefele ni ifa pe enikan tin sowo ni ko jere ifa ni ebo ko le jere ni ko nton oru ifa ni ohun o je ki ohun ton o jere ni bi ise to nse bawo ni fa se wa gba to fi so be abe se mirin abe pa ni lowo eji lebe ko se di pe fun a mejeji ni oje baba lawo to da ifa yi ere ni won si da fun ere ni je gaba lori gbogbo maraye to loko ba ise yo so pe ohun o rere je alada ba ise aso ko won orere je taago fun re ba ise ago adun titi asi ma kajo gbogbo e sugbon njo taago tin sise ago kon sise ni ko rere aye je lorun mi la ba wa ni ah kilo de to fi je pe ere nikan lo nje gbogbo aye aye o jere ah ere lo n waye lati wa je gbogbo aye run ni lorun mi la wa ni ah kilo ta se ma ri be aye se ma nira fa won eyan ko je ko ma ri be ko ye ko ma tesi waju lomi la ba da ifa pe ere tin je gbo ma raye yi o nje ohun ti e le je no ba ni ke orun mi la rubo won ni ko ni eye le 16 ko fi rubo ati ogidi ose ati koko ewe fa ngba to rubo tan tan se fa fun lojo na ni orun mi la wa pa ere ngba to orun la ti wa pa ere o wa ni gbogbo araye ko ma je ere nje ati mi ateyin atawon atongo wa pata la je ere a ni sise ti oni lere nu a ni sowo ti oni lere nu gbogbo pata la ma je ere to ba je pe wa ni ise kan te ti wa se bo lati jo ite ejiri fa ni so fun mi pe e bere si jere bayi la se admire emi no bere si jere o gba la bere si jere honorable wa Kehinde Olaide Joseph ibi ta lo lade yi o nje nigbati awon eyan ti dibu fun yin te ti wa legma sofin se le toka si ere ti awon eyan je lara yin
1: e se mo dupe nkan ta le toka si po akoko asofin ni wa nkan meta lo se koko ti asofin ma nse ikini ni asoju ijoko ta wa ye gbogbo eyan le joko sibe iyen na fi dibo pe iwo lo sohun ko lo se asoju wa elekeji ni ofin ohun ni wipe agbodo se ofin to ma je ki ilu ko rorun lati gbe ilu ti o sofin e se o si ta ba de n gbe ilu ti a se ofin ipe bayi lati fe ma jo gbe laarin ara wa eyin na mo bi ilu yen se ma ri yen lo je pe awon kan lo ma wa nbe lati ma se ofin eleketa ni wi pe gbogbo yin le nsanwo ori won a ja ticket owo levy owo nkan kan te ndawo si joba ni ibero dun won a gbe nkan ton pe ni budget wa awa la ma se bi e se ma se isuna owo yen la ma wa se nitori pa wa la nse asoju yin pe n bayi bayi ni a fun ton ba gbe bayi wa nkan bayi lo ye ke fi se o owo ta wa da pada fun gomina lati lo na yen ni ti ipinle a gbodo lo wo pe nkan ton la ron fi ko yen se to tona fi se ohun na pe ni oversight ise meta ti a wa nini yen iyato executive ati legislator niyen amo ta ba ti wa yo yen kuro gege bi legislator to ti wa nbe wọn gbọdọ tẹle ni àwọn nkan teyan pe ni bi anfani ati influence lati ri pe o mu nkan to dara wa si odo adugbo e
0: ere niyan
1: iyan le re inu mi du pe ibe yen ni e ngbe adugbo yen leyin wa
0: be ni
1: lara awon ire akoko ti ma so odo yin ni ma ti bere ohun ni isu ti road yin
0: be ni
1: igba ta de be la ri pe won ba se ngba ta to wa se wa kun die ti pe ini lati bi egon ni bi godo joso ya ri pe ona ye o da awa ni pe kon ba wa se titi de egon ti eniyan ma egon wa si godo te ba no titi to fi jade so leyin gba ton se yen ton abo so egbe keji a se akeson odo yin niyan te ba tun wo be te ba tun de address ni bi o ba dore atun ti sono yen ti na to ti lo jade si ibi ti odo yen wa odo ibi ti isu ti pari si yen odo address no odo yen no ti pada si ibe yen laipe laijuna go be la ipinle ko se o ma be si je ki omi yen a ma lo oko ju omi yen lati be te ba be lati be yen wa gba be yen wa si Victoria Island lai se pe ma wo moto
2: lati shit road
1: be ni to wa se kini yen si bi ibi ti won ma pe ibi ta won ti oko ju mi ma duro si awon nkan to ti tori e se awon kini yen niyan a le rorun fun won tori o drop to wa ni ibe yen te ba notice lenu jo meta yi awa ta ngba ona iseri lo si iba e ri pe nibi ti won dale si yen nibi ona yen e ri pe ona yen o da rara a pariwo pa ngba ti gomina wa ba wa si bridge ti a se si dada baba femi dada to jade lo si ona ipaja mayobo so denjo e to wa be
2: ido
1: wegba mo so njo yen e de ri pe won ti bere nigba to te ri pe kirisa to fe se mejo project ni be yen amo atun ba gomina wa se pe ke to pari ile inira yen ma po fa awon eyan e ri pe won ti se nkan ta pe ni palliative to je pe road up be yen o ti se kini o ti ri
2: bi so won se se
1: get here so mejo won no se nse gogo yen tori nkan ta ni se pelu omi omi lo buruju odo to de wa ni gogo eko yi lo ni oruko gbogbo channels to wa leko yi se no se nfikun die die tele tele won ju marun si mefa lo odo na de re ohun na loruko bi eyan ni te ba je ko gba ibi to ye ko gba koja won lona o te ba ti de ona won wa wa ona yen ni so nkan te ye
2: gbogbo omi ola po mi
1: o se te
2: omi ma wo yen ni
1: nkan te ye gbogbo se fun won gege bi ijoba ni pe eyin gbogbo le gbogbo la ona fun won ba se ma nse titi fun awon ara ilu lati ma ri moto koja be na ni ijoba gbogbo se titi fun omi lati ri ona gba koja te ba je ko ona gba koja o le ma ri pe ewo bi gota bi se ri omi yale agbara ya shop nkan kan be yen gbogbo awon lara awon afani ti ati se fun awon eyan nibe yen ni eni gbogbo ona o po be opolopo eyan lati ran lowo amon lara ile to wa je pe ta je pe a npe kan ni eyan facilitate ni yen itumo ni pe alagbara lati odo ijoba be ni
2: gbogbo
1: wa si be yen to po repete tun bayi ni ki maka maka to 19 or 22 roads
2: ere
1: ni yen ni gbogbo ona be yen amo emi gogo fun ara mi a ro yan lowo en to fe taja eni to fe lo lewe eni to kun die die fun ka to nkan kan yen o po repete to je pe a ni awon iwe yen ta se sinu magazine ti ma fun yin to je pe eyan le confirm amo mejo won tinu mi ma njuju ni bi pe mo fero eko pupo
2: Beni.
1: Fero eko teyin o ba kawe ko si bo se le gbon to ati debi to ye ko de ko le debe awon oyibo ta npa lo ta npa riwo yen education lo help won ki de si dojo to ba kawe to na lo gbodo ma fi biro lo gbodo wa lo office lo gbodo to ba ti e ti ni la to mo we yen die die wa mo nkan to wo tun wa mo yato si o si
2: iyato ti e ma wa laarin eni to kawe atin ti o kawe
1: se
2: to ba nse o ma sabi han re
1: eko
2: yen ma yo ninu
1: se ba nse e se gidigan iyen le ma ri elomi e wo pe nkan ta wa gan da si ijoba lopo e gba titi koja iyan a kuro ni ile wa gbo gbe le saarin titi bi mo se wa yi bo je sweet lasan ni mo la ma fi paper sweet yen ma fi sapo ni mi mo so sita to ma wo pe bawo le yan se ma ji ni ile e o si doti o de lo gbe soju titi bi se in se gbogbo wahala ta fun wa te ba de ilu oyibo nibo mi ni lo awon oyibo yen round about lasan o da na ma fi yi bayi awon yo de ni wo fi yen awon concrete nla la ta nse yen uwo nla la ni nitori pa afẹ ka awon yan ko ma lo ku ko ma la accident gbogbo nkan to pa won to je pe nkan ti yan fi lara won te ko mo fe pe otun yato so si won tun mu owo yen wa channel si bo mi mo la awon mo kan ti mo se scholarship fun mo wo pe ngba ta awon mo temi na ba nlo si private university ye ke mi na le je ka awon mo de ina lo
2: kika
1: a de so won lo
2: si private
1: 500 ni won wa ton ma fi se to awon kan o wa a wa ni bi 373 Ibadan beni ni a ma ku won lo ni polytechnic o ti jade o ninu won sise ni radio station wa ni Alausa ninu won serve lowo ni ibibai nbi to de nitori pe olorun ma so yan lenu ton ba wa l'office mi a ku won lo ton ba ti pari session ma tun da ni ki awon ton ba mi se ko lo ku won pada wa seko so office ko nkaluku ma lo le ma me a le ba be ton ba tun ti fe lo a tun lo ku won Olorun ma mu yan olotu
2: ki se pe won ma kuro le pa
1: ko si o ti gbogbo everything ki se wo school le
2: ko se pe kan ko wo si school
1: e gbogbo school gbogbo everything tumo ni pe oloselu ni wa ti nkan kan ba sele wa ni se lo fi se nkan
2: akika
1: ire je la fe se olorun ma ko ri ko di ibimo yan lowo nkan ti mo ma se lori yen ni inu mi dogun ni ma fi awon aworan yen won yin adan mo na ton wa ton jo ton ba ba mi ani daddy daddy ma le eyan omo mi e seun ko si jo ti mo ri won tinu mi o ki ndun ipe nkan ton pe pe yan so yan de yan lele
2: oluwa seun
1: elekeji to le ju nbe ti e ba wo ona odo te ba wo odo wa ni constituency 2 wa yen inu mi dupe yin mo be yen
2: be mo nbe
1: ni bi ti pe ba mo bi ti technical college wa yen
2: be ni cotton
1: ni cotton secondary school ko wa l'opposite e leyin secondary school yen te ba mo bi ton pe ni abaroje okerube
2: ben
1: lati ibe yen titi de abaroje okerube yen ani primary school mewa okerube 1 okerube 2 abaroje 1 abaroje 2 ategbo primary school ikotun 1 ikotun 2 ategbo 1 ategbo 2 gbogbo school to wa lere abe primary school ni won je mewa ni odun kokan yen tan pe ni section tan mo ba ma jade ni primary school yen 1-200 ni school kokan ton ba wa jade secondary school wo lo fe lo
2: o fe eyokan lo
1: le wa school ton le lo ni to wa ni secondary school to wa ni bi kokan yen ton ba wa lo sibe yen wa lo si igodo ton ba lo si igodo wa lo si ijegun te ba mo okerube abaroje sibe yen
2: oji
1: lati ibe yen si bi school yen o kere ju ki soro bi 6 or 7 or 8 kilometers
2: be
1: en to ba fe won omo lo school ni be yen lati ibe si school yen o mi pe ni ojojumo o ni rara gbodo ni 3000 for omo kan
2: fuwo kan
1: omo yo kan en to ba lo omo meji si meta pelu bi ilu seri 8600 or 9000
2: omo wo kan omo jeun
1: ijo ti mo wa lo si school yen mu lo wo ma o pe abi kin ra oko tun wa ma gbe won lo ni pe tin ba ti ra oko tun wa ma gbe won lo iskru ti o wa ni ko tun igo o ti kun already
2: o ti kun
1: ba o pe kini ma se
2: lopolopo ise lanfani wole eko
1: ngba ti wa ni get here te ba de wo ibi round about iko tun yen te ba lo wa awon omo ti won da wa laju sile ni be yen ojo won wa lati omo odun mokola si odun metadinlogun asiko to ye ko ma wa ni ile eko en ti o ba de daso fun yo ko de pe yo larugun mo pe kini mo le se mba lo ba won nibe mo ba alaga council wa ni igodo ko tu won se ngi do pa mo fe ko secondary school si bi se mo le ri le awon ni ma ri awon awo won ba ka bi eso ni ko tun soro mo se wa pa awon ebi sagun bi awon lo fun wa nile yen
2: ni abaroje
1: ni abaroje won wa fun wa nile pe kin ko ire ni awada ni olotu mba bere mo ko secondary school yen a name
2: mi
1: lai so ti mi ni mo be lati bere bayi lati bere pepe classroom to tobi modern school 12 lo wa nbe office principal wa nbe office vice principal wa nbe toilet 16 a de gbe benches to je pe original 120 no se kokan 450 benches ni akosi be well equipped littered ino wa nbe at school here I name ni oruko ni after mama wa first lady senator Oluremi Tinubu kini idi ti mo se so pe ka so oruko e loruko won ni pe igba ti mo kokko gba po gbara mama wa nbe igba ti mama wa nbe njo yen mama wa so fun wa njo yen pe ipo legba ye o e fi toju omo egbe e fi toju ilu amo gege bi eyan to nlo si joba e se nkan ti gbogbo eyan ma ro te yin laye laye to pe ti won na ba ji oruko ni pare ni do something very iconic nkini e ti wa lokan mi igba ti mo bere ile eko ti mo so e ti mo fi se eyin mo mi dada adugbo ti mo n gbe yen ti be ni mo dagba si to ba di osu yi lo pe ogoji odun ti mo gbe nbe ni dimu mi kuro nbe
2: be ni kuro ile na ni
1: ile ya
2: nigba te wa lati jo
1: be ni be na mo fe yawo si owo yen ti mo se nbe yen ti mo ri yen mo le lo fi kole sile ki kole ra moto re anything eyin to je value at wa value project yen laipe yi o ni 500 million lo value e si
2: kika
1: eni kokun ba mi dasi o lati bere dopin mo dupe lara awon ore mi ton se lo se ilu nkan kan na lo mi wo pe ah keje wo lo se gan tun bayi mo fe ni bench meta mo fe ni mewa mo fe ni ogun mo fe ni
2: awon yodin won se lo se lo
1: be ni ni ije igba ta fe se kini yen ijoba e mo ro ijoba won ma fi ni awon tun ma wa lati ministry tori o ti di nkan ijoba olo ma mu ile iwe gbodo subu ko gbodo wo lati ri pe won monitor debi to ye ko monitor I go find architect as a structural drawing, as architectural drawing. I go approve that to the governor. Mo de dupe lowo governor no. So nigba ti mo call ile eko yen ton tan ko lo ni lati script no wa wa pe secondary school an ko agbodo collaboratory si. To o ele ko secondary school ke ma ni laboratory. A ma pe ah agbara mi fe koja ile yi o. Ewo la to rumo yi ke. Laari ma ti ngba temi na bere aya mi ja ngba to de stage kan temi na we pe ah kayin de olo aro e lowo mu like awon ara ilu ye go ara sagun bi ojojumo adura adura nitori pe like eh ma si we yan na hun yin state government won ti fun wa ni approve pe section ma bere ni 2026-2027 ni spiye won ti satisfy ye
2: won ti
1: certificate e ti wa
2: keko bere
1: so won ti recruit awon mo die die la bele nsin won ti gba won teacher tun ma bere ni governor wa ko governor lo ko approval laboratory awon lo ko laboratory yen laboratory yen si won ti fe roof e bayi nsin now won ti ba de deck level ko roof e so that ali meet up September tawon mo ma wole ni September tawon ma fu fe wole yen o kere ju nsin 1000 students no ma wo be yen
2: open follow
1: so awon to je nkan tinu mi dun niyan temi ba so pe so se bere ni so se se kini kan ni iba je odun mewa abodun medugun eyi okan yen ojojumo ninu mi dun pe gbogbo nkan to ba ye ti mo ni ti mo mo ni mo ko si
2: lati fi si awon nkan ti awon kan so fun mi pe se mo pe ko si nkan to dabi ki eyan ni na nilu won ni e tun fun awon eyan ni era pinna ka pe ton pe ni transformer se le so awon adugo ti won ti ri transformer ni owo yin tori oro na lasiko yi o koja be o won de ni iye ton transformer yo gogo won le yun na o kere e le ra awon adugo te toka si pe to ah a fun won ni na ni adugo yi o lagboro olorun ba okun ni gba inu igbisaye gbo akan
1: e se gidigan oro transformer yen gege bo so abi eni pe tori ijoba eko lo ma saba nse ju bi ilu se diri ni to ba se nkan ti ilu ori bayi ni oro transformer nse lo dabi oro DSTV awon tun won gbe se yen fun to e mo pe te ba sanwo lo nsin bayi te ba tono e ma sanwo ni awon ile ise aladari ni o awon lo ye ko ma ra o amo eyin baba so pe ibi to ba ti ba ni o le yo tin se o tojo ba payo eyan ma to sara ni ah ni ah ni nkan ta fe se ju ka sa gba ka mi pe ibi to ti ba wa re tori e ijoba facilitate ni iru e ni a se si ari kan fun won ni ni bi alake ni akesan a se kan tu kabiyesi si ibe yen at the same thing not to sell es pelu won ni ayowale ibi kan ti kini wa se ju ni pe ngba ta wa be se fun transformer mu wa tu wa ri pe owo ton fe fi ma te install transformer gan ojo owo
2: transformer
1: lo so te ba ri pe te ba fun won ni transformer wa ma ni awon ma ti se installation mu wa pe SA or rural development Dr. Agbaje lo ni kini yen won to to ke bu kon kon mo te pa won kon mu ni lo siro ye ton se eh ni bi le pe 30 million lati se installation transformer
2: lẹyin ti transformer ti
1: do je lara awon challenges ta ri lori ara awon transformer
2: ke to kuro ni ori transformer yen mo pe yin ati awon eyan mi ni isuti ilu toro isuti road ni o de se lere fun wa pe to e fun wa ni transformer abi
1: bẹni
2: ati iguro lati November osu kokolo odun to koja lati wa ni oku ni isuti odo ni oku ku birim birim ta ri notan rara
1: se doctor
2: ki ka jo yan na mo
1: e se doctor ki se yin nikan ti e ba wo ni awon cds yan ton ba ba mi tin ba ni ko so iye awon letter ti mo ti gba ni ori e mo de so ibi tolorun ran mi lowo de nsin mi ni se empowerment pe an fun yan ni ero ata an fun yan ni addressing an fun yan ni kini ba bi nkan kan tin ba fe fun e lowo ma fun e lowo ma teje keni kokon mo gbogbo awon empowerment to wu mi lati ma se nsin ni te nso yi bi je owo yen to ba tujo je transformer me wa lo agbara ka ran fun won awon ara dugbo yen but emi ma like nkan kan iyen mo fi soro opolopo elomi ta ba fe se a ma fa oyan ni jam a ma fa oyan ni waye ki yen lo fa oro school yen ma wo yi pe eni ti o ri 3000 5000 lati gba jam to ba wo school university bawo lo se fe kawe ja you ba so pe agba ton la ngbo le ta ye ba da so fo le eyan ma owo ne foriji o so if you are going to do this thing e je ka ku mo
2: ka ku se
1: o je eyan 200 abi 100 la fe ro ro lewe iwo na fun ara e en to ba si pa omo to si pa o ni ba be ma gbe iwo na te lo gba wa ye ki gba jisi to ba ti pass fi yi to kun le fo lohun se lati we lo si private institution ni a wa gbiyanju
2: se mo ko to
1: ki se temi but it to lo la ni
2: o to ma mo mi ju ni pe ki ni eyan lara ka so re ka ba be ko se ise inu eyan dun tori gbogbo irin ajo ina ajo mo gogo wa na
1: se
2: opo eni foluwa ehun to ba dun mo mi ju niyan e ri pe lopo wa tin mi pelu ba tin ba gbo iro kan to ba re pe ko dun mo mi loju ese mo gbo nkan ba ba e de eyan nunu e fun mi ko sere bo sere le adupe lodo olorun ba e be la ko jo mo je tun de ibeji ni kein de jesu e je ka lo ki ibeji ka to tesi waju tori a se ojo posile awon ara ile mo so otu won a pe wole a se ojo posile ka to se ojo e je ka lo ki ibeji eh lojo kan mo nlo mo ti kuro mi mo kuro bi se ma lo ma de beyen ro safety ko ba da mi duro
3: mo lo ti ojo un ajo wa
2: ajo wa nu oko ni a da mi duro ba duro emi un de n gbo awon agbofin to ba ni duro he iwe un ni so nkokon so mo se iwe mo sa o ko gbo tun je olaleko ah tun je olaleko mo ni be ni ah you are my brother mo ni eh mo ni ore brother mi ni brother yin o my twin brother ah tani twin brother yin ba ni emi ni taiwo joseph kabiyesi is my road safety ni ah so you get ah
3: Hey, wini wini loju orogun ejuwa oro loju iya e obekiti bekese ejire oki be sile alakisa o sa alakisa do ni gba aso omo meji aso wete baba lawo tin tori ibeji difa eja bi omo awo pe kilo be fi adujo bi se awon ejire oki omo orila omo epo nbe nile omo meji won opaya atepo e wa nbe lojigbon orila ki won opaya atewa okan ba bi meji lo wole to mi wa ejire oki ara agbo sokun e o gbodo feran edun kanu mo re kese lori igi mo dagba dale awere eyin na mo owo ta dawo fun oni kulala gbogbo omo lowo pata won o gbodo jeran edun omo edun gbalanja ori igi omo ajoji kan o gbodo rele owo ejire nba bi nba yoyoyo nba jo edun jo bi ara agbo sokun omo mo lepo le mo ji lani funfun o gbodo se wa deji lototo tai kainde omo joseph eyin ni mo nki o eyin ni beji ta ba mi lale jo josi ni mo ba nsare ka kijo kijo ejire ni mawule sare ka mo won ni wole mepo wa nsi mewa si mo wole mo bupo mo si mewa si ni won ba ni makorin epo nbe e wa nbe o epo nbe e wa nbe o aya mi o ja o a o e aya mi o ja lati bi beji
1: Ekombe wa mbe
3: ta lo fa gba kata lowo akiti egbo ta ni o gbere ori igi lowo omo edun ejire okin omo egbegi lere omo para nrogi to sabeji le mi omo elulu apese fa ma meji ejo jire ojo kainde joseph eyin lomo onijo ajo gbeye edunjo bi omo onijo okowu ni awon lomo ajo loju elegan kowu yan oro eji.

0: meje bi lori omo lase ni mari
1: ami ase
0: en to ba bi beji o bi oru omo a ni jebi e ma ja lo be leni lara awon lara wa ti a je olugbe alimoso otu toju wa kale to kako na ni imam adwata ge farwa nje o ni nkan kan ta meje lati so limamu
2: emi a ko so pe gege ku selu
0: e se
2: gbogbo ti won wi lataro yen bo se ri gele tori be ba se re aso be se keji aso e si lo mo o igi to leso lori ni igi to si leso lori la yin so ko
0: ah dada
2: dada so e ma wa wo be se bayi na gba e ma ba se ilu lo gbogbo lo se ilu ba le ma se bi Kehinde Joseph se se ilu a dagba soke kia kia kia e ku se ilu eledua yo ba kun ri lowo
0: oda na e je ki ati gbo oro lati enu ikan lara wa ti a ngbe alimoso otu e ma gbagbe transformer wa e je ka se ojo opo sile 08132377749 08132377749 e ku ojumo awon ara alimoso ni kan lo wu aka kan pe o ori awon eyan mo gbo yin e ko ojumo o
3: hello
0: e ka ro ko yan te tin pe wa
3: prince o yo la so mo so
0: lati bo
3: ba koko na mo dupe lọto doctor Tunji Olalekan gbogbo awon eto te so be ti pa so lati suti ro le mi so
0: ah ha ope o
3: mo ni so ka niki leto ro ti bi mo de wa
0: Eseun sir e je ki a gbo telomi ami sir eseun
4: eseun
0: kilesa
4: mo ni oro ina mo transformer je mo pe recently ngba ti baba wa de be gan no centralize kini yen ninu o se so di ko o se wa ninu concurrent list ni tele oro ina ijoba federal ni kon ni but nisin tori pe won tin tu ofin yen se die to se nwonu ko die ti wo to dada bo se ye ko wo ominira ye ma to de full state town na ma lagbara lori oro ina yen amun mo pe wahala tawon yan face ju ni a de ma make sure pa ba won tako e lagbara olohun
0: hello e ko ojumo o e ko ojumo o
3: hello
0: e ka ro ruko yan te tin pe wa yes sir ki lo ruko yin Shitu, that's it, Cotton. Honorable Kede Joseph Wambi.
5: Yes, sir.
0: Ami o. ami eshun sir eshun ara ah ni le gba ipe kankan mo tori pe ojo ti lo honorable wa kaide olade joseph ah se eh to sele pe alagba shitu e pe number mi tori o ba di eyin eto eh tori won ni ka gba kam number yin sele sugbe mi ti pa phone tori mo ri pe ipe ti poju eh mo je kin do gbon ti phone e pe 08044710 honorable wa ti ta ba tun pe ni se je wa
4: eyin le ni mi
0: eto yi ti di eni e se le ni kan lori eto pe e ma ma ran wa lowo e ma ti wa le e tun so lu ka won gbo
4: eh te mo pe te iro ba ran ti aye igba kan gbo wa te pe mo nfun won phone
0: be ni te ko
4: phone ka le se si phone fun won lori eto ta se gbogbo e but ti gbogbo e leyin igba ye ri pe orisirisi oro osedu lo tun lu si ba na de se se la ndagba si olodun de ngba dura si so wa te be ya ba de ti ngbo si be na ni orisirisi ti mama e ti get
0: e le ni se wa so pe to eto yi e ti leyin
4: baba baba o di dodo e na mo pe mo nti leyin o le ma da bi tele but mi fi sile mi de ni fi sile
0: go la ba je je okay e je ba ki gbo le o la gbo lowo e ma mo se awon yin ti ku re fun yin ire na mo yin lori la gbo lowo adupe po lowo yin e a lo le ni a pada lo esun bo la se edumare adupe lo gi alise bond fm wa laji abdulhab akosile inu won dun se eto yi gan olohun ni para leyin baba le se o e ja lo ka pada lo se tun bo la gbo tuji olalekun lo ko mi ire o
1: ipade de ose tun bo la gbo lohun bagani at belo ashiru lo ko mi e se ten tete si wa
5: e be lo je tun de lo ko mi o digba
0: aki eh pi ti won tele alejo ti won tele horu wa aki eh no olorun aduro ti be lati ki pi eyin ta mo dada na iye kede adibayo
4: chief press secretary lo
0: chief press secretary aki e ku se o se o yo mi tai o e ku se o e ja pade lo sun bo lori eto re ni ti wa lase edumare lekan si tunji olalekan lo ko mi ire o
5: e be lo je tun de lo ko mi

le se bond fm 92.9 an se siwaju laaro e pelu awon eto wa lolokan ojo kan gege bi awon alase apase se la kale bi pe awon eto aladidun ka ma fi fun eyin ololufe wa ke ma gbo wa ke ma gbadun wa lara eto to je pe e ma nje gbadun na yo tu gori afefe bayi tori pe oba mekunu won si wa nle agbara ti yawo won sojo bi lojo wednesday akara oyinbo won gbe wa bayi yo a ri nkan kan ti baba fa lowo ko senu ko si de si o iya wa te sojo bi baba wa ti wa ni kale lati fun atan lori eto e foro lagba laaro iye je ki a lo foro wa lo awon agba e ma je ka dowo wu ni owo ara wa awon agba ti wa ni kale e foro lo awon agba laaro tuni Alaji Akim Amzat won ti wa ni kale lori eto e foro lagba laaro tuni baba eleru erengo o wa lori ewe o ti da da da nu o de ba wa laye atarafia e je ka lo foro lagba laaro o ti ya

ojo abi ni ba wa sabani o won ni ola ode ni ayeye ojo bi alayeluwa oba riliwan oluwa lambe taiwo olojokoro ti ojokoro ti gbogbo awon omo yi lorilede nigeria ti loke okun won sin ba babayo lara won ti on ba babayo ku ipale mo ojo bi won ti o waye lola o ni honorable taufik taiwo to nsoju agbewodi bakona omo ba taiwo ibrahim oluwo ilede nla ogbo ni ojokoro pelu prince adeola taiwo olojokoro nki baba wa bi ati awon molebi patapata wipe baba e se opolopo odun laye o won anke si gbogbo ara ojulumo re ati awon omo ku won wa ba baba sajoyo ni ola ode ti nse ojo keje osu kefa odun 2026 won ni ola ode yi ni kabiyesi ma pe eni odun 84 yen 86 years ni oke epe won ni ki won wa ba baba sajoyo lola tori pe ojo abi ni ba wa saba won ni baba e ti bo pe fun wa lagbara olohun ade ape lori bata ape lese esan ba aje ko pe fun oba riri wa ni oluwa lambe taiwo olojokoro ti ojokoro kingdom

to adupe ni owo Olorun e ko owuro to ni o akinu le wa lai damu ni de bayin o adupe o e se gbogbo be tin teti si wa te ran card te ran gbogbo en ti oni na Olorun ani wa yin ti eyin gbo wa na ti o gbogbo te gbo be Olorun je oje ari kogbon ri fun yin o aki gbogbo yin pe ani wara wa ti o e kaaro Alhaji Akeem Hamsat loruko temi ni oba mekunu worldwide gbogbo be tin so Yoruba pata ile tin ti so Yoruba emi lo ba wo won ari jari mu yo ko laye wa e ma ja ba paru pa ari jari mu ilu yo dero to ba dero tan Olorun je seju emi wa Olorun je seju emi awon mo wa lada mo je de ba ni aro to ni mo ki ganiya Olorun bo tin ni idamu wa loni de be o ni gbo mo sin o ni be gbe sin o lomi alo ni gbo mo o ni ba ni gbo mo wa sin o wa je won mo pepepe o gbogbo awon lotu ata tokun gbogbo mo ki tunje olale kan mo de ki oga wa pakata loke lohun iya wa wura Adenike iya oni beta ani damu owo yin legbe toyin o baba wa kosile akin ese gbogbo aye te fi gba wa Olorun fa igbe na bi yan ba logbon ti o ba ri bi ti o ti lo ogbon yan ja bansa ni akin adupe ni aro toni amo fi ni amo onu wonu ni marufu oni ege baba eleru ere won wa lori ewe Olorun je baba o de dada o mo n bere yin o ko se kokan ni mo yo se mo gbe lori ma jan ah e won ta ku le tan e ma bo Olorun ara wa lo ani damu omo bi kan lo collector ja oni egba minimum ejo tori Olorun o owo merin ni collector ṣugba so mo rese tori asiko lori eto pe ba ti faye te na ba le sponsor wa te le rakun ife la boyin Olorun jo re yin adupe o elera si kewa na ka le ba mo ri aye lati mo pe ati lati mo da seto oni ejo oni egba mi moran oni mama mi ati baba mi fe ra won ṣugba mama mi ti ku won te bi emi nikan fun mama mi mo wa je omo derin iyawo ti baba wa fe won ni ojo wa won lo gbogun ti mi de bi pe iya ipo de bi pe baba mi n to ba so fun baba mi ni baba mi n gbo so ni ojo kan won ni iya iwa ni o ni le lo school ni gbogbo ni le ni o ma to se o ni ejo awon ni exam lo na so pe kini je exam na so baba ko bo je ba ni ko se ni ko se obodo mo si o ni se o ṣugbọn o ni iya yi o ni oju lasan lo fi n fe baba mi ko fe baba mi denu o ni ni ojo kan o ni ni iya yi ba se isu fun baba mi o lo de din eyin si o ni ngba ti mo gba ile ta tan nje ki wa gba sitting room ti won pe ni palo o ni iya wa da ki kilo wa kaki o lo ti gbe sule kilo wa to ni yo sikaki lo mo gba bedroom ati toilet o ni bun ti wa nlo o le mi wa so pe ko won weyin o lo ko tin be loju lo lohun wa weyin Olorun wa ri ya ti ntun nkankan Olorun wa mu phone Olorun wa fi record ya Olorun wa tun nkankan sinu eyin to ti din oni bo ti tun si ta bayi Olorun wa jipo oni so oni ngba ti o ma se oni o ba se lo gba ile to won gba oni o wa wo pe ko to ba le kan o ma je ki baba won ti je ko ma je nje ko ma je nje oni bo ti sure wo si ti won pada to n gba si ti mo Olorun kan gbe awe Olorun kan la mo le ni awe yin oni gbo to du bayi oni bi iya ti pa ogo o taje o le tutun o tutun awe oni bo ti bi baba o ti bodo ni lo yo ability oni bo ti bere ti mo na ti gbogbo ju on to faya oni sugbon eyin eyan kini ko o si bayi e oro yi o so si ni lenu obuyo si so se pon le yose tudan oni se ni bon ba ti lo oro yi oni ba oni mo je se iya ife pa baba hun oni baba hun o de mo pe se ni antori oja ni kini o se lekule hun oni iya ni fi je hun omo ko ti won lo nsi ejo kini ko hun o si se ko hun lo so fun oni aburo baba hun obirin to n ba so fun won omo bi o ti le gboro ikale fun baba hun oni kini ko hun o si egba oni mo adupe lowo yin baba wa ke o katako adupe lowo yin o oju oni ti iya wa o mo iya rasida e ku ojo bi o iya wa iya kimu so dik iya so de iya kimu

0: me mo so wona leni nipa ti mo joko ndi ko ti mi teteri oko wa koku mo ya bole mo ni siwaju awon ko bogini bogini ni ko ba park mo mi legbe bo se gbe mi niyan ah mo sowo mi na
1: kare omo lu abi omo to yayi ojo ya awon egbe omo ni na ku na mama nowo ya la yo lo omo lo sowo na yi ya yo baba yo ogede n baja si lo npo omo to ye ko jagbe mo ko ma se wo oko ni ro lomo ti wo o mo pe opo ni awon oko bogini bogini to n wo lode yi bo je pe mo ma n ji eyan gbe wa si fun to n se etutu ola won tabi ki won bere fun owuro dunogun emi so temi o eyin eyan wa oju la ko fi sori e sora fun oko sole ati iri aidagbere mo mo ki se address o eyin mi ka e sora se Band FM.

mi ẹwa ba mi ma lo ti je be na somo ara yo ran ti opini nitori owo tomo lebi para wa nitori ola nitori ipo nitori okiki ti ko wa won tele ti su.

0: Ọka Wunoge Ozi Ekene na Bond FM 92.9. Akara iye ji nweta anyị na ọbụna kịta akị na malite isonyere anyị. Gbaa anyị na akara 0803-506-8202. 0803-506-8202. Gbaa anyị na akara gbatnata redio gị maọbụ na isi n'ebe redio gị nọ wee pụọ. Cheta, wolukwa otu nkeji wee zipụ ebumnobi gị ahụ ozi ekene ka ị wee nyelụkwa ndị ọzọ ohere. Hello. Eyighị ọma o, na m achọrọ ịdafu adafu. Achala ugo, na nge na-akpọ anyị. Mama Chibuchi si Ogun steeti. Kekọ Ogun steeti dị n'ehihie taa. Ekene dịrị Chukwu.
1: Now, my friends and well wishers, Gachineke na gozie ha, ne ha mma, na ha Jesus.
0: Amen.
1: Dalu so.
0: Dewo. He golokole na ha Jesus.
1: Amen.
0: Bond FM 92.9. Hello.
2: Hello. Good afternoon, ma.
0: Hey. Maya dafu. Hey, ma. Ayi dị mma o. Onye ka nkene? Ọgụ uche. Ka nwelu nke nnụrụ. Ebee ka ị si akpọ anyị? Ka ekikorodo dị taa? Ekene dịrị Olisa. M ga-aga n'iru ka izipu ozi ekene gị.
2: Ụmụaka m ha na ndị ebe anyị ndị olumbe na dị na Lagos ebe a sị ka ọ ha na mma n'otu n'otu.
0: Amen.
2: Ndị niile dị na Bond FM ọkachakwa nwanne anyị nwanyị echepụgoko mahịa nke na-emekwa anyị okwu ntabi ire na Bond FM.
0: Ezinne.
2: Ezinne, sị ka Chukwu gọzie ndụ m n'aha gị.
0: Amen. Ya gozikwa gị. Ama m na ejima nọkwa n'ụmụ gị. Otu isi wee bụrụ ejima. Ndewo. Ka ịga ọkụ ole n'aha Jizọs. Chineke agọzi anyị niile. Daalụ maka isonyere anyị na Bond FM 92.9. Ọ ka wụ n'oge ozi ekene. Na Bond FM 92.9. Gbaa anyị n'akara 0803-506-8202. 0803-506-8202. Anyị gaa n'iru wee na-agbalụkwa egwu wee na-echelụkwa akpọmoku gị. Agazie.

anyị na-ewetara gị ejije anyị kpọrọ Oshibego. Ọ bụ ejije anyị ji akpọta uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ iji kụziere gị ihe. Cheta na ọ bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 na Lagos ka Oshibego si abịara gị. Na nke taa, ị ga-anụrụ ka Onukwube siri nọrọ n'ebe ọ na-akụ asịrị, ofe sinyere n'ọkụ, ya na di ya ga-eji eme nri abalị ree ọkụ, nke kpatara o jiri mere di ya akamụ ka o wee mee nri abalị. Mana di ya jụwapụrụ isi maka na agwọ emeghị ihe o jiri bụrụ agwọ, ụmụaka ejiri ya kee nkụ. Isiokwu ya bụ asịrị gbaka ute. Asịrị gbaka ute, ọ rahụnụ n'ala ngwa gere.

0: biko bịa nọdụ ọdụ ka ịkọrọ m nke na-emenụ n'oteela. Hei, isi gị nke a maka iwe na-amụke, onye kpaziri gị ya?
1: Ọ na onyinye nke a nọ na mgbada ebe
0: mgbada ebe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii.
1: Ọnyanwa,
0: ọ bụrụ maka onyinye, ọ mara na-akpa isi nke ọma n'agbanyeghị na ọ na-ego ya na-abụ n'elu ọjị. Mana ihe na-agwụ m ike n'ebe ọ nọ bụ na ọ nakọtacha ego ahụ niile, ọ naghị eji ya ejikwa onwe ya. Mgbe ọbụla ọ na-adị ka mgbe eke.
1: Nne, ike gwụrụ nnọọ onyinye. Agwakọtala m ya okwu, ọ dị ka a na-awụ mmiri n'elu okwute. Amaghị m ka ị dị ka onye ime obodo si atọ ya ụtọ. Di ya n'onwe ya, amaghị m ma ọ na-elerukwa ya anya.
0: Di ya n'onwe ya, ahụ fọrọ ya, ọkwa nke ọ na-eyiwe ka onye buru. Ị na-enwekwu ohere ịga gbawa ya okwu?
1: Ị chefuola na mụ na ya na-atọ nke ọma.
0: Ọ kọkwara gị na ya mma.
1: Ị na-ekwu okwu maka onyinye? Kedu maka enyi gị nwaanyị bụ Chinwe? O nwere ebe esi eweta onye nke ahụ?
0: Chinwe, ndụ Chinwe bụrụ mmadụ ike, nke ya bụ ị na-agwa ya na-eme ka onye ibe ọcha n'anya ji aka.
1: Ihe sokarịkwuru gbuo ya bụ na ọ gara lụọ dị ka ọ dị ya. Kedu nke bụ nwoke jụkata oyi, ọ jụkarịa afọ anụ ezi?
0: Onye mmadụ ka ọ ga na-esi eme?
1: Ka ọ ga na-esi eme gịnị? Biko ajụla m, ọ bụrụ na ịhụ Chinwe, ị jụọ ya ka ha abụọ si aga.
0: Nne, biko, ka m ụdịdị nwoke ahụ, ejiri m nwayọ nọrọ ala be nne na nna m. Kedu maka ịfụnanya?
1: O rukwala afọ atọ ugbu a ma ejibeghị anya m hụ ịfụnanya.
0: Ịmama ha ọkọ bizikwa Lagos.
1: Enwekwa m ike ịkọwa. Ịmanụ kemgbe ahụ ọ gbachara akwụkwọ na mụ na ya anaghị atọchazi. Ụdịdị mmadụ ya gwụrụ m ike. Ọ naghị enwe mkpebi nke onwe ya. Amaghị m ka o siri kweta di ya ka ha nọrọ n'ime obodo wee gbaa akwụkwọ.
0: Ikekwa na ọ chọrọ na ebe ndị agadi nwaanyị na ndị agadi nwoke ga-abịa tụnyere ya akwụkwọ ego $20 na $25 ụtaba gbuchara.
1: Ọkwa nọ ya.
0: Ihe ahụ ka ọ na na-eme ya eri, Elochukwu wee gbahapụ ya. Ịmanụ na ọ bụ Elochukwu bụ onye chọburu ịlụ ya.
1: Anụkwara m ihe ahụ. Ọkwa Elochukwu sịrị na ọ maghị dị asụ nke bụ oyibo.
0: Akwa ịhụnụ, oyibo nkịtị.
1: Emechara na Elochukwu ahụ bịakwute m ka mụ na ya yịwa.
0: Ị kwetekwara ya?
1: Ọkwa m gwara gị oge ahụ. Ekwetaranụ m ya. Mana ihe sere anya okwu bụ na aka chichichi nke ya enweghị atụ. Ị na-ayị ego ị ga-eji azụta ude, o mewe ka a ga-asị na ọ bụ ego a ga-eji azụta ụgbọala ka ị nara ya. Mana ihe ọ na-eri n'ọnụ
0: Ewu chai!
1: Anụkwube, ọ gịnịzi?
0: Kambịa, ị makwa na m sinyere ofe n'ọkụ kambe. Hei!

ofe erechala ọkụ, onye ka m ga-akọrọ n'abalị a? Hai, lekwa ngwa nri niile m tinyere n'ofe a, ọkacha njọ bụ okporoko 1,000 naira m tinyere na ya. Chai, gịnị ka m ga-akọrọ dị mma ọlọta ugbu a? Agamasị ana m esi izu ofe o nyere m ego ya n'ụtụtụ ka ọ bụ gịnị? Gịnị ka m ga-eme eme ugbu a? O nweghị na ego dị m n'aka bịazịa sị ka m ga zụkọtakwa ngwa nri ọzọ malitekwa n'isi. Hei, ọ bụrụgodị na ego dị m n'aka, ọ bụ na n'abalị a ka m ga-aga ịzụkọta ngwa nri? Hei, efuola m. O nweghị na ihe ọzọ m ga-eme n'abalị a na-abụghị imere di m aka m ka ọ ṅụọ. Ọ gaghị na-ete aka ugbo a di m alọta, ọ kwa 7:30 na-akụ. Amaghị m nnọọ ụdị ọmụma bụ ihe a taa. Hei, mana otuzi m n'onye otu ofe a siri ọkụ n'ụdị a. O ruo n'otu awa mụ na ọla mmaji nọrọ na-akpa nkata tutu m cheta na esinyere m ya n'ọkụ. Lekwuonu ka isi ya si laju n'ime ụlọ a niile. Hei, gịnị ka m ga-akọrọ dị mma?

0: nesi ki ihere ra oku ni mu la nile
1: nebe ezi
0: e na anu si ihe anile
1: o ga buzikwa n'imi nke naani gi
0: kedu si ihe bu n'imi naani nke m obtazi ni na ya n'isi ihe nile a n'esi n'ime ụlọ n'ebe nile a ị naani isi ya
1: ọ ga-abụkwa akwụkwọ ejiri kechie azụ ntụnyere n'ọkụ
0: mana imi nke anyị dọwara ebe a ọ jụchabeghị oyi
1: mba ọ jụbeghị oyi ozugbo m dọwachara ya ka ị batara
0: aka dị mma ka m rie n'ihi ozugbo na ha ga ojim aka gịnị bụzi nke a kedu nke bụ aka m na akara
1: biko n'ụdị m ọma ewela iwe emeghịzi m ike si ofe n'abalị a
0: ọ bụrụzie gịnị mere ọ dịgwa m ka ị na-agwa m eziokwu ọ kwa ajụọla m gị ihe na-esi ịkọ ihe ọzọ ihe a m na-anụ isi ya ọ bụ ya ofe rere ọkụ ya bụ na isinyere ofe n'ọkụ o wee ree ọkụ gịnị ka ị na-eme o ji bụrụ na isinyere ofe n'ọkụ o rechacha ọkụ nke na o refọghị nke ị ga-eji nye di gị nri n'abalị a o wee bụrụ aka m na akara ka ị dọwara m ka m wee rie wee mee abalị ka m ga-aṅụrụ gị n'abalị a mbana njechi ọha enyi mụrụ nwa mee nkwu mee
1: nta
0: wee rụrụ ụnụ na m ga-eri nri nnata ebe a ọ bụrụ aka m na aka ka
1: eji mbana
0: nke a ga-ekwe mmemme mmechaa gị ihe
1: n'ụlọ a biko biko
0: akara n'aka m
2: ọ na-eshi ka ọ na-eshi ọ na-eshi
3: ndị nụrụ ọnụ ha na nke taa bụ ndị a ọnụkwube ọdịmara oke egbu ọla mma ebere okwu dị ọnụkwube erik ilechukwu ọ bụzi otu a ka o shibego nke taa si akụrụ ọnụ ọ bụ Nnamdi eze okoyedere ma hazie ya o shibego bịara gị si n'oge ndị igbo bond fm 92.9 dị na Lagos. ọgbara ọhụụ ya ga-adịkwa otu ugbu a n'izu ụka ọzọ ya bụ gekwa ntị maka ịdebata ejije nke gị isoro mee ya eme maọbụ inye ya nkwado n'ụdị ọbụla kpọọ akara 08024093875 ọzọkwa 08024093875 ndeewo maka ige ntị.

ndị ewu gị bụ onye ọma na-ege ntị, ekelekwa gị na-asị gị daalụ n'etiti a ka ekesi anyanwụ. Amara m na ọ na-abụ ya tụgharị ebe a tụgharị ebe nke ọzọ ka o wee na-anada ikuku ọma. Nwee na-ekele gị n'oge ama egwuregwu nke tata na-asị gị daalụ sọ na chi abụọ a si egwuhe ụzọ egwuhe ọnụ mgbe onye tetara ụra ka bụkwa ụtụtụ ya, mana ọ bụla dị na ugbu a bụ mgbe o ji ọkara wee gaa elekere nke mbụ na-ehihie. Ọ ya bụ ihe a na-ekwu na mgbe onye ji tete ụra bụ ụtụtụ ya. Nne ekele gị n'isonyere m n'oge ama egwuregwu nke tata. Aha m bụ Godwin Ijeomanta Ogwo, otu onye ahịa. Enwerekwara m shade, mana nwanne m olileanya dị ọtụmadị ndị na-asọmpi. Ya bụrụ na iso na asọmpi n'ụdị ọbụla, ụdị egwuregwu ọbụla nke ị nọ n'ime ya, ịma na olileanya ka eji atọ ya bụ mpi adịghị ama ama. E nwere onye mere ihe tata, echi niile ọ bụrụ ogbu ya ga-emeri. Dịka ndị atụrụ anya na ya bụ Nigerian Champions NPA Cup agbara nke ala anyị, ịhụrụ na ọ bụ Rangers International bụ nke bụrụ ya bụ iko. Ịmana amana mgbe amalitere ya bụ ịzọ ya bụ iko, enwere onye mara na ọ bụ Rangers International bụ ndị ga-ebu ya bụ iko, mana emechara wee bụrụ ha nwapụrụ ya bụ iko. Rangers International unu nwe aka dịka ka anyị si abanye, mana nke tata ọtụmadụ n'isi okwu anyị nke tata n'oge ama egwuregwu bụ na gọọmenti etiti na onyeisi onye ọbụla ma ama nke ọdụ ụgbọelu ama ama ka m hapụ ịkpọ ya bụ ụgbọelu afa, onye na-ekwu maka ya bụ Maazị Allen Onyeama. Ya bụ gọọmenti etiti na Allen Onyeama na-akwado ijikọta aka wee mee ka aha ihe a ga-eji wee mee ka aha Stephen Nkechi hapụ ifu ịla maọbụ ilefu ya na ngwa ngwa. Ya bụ otu a esi bagasịa. Enwere Murtala Mohammed International Airport nke enwere ọdụ ụgbọelu ejicha gụọ ndị mmadụ, mere ka a ga-eji wee gụọ Stephen Nkechi maka na ọ gbara ala anyị bụ Naijiria egwu bọọlụ n'ụzọ pụrụ iche ma wetakwa mmeri. Dịka ka o si wee gbata na egwuregwu, anyị ga-atụle ka a ga-esi wee lelee ihe enwere ike iji wee lota ya bụ Stephen Nkechi, maka na ọ gbaala mbọ n'ụdị nke ya. Ọ na-abụ onye gbaa mbọ a sị na ọ bụla dị na ọnwụwala, mana gịnị ka a ga-eji wee na-elote ya? Ama egwuregwu a ga-eji were afọ ya wee bụọ afọ ya bụ ama egwuregwu, maọbụ enwere ihe ọzọ enwere ike iji wee mee ka afọ ya hapụ ifu efu n'ala anyị bụ Naijiria. Ya bụ n'oge ama egwuregwu nke tata, ya bụrụ na enwere ihe ilotere enwere ike iji wee mee ya bụ afa Stephen Nkechi hapụ ifu n'ala anyị, ọtụmadị n'ogige egwuregwu bọọlụ nke ala anyị, ị nwere ike ịkpọtụrụ m na akara 0706-316-1916. Ka m kpọọ ya bụ akara ọzọ, 0706-316-1916. Ọ ya bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. A chọrọ ịtụle m ihe a ga-eji ya bụ Maazị Stephen Nkechi bụ onye nke lagoro mmụọ wee lote n'ala anyị dịka ka o si wee gbata. Ahụla m ugbu a na ya bụ ekwentị akụwala akụwa, mana ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ngete ihe onye a ga-ebu ụzọ kọwa. Onye na-akpọ? Ọ dịkwa na ebe nke gị nwakwa. Ngwa ahịa ọ dịkwa ya? Baba enyi mba, ka ịkụ ụbọchị dị? Anụ m ege ntị. Ịmana ka o si wee dị ugbu a, ịmana Stephen Nkechi ya na Christian Chukwu anwụrụ otu mgba.
oge tupu atule ha otu akwanu ko nwere kisi okwe oge tupu atule nke Christian Chukwu ga n'iru Adema. Adema. Adema. Dalo so. Oh, ema kantulegi. Government etiti na mazi ali no nyema. Una anola no kesi eti yabu uku ono. Kage siwe uru nelote afa mwamade bu Stephen Keshi. Stephen Keshi abala mbono di pru iche. Dika otusiwe bam bolo. O butela iko nke African Cup of Nations. Ogu uke odoro mado anya. Nke abara na afo 1994. Usu na ndi buru ya bu iko nuzo puru iche. Ma lotekwa na mbo obu coach nungwe ya. Obu coach ya bu otu egwuregwu alanyi. Obu kweri iko na afo 2013. Ya bu ihe ndia nile kaga na ago bu ihe nwa madia mere. Elote na afo ya bu 2024. Imana ihe nile bu nko omere mgbe ahụ ihe nile ambu ihe aka na elota ugbu a dika 1994 nko oburu ya bu iko African Cup of Nation imago ọtụtụ ihe dị iche bu ihe ọ gabigara n'ime ya bu egwuregwu nke agbara nke ala anyị ji ọkpọ na abọ asara naanị otu we merie mba Zambia ihulanu ka esi we ko ya bu mpu so ya bu mpi ya bu mpi ahụ bu nke doro anya nke ukwuu ihe ndị a niile ka eji wee na-agbakọ wee na-atụkọ ihe niile bụ nke o mere kpataranụ eji wee chọọ iwe mee ka afọ ya hapụ ifo ọtụmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa na ime egwuregwu bọọlụ dịka etu esi wee mara ya lotekwa na akara ị ga-eji wee nweta na ama egwuregwu bụ 070-631-61916 0706-316-1916 Oya bu akara ige ji enweta anyi. Ka ai na kana atule ihe a ga-eji afa ejiwe a ga-eji we n'elote ya bu Stephen Keshi. Ai kana aga n'iru mana m ga-enye gị dịka friendly match nke enwere ugbu a. Ọ dị mma enwere ka nnabata kwa otu onye onye a na-abụ ya kpọ ọpụkwa ọkpọ ọpụkwa amammọ netwọk na-eme nke ahụ maọbụ onye na-akpọ bụ onye na-eme nke ahụ. Ọ dị mma dịka ka nsi asị wee gbata wee kwụrụ na international friendlies enwere ugbu a enwere ka a ga-esi wee sọ ya bụ mpi mana cheregoro ka nnabata onye a ka mmara ihe o nwere ike ikwu tupu anyị gaa n'ihu. Ọ bụ onye na-akpọ kedu afa gị na ebe isi akpọ? Paul isi from Oshodi. Ọ dị mma gaa n'iru. Kedu ihe nwere ikwu gbasara maka ihe a ga-eji wee lụta Stephen Keshi? Stephen Keshi bụ onye gbara bọọlụ na gbara ala anyị bụ bọọlụ ma bụrụkwa coach. Ọ dị mma, ọ dị ka ị ga-ege ntị nke ọma ka ịghọta ihe a nọ n'ime ya. Dịka friendly enwere nke a enyi na enyi ka a ga-esi wee sọọ ya nke enwere tata. Ọ dị oke mkpa na ị gere ya bụ ntị ka ị mara ka a ga-esi wee sọọ ya bụ mpi. Ndị Belgium na Tunisia bụ nke ga-akwata onwe ha ma ọ bụrụ na ọ kụọ elekere abụọ ya bụ ọfọdụ nkeji ole ma ole ugbu a ha amalite ya bụ egwuregwu nke ịfịa ka a ga-amalite ya bụ bọọlụ. Portugal na Chile bụ nke ga-amalitekwa nke ha ma ọ bụrụ na o ji ọfọdụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere 7 nke uhuruchi tata ọkwa mgbe ha ga-amalite ịsọ ya bụ mpi egwuregwu. Ọzọ enwekwara n'ụbọchị nke tata bụ Romania na Wales. Ha ga-amalite ịsọ nke ha ma ọfọdụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere nke 7 nke abalị. Ya bụrụ na ige ntị isonyere ya bụ egwuregwu mgbe ahụ maka izuka ọzọ ka a ga-esi wee kwuo ka ha siri wee sọ ya bụ mpi. Otu aka ahụ kwa ka
ndi USA na mba Germany ga ezute onwe ha maoburu na ojiri okara we ga elekere asaa nke abale tata mba USA na Germany mamka yama asomumpi ha ga adi ehe ha ga adikwa egwu mana ejikwa egwuregwu ball we mara ndi USA noto aka nka enwere Switzerland na Australia ga asompi nke ha maoburu na okwo elekere asaa nke abale nka ha gbacha ya bu nke ha England na New Zealand ga aso mpi nke ha maoburu na okwo elekere itolu nke abale tata ihula ka ga esi we ka ga esi we so yabu mpi yabu malite elekere abua nke ehia ruo mgbe ga ko elekere iri nke abale anono ni egwuregwu oge niile ka nnabata otu onye na akpo ugbu a onye na akpo ama egwuregwu ka ino ni mie na Bon FM onye ọma si wa ọ dị mma kedụ ihe nwere tinye ọnụ maka ihe anọ n'ime ugbu a olileanya dị olileanya dị olileanya dị onye dị ndụ nụ ọ dị mma daalụ sọ o ọ dị mma ọ tụla asụ asụ uche onye adịghị ya njọ na ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na amalite na ọkwara ji otelarị mgbe ọ nwụrụ mana nke a bụ eziokwu nke a bụ so na ntule nke a ga na-atụle ya bụ alen onye amana gọọmenti etiti na steeti gọọmenti steeti kwa ma steeti ndị a si n'ime ya nwere ike ị na-atụlekwe ụmụ ihe ndị a ka a ga-esi wee kwara ndị a ugwu maka na ha nọ na ebe a na-alụrụ ala nna anyị agbara ala nna anyị asọrọ ala nna anyị mpi ka ha nọ n'ime wee nwụọ Bolivia na Scotland ga-agba nke ha ga-ezute onwe ha ma ọ bụrụ na ọkwọ elekere itoolu nke abalị tata ya bụ na egwuregwu bụ nnọọ ihe juru n'ụbọchị nke tata ilekwu anya na nke agbagoro agba ọ dịkwa egwu n'ụdị pụrụ iche na nke agbara agba Central African Republic na Togo bụ ihe gbakọrọtara onwe otu ọkpụ ịhụlanụ ka o si wee gaa otu ọkpụ ya bụ onye lawa enwere onye meriri ibe ọbụnadị nọ asọmpi enyi na enyi Singapore na China gbara onwe ha China ji otu ọkpụ wee gbaa ndị China ma China wee gaa na ikpeazụ wee nye kwuo otu ọkpụ ọzọ mere ya o ji wee bụrụ ọkpụ na-abọ asara naanị otu nke sitere n'aka Singapore Hong Kong na Mongolia gbakwara onwe ha Hong Kong ji ọkpụ abụọ asaghị otu chacha bụ ihe eji wee merie ya ọ gosiri dawa asọmpi bụ nke siri ike rinne ọ dị mma dịka ka anyị si atụle ya n'ụbọchị nke tata ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ige ntị na ka a ga-esi wee sọ ya bụ mpi a ka ịmara ka o si wee gaa n'ụzọ pụrụ iche ana m ekele gị na anaghị ekwuchi ihe niile n'otu mgbe maka na okwu dị m n'ọnụ mana oge adịrọzi a ga-eji wee kwuo ya bụ okwu dịka otu o si wee gbatakwuru na Tobechukwu onye kachi na ha nọ n'ebe ọ nọ wee na-efere m aka dịka onye nọ n'elu na-efere ndị nọ n'ala aka na-asị gị gbaa mbọ ka imechie na oge gị eruola na mgbe ị ga-akwudobe ọ dị mma otu akwa ka anyị ga-esi wee wete oge ama egwuregwu nke tata n'isi njedobe na-ekele gị nwa na onwe gị bụ onye gere ntị maka ewezigara gị ọnụnọ m ebe a enweghị isi ọkwa maka na ị na-ege ntị ka m ji wee bụrụ odogwu ebe a na-ekele gị Chinedu Chukwu nọkwa n'akụkụ wee na-agwa m ka ọ ga-esi wee gaa nke ọma ka o si wee lụta na ụbọchị nke tata Tobechukwu onye kachi ana m ekelekwa gị maka ịkpara m aka na igwe na-asị na alụ gbarara taa na echi niile ka bụkwa nta kama na-asị gị ndewo otu a ka ọ ga-esi wee kọrọ ọnụ na nke tata aha m bụ Godwin Ijeoma Nta Ogwo otu onye ahịa enwero m shade mana nwanne m olileanya dị na enwero nke erichara gị ya ala ka m pụọ n'ikuku ugbu a ndewo.

Obi ụtọ ka m ji anabata gị n'ihe omume akụkọ na egwu nke taa na Bond FM 92.9. ọ bụ ihe omume anyị na-anọ na ya akụpụtara gị egwu ndị ahụ nwere akụkọ amamihe n'ime ha iji kụziri gị ihe. Na nke taa, eze akụkọ na egwu n'onwe ya, Gentleman Mike Ejeagha, ga-akọrọ anyị akụkọ ntị ajụ okwu. Onye tụkwasịrị obi na akụnụba ya, o wee ruo otu ụbọchị ọkụ ọgbụgba wee laa ihe ahụ niile n'iyi. N'ihi nke a, ọ gbara mbọ igbu onwe ya, mana ihe ọ hụrụ n'ime ọhịa mere ka ọ duo onwe ya ọdụ, maka na ọ bụla dị ofe gbara ụka, anụ ọka dị ya n'ime. Aha egwu a bụ "Ife Ụwa Baa Na-eme Ọ Dịka Anaghị Eme". Ebe aha nke m bụ "Nna M Dị Ezeokoye".

0: ngwa na ekweti vota ojo ngwa ngwa na juta ze vota
1: ife wa bana
0: na ebo ku mbabelisi wa ebolo
1: ije wa bombembe
0: ngibo jo sa kefo wa wu kene nwa yo ama leve de na teki chinono
1: ije wa bombembe ife wa bana
0: Ajo ku bi abulo nye na agbambo rinne we mi ke na koji na kula ku di che nke bu na aro kula aro na oga na ewe ti ubi e ja na obi e gbu na be ime kwa na obu so si ana na bi be

0: ndị ụmụnna m na ha n'ebe a na gị bụ onye ọma na-ege ntị, ekenekwe m unu n'aha Jizọs.
1: Amen.
0: Anyị na-ekenekwe gị otu isi nọrọ mgbe ọ na-abụ site n'izu banye n'izu ịbịa na-anọnyere anyị. Anyị na-anakwa n'anya na-atụkwasị obi n'ebe Chineke anyị nọ, na ọ ga na-agọzikwanụ gị. Ihe nke ị na-eme bụ ihe ziri ezi. Ọ na-atụkwasịrị gị ngọzi n'elu ngọzi. Mekwenụ ka ndị maara ya na-ebi ndụ dị ka ndị maara Chineke. Onye na-amakwanụ Chineke ka o wee mara na ịma Chineke ọ dịkwa mfe mana ọ dịghị mfe. Maka tupu mmadụ asị na ya bụ onye bụ onye nke Chineke, onye a ga-ajụ mmehie, mmehie a na-asọghị oyi. I wee mepee obi gị wee nabata ya site n'ikwupụta mmehie, kpọkwanụ ya ka ọ bụrụ onye nwe gị na onye nzọpụta. Mgbe mmadụ mere ụdị nke a labata ya n'eziokwu eziokwu, ọ na-ejikwa mmụọ nsọ Chineke wee chọọ ya mma. Ka ndị ọma mụ na ha nọ ebe a kelee gị bụ onye ọma na-ege ntị.
2: Gị bụ onye ọma na-ege ntị, ekenekwe m. Aha m bụ onyinye Nwachukwu. Chetakwa na ụkpa na okpoko gburu n'ọkwa nchibihechiri.
3: Ndị Igbo na-ege ntị, achịmunu, ngọzi nke Chineke dụọrọ unu. Akwụkwọ Ilu isi iri abụọ na ịtọ, amaokwu nke iri abụọ na ịtọ. Ọchị gị zụta eziokwu, gerekwanị. Efe mbụ Mọnde, ọdịnaka Chukwu Steven.
4: Ndị be anyị ekenekwe m unu, unu afụtakwa. Chetakwa na onye nzuzu kwuo na ọnya na-ele ọkụ ọ na-achụ oke. Ehwa mbụ Chinelo Chijioke.
0: Na mụwa na onwe mbụ amụ echi ọbụ m na-eme Nwachukwu. Ana m ekene unu na-asị o, ka onye nwe anyị nọnyere gị ma gọzikwa gị.
1: Amen.
0: Ife ọma da agwụkwa agwụọ, sọọsọ ife na-agwụ agwụ bụ ife ọjọọ. Na mbọsị m na-achụ nta ka mgbada na-arị enu, esokwa na m na-ekwu ife a. Ka mgbe ụfọdụ ụwa mgbede na-akakwanụ mma. Nke a na-erirọ taa, e nwere ike iri ya echi. Ijikwa na ọnụ wee kwutere onwe gị ofu. Ka anyị nebanye anya n'ihe anyị ga-eji mere ihe ọmụ nke taa. O si n'akwụkwọ Luk isi atọ site n'amaokwu nke mbụ wee ruo na nke isii. Ma n'izu gara aga, na anyị kọwatara ka otu Anas na ndị Kefas na ndị Pilat na Herod ha si wee bụ ndị na-akpa ike n'obodo Judia na Galili na ebe ndị ọzọ Iturịa ha dum. Mana Chineke kpara ha niile overhead wee gakwuru onye na-enweghị aha na-enweghị ihe ọbụla eji mara ya, bụ onye nke na-enweghị ndị nke na-esie, onye nọ n'ime ọhịa nke a na-akpọ John the Baptist. Onye a ka Chineke wetara okwu ya mgbe ọ chọrọ ịgwa Izrel okwu iji wee gwa ha na onye amụma ahụ ya kwere nkwa bụ onye nzọpụta ahụ nke ya kwere nkwa site na Malakai nke ndị na-ebu amụma gburu na ihe a bịara na mmezu. Okwu Chineke wee gakwuru John ebe ọ nọ n'ime ọhịa wee sị ya, "Nee ka ị gazie ndị m ozi." Mana ndị oke uwe oke otu afa ọ rapụchakwara ha niile. Ọ na-alụtara anyị aka na onye chọrọ ife Chineke ga-ewetukwa onwe ya na maka na mpako abụghị ihe Chineke na-achọ. Ka anyị kwupụtara anyị nwanne anyị nwoke dịka Mọnde.
3: Akwụkwọ Luk isi atọ bido na amaokwu nke mbụ, ọ sị, "Ma n'arọ nke iri na ise n'ọchịchị nke Tiberius Caesar, mgbe Pontius Pilat bụ onye na-achị Judea, Herod bụkwa tetrak nke Galili, mgbe nwanne ya bụ Filip bụkwa tetrak nke ala Iturịa na Trachonitis, mgbe Lysinas bụkwa tetrak nke Abilene." Amaokwu nke abụọ. Mgbe Anas na Kaifas bụ ndị isi nchụàjà.
0: Ike.
3: Okwu Chineke bịakwutere John nwa Zakarias n'ọhịa.
0: N'ime ọhịa. Ewa.
3: O wee baa n'ala niile dị Jordan gburugburu na-ekwusa baptizim nke nchegharị. Ka e wee gbaghara mmehie. Dịka e deworo ya n'akwụkwọ okwu Aịzaya onye amụma sị, "Otu olu na-eti mkpu n'ọhịa sị, dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, mee n'okporo ụzọ ya ka o guzozie. A ga-ekpoju ndagwurugwu ọbụla. A ga-emekwa ka ugwu ọbụla na ugwu nta ọbụla dị ala. Ebe dị mgbagọ ga-aghọkwa ebe guzosiri eguzosi. Ebe dị mkputamkpu ga-abụkwa ebe ụzọ dị larịị." Amaokwu nke isii. Mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta Chineke.
0: Mmadụ niile ga-ahụ nzọpụta nke Chineke. Ihe a gwara anyị bụ na ozi anwa onye nwe anyị gakwuru John ganye n'ime ọhịa. Bụ ozi nke ọ gara ka o zie ụmụ Izrel, ozi nke nchegharị nke ime baptism maka ichere ihe nke na-abịa n'ihu. Ọ dịkwanụ m ka ị ga-akọwata kedu udo ozi John na-ezi dị, kedu baptism ọzi ntị ọfụ n'anya n'aka anụrụ maka baptism. Mana ọ pụrụ ya, o nwere ife dị ebe a ọ ga-aba anyị ghọta, anyị wee nwee ike mara ihe a na-ekwu maka ya. Na John, onye Chineke gwara ozi a, ife ọ na-akọwata ebe a bụ ka a bịa nara baptism nke nchegharị, nke ga-enweta mgbaghara nke mmehie. Okwu dị ebe ahụ, ọ dị mkpa na e wepụtara ya otu onye nwanyị si wee chọọ ka ọ pụta ìhè. Maka na John apụtaghị na nke onwe ya, ọ sị n'okwu Chineke jekwuori ebe ọ nọ, wee rapụ ndị okomoko, ndị ukwu nọ n'obodo, wee baa n'ime ọhịa. O wee sizie n'ime ọhịa, e were okwu Chineke a wee pụta bịakwute ndị nọ n'ihe, wee na-ezi ha. Kedu ihe dị n'ime ihe a?
2: Onye isi nchụàjà, ịmadị na ozi nụ Chineke nyere John bụ ozi metụtara anyị niile. Maka na akwụkwọ nsọ nke anyị gụfụtara nọ shino ozi nchegheri nyanwa bụ onu na-eti mkpu n'ime ọhịa. N'ozi nchegheri ka ụmụ ụwa, ụmụ mmadụ welu dozie ụzọ ha ịnabata Jizọs Kraịst. Ọ dụkwa ka ihe mekwenyere mgbe ụmụ Izrel chọrọ ihu Ijipt wee fụta ihe a ka eji ata ịghara ihe itemiyi baptizim ka ịmara kwuo. N'oyikwele ihe melu ụmụ Izrel mgbe ha hụ Ijipt welu fụta n'akwụkwọ Kọrịntị nke mbụ isi iri na amaokwu ịbụọ ruo na ịnọ. Ka nwanne anyị nwoke gị fụta aka onye anyị.
3: Akwụkwọ mbụ nke Kọrịntị isi iri amaokwu nke abụọ, ọ sị, e mekwara ha niile baptizim ịba n'ime Mozis, n'ime igwe ojii ahụ na n'ime oke osimiri ahụ. Ha niile rikwara otu ihe oriri ahụ nke mmụọ. Ha niile ṅụkwara otu ihe ọṅụṅụ ahụ nke mmụọ, n'ihi na ha na-aṅụ mmiri nke na-esi na nkume nke mmụọ nsọ nke soro ha. Nkume ahụ bụkwa Kraịst.
2: Ịhụ nke ihe nwanne anyị gị fụtara n'akwụkwọ Kọrịntị nke mbụ nọ na mgbe ụmụ Izrel hụ Ijipt were fụta, akwụkwọ nsọ mere ka anyị maa na mgbe ha gawere osimiri ife na mikewel hụrụ ngụdụ na-abọ n'akụkụ ha, ha gawere na anụ ọkpọrọ welu banye na ite mmiri Chukwu nke Mosis maka ihe ọhụụ dị n'ifu nke Chineke chọrọ iji ha welu mee nke ịkpọba ha na ana nsọ Kenan. N'ọnya nwabụ ihe John na-ekwusa dịka ọnya, ụdị ihe imetụ iji welu gosi ihe John na-ekwu maka ọnya. Anyị jekwa egwu ihe n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ ndị Act
0: ọlụndozi
2: isi iri na iteghete amaokwu mbụ ruo na nke anọ. Ka nwanne anyị nwoke gịfụtakwa ya anya anyị.
3: Ọlụ ndị ozi isi iri na ite na bido na amaokwu nke mbụ. O wee ruo na mgbe Apọlọs nọ na Kọrịnt, na Pọl mgbe ọ gabigasịrị n'ime elu ala, ọ bịaruru Efesọs hụ mmadụ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Jizọs. O wee sị ha, unu anatara mmụọ nsọ mgbe unu kwere? Ha sị ya, ee, kama anyị anụghị ọbụna menyere mmụọ nsọ. O wee sị, ọ bụ n'ịba n'ime gịnị kwa emere unu baptizim? Ha wee sị ya, ịba n'ime baptizim nke John. Pọl wee sị, John ji baptizim nke nchegharị eme baptizim, na-asị ndị Juu ka ha kwere n'onye ahụ nke gaje ịbịa n'azụ ya, nke aha ya bụ Jizọs.
2: Dịka ihe nwanne anyị nwoke gị fụtakwa ya na ekwu ọlụ ndị ozi nọ, mgbe Pọl bịakwutere ndị na-eso ụzọ Chineke, ọ jụkwara ha ajụjụ, sị ha n'ime ike na bụ anọ wee mee ha mmiri Chukwu. Ha kọwafụtakwa nọ n'ime mmiri Chukwu nke John, nke bụ nke nchegheri. Nya na ihe John na-ekwu okwu onye ekwuse maka onye nọ mmiri Chukwu nke nchegheri ka a ma kọwafụtakwa ya anyị nka nọ nyekwa anyị ihe imetụ na Kọrịntị nke mbụ na anyị gụrụ na-ekwuyelu mmiri Chukwu nke Mosis nke na-egosi ihe ọhụụ dị n'ifu, ihe Chineke chọrọ iji ụmụ ọnya welu mee.
0: Okwu dị ya,
3: nwanne nwaanyị, ị na-efu ụzọ, maka na John okwu Chineke n'ụwa ji futere n'oge o jere n'ọrụ onwe ya. Ụbụghị oge fudu ife Chineke chiri afọ ụdị. Maka na o jere n'akwụkwọ John isi mbụ. Ị bịa n'ama okwu nke iri atọ. Ọ na-akọwa onye Jizọs Kraịst bụ. Na ife bụ n'ọrụ ya n'onwe nke ya n'ofe Jizọs nọ. Ka m gụfụta ka ele. Ọchị na ama okwu nke iri atọ na ọchị onye a bụ onye mụ onwe m kwuru okwu banyere ya sị. Otu nwoke na-abịa n'azụ m. Onye buru m ụzọ. N'ihi na ọ bụrụ onye mbụ n'ebe m nọ. Mụ onwe m amaghịkwa ya. Mana e mere ka ọ pụta ìhè nye Izrel. N'ihi na ka mụ onwe m bịara na-eji mmiri na-eme baptizim. John wee gbaa àmà sị. Ekiriwo m mmụọ nsọ ka o si n'elu igwe na-efeda ka nduru. O wee na-anọgide n'arụ ya. Mụ onwe m amaghịkwa ya. Ma onye zitere m sịrị m. Na onye ahụ nke m hụrụ nduru a na-efekwasị n'isi ya na onye ahụ bụ onye ga-eji mmụọ nsọ eme baptizim. Amaokwu nke iri atọ na anọ. M wee hụkwa ya gbakwa ama na onye ahụ bụ ọkpara Chineke. N'eziokwu n'eziokwu ihe John na-ekwu bụ okwu okwu nwanne m nwanyị n'ụwa na-efu. Maka na John bịa na-eme baptizim. Baptizim nke nchegharị. Nchegharị mmadụ isi na mmehie. Ajọ omume niile wee ezi mkpebi ibido mebe ezi omume n'iso ụzọ Chineke. Ndị niile kwetara na ha ga-eme ife dị taa bụ ndị bịakwutere John mee ha baptizim. Baptizim anyị na-ekwu okwu ya bụ nke na-eme ka mmadụ wee ezi mkpebi na okwehọ ozitata gaa n'ihu ọbụọkwa mba nke anyị na-eji eme na New Year ndụ ma na ahọ na-achọ mfụta. Onye nke National Resolution na ya ma mezi nka. Mgbe ọ ga-ehu n'efifi ma ede nkarịa mma nke ị na-eme na mbụ. Ihe anyị na-ekwu okwu ya mgbe mmadụ were ezi mkpebi na bido taa ma gbaa ụkwụ na bido taa gaba n'ihu na ihe nwa ya na-eri mpeghị na were ka ọ bụrụ onye na-akọ na were ka ọ bụrụ onye na-ezu ozi were ka ọ bụrụ onye na-akpa agwa dị iche iche ndụ ma na-asị asị ndụ ma na-agba aja ama ndụ ma na-esekọ isi na isi ọchị na bido taa gaa n'ihu na ya enwee nchegharị na ya enwee ezi mkpebi ka ya bido mebe ezi omume. Ọkwanụ baptizim a ka John na-eme mgbe ọ bụ. Ndụ dị ụtọ bụ na jikwute John eme ha baptizim ebido ndụ ọkwụ n'isi. Ọ bụ ya ka okwu Chineke na-ekwu.
0: Ha John na-eme na-alụtụ aka dịka otu nke Moses.
3: Ọkane.
0: Ihe a na-ekwu okwu na o nwere ihe ọhụụ.
3: Ihe ọhụụ.
0: Chukwu na-achọ ime. Ọ dịrị mkpa na anyị ghọtara ya. Dịka Moses ji wee kwado ndị nke maka ịba na ala ọhụụ. Otu a ka John na-akwado ndị mmadụ
3: maka
0: inweta alaeze nke Chineke na-abịa.
3: Anyị na-enye n'akwụkwọ ndị Rom isi asatọ. Ị ga-akpa bredu suo ọkụ. Isi asatọ bido na amaokwu nke ite naanị. Ọ sị ma unu onwe unu anọghị n'anụ arụ kama unu nọ n'ime mmụọ nsọ. Ma ọ bụrụ n'ezie na mmụọ nsọ nke Chineke na-ebi n'ime unu. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla enweghị mmụọ nsọ nke Kraịst, onye ahụ abụghị nke Kraịst. Ma ọ bụrụ na Kraịst nọ n'ime unu, anụ arụ bụ ihe nwụrụ anwụ n'ihi mmehie n'ezie. Ma mmụọ nsọ bụ ndụ n'ihi ezi omume. Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie na-ebi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst na ọnwụ bilie ga-esitekwa n'aka mmụọ ya nke na-ebi n'ime arụ unu mee ka anụ arụ unu nke pụrụ ịnwụ anwụ dị ndụ. Ka njie na amaokwu nke iri na anọ. Amaokwu nke iri na anọ sị, n'ihi na ka ha rabụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ndị ahụ bụ ụmụ ndị ikom Chineke. N'ihi na anụ arụ anataghị mmụọ nke ịbụ oru ịlaghachi n'egwu ọzọ. Kama unu natara mmụọ nke ịdọ aka na ntị nke nwa nwoke, nke anyị na-etikwa mkpu n'ime ya na-asị, Abba, Nna. Mmụọ nsọ onwe ya soro mmụọ anyị na-agba ama na anyị bụ ụmụ Chineke. Ụfọdụ ka anyị ka na-ekwu. Maka na anụ arụ na-achị isi na-eji mmadụ. Anụ ahụ bụ ife anyị na-ana anụ ọgụ. Yọkwa na ya na-evute mmehie. Maka na mpako ndụ ma nganga, ndụ ma mmehie dị iche iche bụ ife na a na-akpani n'ebe anụ arụ anyị dụ. Mana mgbe mmadụ bịara dịka baptizim John a wee ezi nchegharị na ya ma mmezi bụzi onye anụ arụ ya ga na-achị, onye ahụ na-enwe ezi mkpebi. Ọ bụ onye dị etu ahụ bụ ihe a kwadoro onye ndụ ọhụụ nke dị n'ime Kraịst.
4: Eziokwu ka ịma nkọwa ọmụ ekọma ndụ chimenya ka nwụọ maka na anyị na-ekwu maka chineke chọkwa ime ihe na ndụ ndụ nke enye ụmụ Israel ihe ọ na-eji wee ibido ihe ọfụ ihe ọkụ ya ọmụ na abụ baptizim John n'onwe kwupụ ya shi na onwere onye ọ na-akwadoro ụzọ na onye ọmụ ọ bịakwa na onye ọmụ bụ onye kanya na onye ọmụ ka enye ha baptizim nke n'ime mmụọ Chineke na ihe John kwuru baptizim nke ime mmụọ Chineke bụ ihe Jesus Christ na onwe onye na-enye ndị kwere n'ime enye ọnwa onye ike achị hụ ọnwụ maka anyị ka anyị ma na ọ n'ụwa hụ ọnwụ Jizọs abịa nwoke anyị anọghị mgbe ọmụrụ John ka na-ekwu agwa ndị ọ na-agwa anyị ngịfụta Jizọs abịa nwụọ n'ihe anyị John gwara anyị si anyị na onye na-abịa n'azụ na ọka eji baptizim nke mmụọ Chineke wee chọọ ndị kwenyere n'ime enye mma ọ bụkwa na ị na-ege ntị nwaanyị si na ịbụ onye amụrụ ọzọ mbe na anyị gị na ekwukwa romans na ị naghị asị nweta ndị ịbụ onye nke Jizọs Kraịst na ọ bụkwa na ị ka nweta baptizim nke mmụọ Chineke na a na-ekwu okwu onye ọ nwere ibe anyị ka agị na ekwukwa mbụ Pọl dịrị ndị Korintians isi iri na ebunọ amaokwu iri na ẹtọ ọ ka akọwara anyị ihe anyị na-achọ ikwu kwa ọnwụ maka baptizim nke mmụọ Chineke
3: akwụkwọ mbụ nke Pọl dịrị ndị Kọrint isi iri na ebo amaokwu nke iri na atọ ọ si n'ihi na n'ime otu mmụọ nsọ ka e mere anyị onwe anyị niile baptizim ịba n'otu anụ arụ ma anyị abụ ndị juu ma anyị abụ ndị grik ma anyị abụ ndị oru ma anyị abụ ndị were onwe ha e mekwara ka anyị niile ṅụọ n'ime otu mmụọ nsọ amaokwu nke iri na anọ n'ihi na anụ arụ anyị apụghị naanị otu ihe nke dị ya n'ime kama ọ bụ ọtụtụ ihe
4: ibe na anyị gụtara na amaokwu nke iri na ẹtọ bụ ihe anyị chọrọ ịkọwa na baptizim nke ịmụnye anyị n'ime mmụọ Chineke bụ ọhụ Jizọs ji chọọ ndị niile kwenyere n'ime enye mma nye ihe goshi ihe ọhụụ Chineke chọrọ ime na ndị kwetere na Jizọs ndị nnabatara ka anyị ma na ọnụ onwere ike achị na nye anabatawo Kraịst na ọ bụkwa n'aka mmeghe baptizim nke mmụọ Chineke na anyị na-ekwu maka anyị gịfụta nwa maka akwụkwọ romans igere mgbe ọmụ gwara anyị onye ọbụla shikwa nọọ onye nke Kraịst aghaghị ịbụ onye emewo baptizim n'ime mmụọ Chineke a na-ekwu maka anya
0: okwu dị ya ọ bụrụ na anyị chịkọta ihe niile anyị na-ekwu okwu dịka otu a gwara anyị John mmụọ Chineke jekwuru ya o wee pụta na mpaghara Jordan ebe niile wee na-ekwu okwu Chineke wee na-asị chegharịanụ hụnụ wee nwee ezi nchegharị ka e wee mee unu mmiri Chukwu nke ga-egosi mgbaghara nke mmehie anyị wee sị

0: kuma da Allah ma sauraro fata na jin dadi wannan kada kada da radio zai za muku kai sai daga nan sashin Hausa na radio Bonne FM kai mita 92.9 da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu to bari mu zaga sashin mu na tallace tallace domin gabatar muku da sakonnin da suke gaban mu a halin yanzu ga Malam Bilhaqi
1: jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan an yi sallah lafiya muna roƙon Allah ya karba mana ibadin da muka yi a cikin wannan sallah ta layya muna roƙon Allah ya gafarta mana wanda suka samu damar yin layya Allah ya karba wanda ba su samu dama ba Allah ya ba su ladan niyya wanda suka yi da karamin abu Allah ka ba su damar da za su yi da babba shekara mai zuwa wanda ba su iya ba Allah din girman ka ka ba su damar da za su yi badi albarkar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wadanda suka baro gidajen su garuruwan su suka zo garin nan nema Allah dan rahamarka ka ba su abin da za su koma garin su ana farin ciki ana murna ana jin dadi albarkatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni Abubakar Bilhaqi ina nan a cikin Agege a nan Markas in ka zo cikin Agege kace Markas in ka zo kace a nuna ma gurin Abubakar Bilhaqi jama'a ku zo guri na idan akwai damuwa dan Allah ya yassare mai Allah ya hore mini Allah ya amince mini Allah ya bani damar taimakawa mutane masu matsaloli musamman wanda kasuwarsa ta tsaya wanda aikin sa babu wanda taurarin sa suka yi duhu ba ya iya haskaka samun sa to ku zo guri na da ikon Allah Allah zai haskaka Allah zai bude hanya mutane suna zuwa guri na kuma suna ganin al'amari na ikon Allah ne mutane suna zuwa guri na suna ga adina akwai al'ajabi in dai matsala ce kake tare da ita ko a wajen kasuwarka ko kuma kana samu babu ci gaba ko kuma abubuwanka ya tsaya ko matsaloli na makiya sun saka a gaba ko kuma kasuwarka tayi baki tayi duhu ko kuma budurwa baki samu aure ba mutane sun san aiki na in dai an zo cikin rahmar ubangiji cikin yardar ubangiji Allah zai yassare za a gode wa Allah idan an zo guri na ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da ikon Allah ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da yardar Allah wanda suka zo kafin layyan nan Allah ya ba su aure ban san adadin wanda suka zo guri na Allah ya ba su aure ba zuwa na Lagos ban san mutanen da suka zo suka ce Malam Bilhaqi mun je har Kano wajenka mun karbo taimako Allah ya ba da rabo akwai matar da ta tashi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano Allah cikin ikon sa ba su bar Kano ba sai da Allah ibada rabo jama'a ku yarda da ikon Allah jama'a ku yarda da ikon Allah ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah ne ina mai matsalan aljanu ni Abubakar Bilhaqi Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu ina koran aljanu a jikin mutane ina fidda aljani a jikin mutum dillacin aljani da yardar Allah yaron da baya tafiya yaro baya zama yaro baya magana a kawo shi Allah zai warware zai taka yaron da ke shaye shaye yaron da ba shi da nutsuwa yaro mai taurin kai mai gardama a zo gurin Abubakar Bilhaqi Allah zai shirya shi yaron da uwarsa ta kawo shi waje na yanzu duniya ta gani da a karkashin gada yake kwana a bola yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu wayayi Allah ne ina nan a Markas a nan cikin Agege ga lambar da za ku kira 081 35 77 7516 ko kuma 0 7 0 82 61 51 76 ko kuma 0 9 0 64 30 87 69. Allah muna roƙonka dan girmanka ka ba mu zaman lafiya. Allah Najeriya ka ƙara hada kan shugabanninmu. Ya Ubangiji Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya.
0: Allah masu rafatan dai ana jin daɗin kasancewa tare da mu, zamu ci gaba da nishadantar da ku daga nan har misalin karfe 3 sai mu kawo muku shiri na musamman. Dr. Nasa'i, insha Allah akwai shiri na musamman da zamu gabatar. Har yanzu dai kafin ma zuwan wannan shirin namu na gaba ga wannan sako dake cewa

0: To madalla masu haro sai a gyara zama domin ga shirinmu na gaba. Magani a gonar yaro.
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shiri ne na musamman daga cibiyar sarkin saiwar Afrika kuma dan musulmin maganin gargajiya na Najeriya, wanda muke gabatarwa a wannan babban gidan radio mai albarka na Bon FM, wanda muke gabatar da shirye-shirye dangane da abin da ya shafi kiwon lafiya da kuma fashin baki akan cututtuka waɗanda suke addabar al'umma. Ga duk mutumin da yake neman ƙarin bayani akan duk irin wata nau'in lalura ko nau'in wata damuwa ko nau'in wata rashin lafiya ko nau'in wata jinya, kowace irin cuta ce, kowace irin lalura ce, kowace irin damuwa ce, ko matsalolin da cutar ta yi a jikinka, idan ka zo muna da hanyoyin da muke warware cututtukan kuma a samu waraka da izinin Allah. Ga mai neman ƙarin bayani sai ka tuntube ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307, 0800 340 0307, 0800 340 0307, 0300 0307, 0300 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, 0307, ke abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani. Domin a yau a yi gobe sai gaskiya. Ita ƙarya fure take ba ta ƴaƴa. Shi yasa duk zamana a nan jihar Lagos, al'umma daga ko'ina a faɗin tarayyar Najeriya da kuma Afirka suke sauraron program ɗina, kuma suke shiga lungu da saƙo ake kai saƙo na irin ayyukan magani na. Mutum ɗaya idan ya siya sai ya ba wa mutum ɗari labari. To shi yasa duk irin nau'in lalurar da Allah ya jarabce ka da ita, idan ka zo guri na, Allah yana warkar da kowace irin jinya. Mutanen da suke fama da matsalar da take da nasaba da tsohon ciwon sanyi na mara. Tsohon ciwon sanyi na mara na farko yana ɗaukewa namiji sha'awa, yana ɗaukewa mace sha'awa, yana ɗauke ni'ima ga mace, yana ɗauke ni'ima ga ɗa namiji, yana haifar da matsala wacce ta shafi ƙanƙancewar gaba. Gaban kai ƙanƙance ya takure koma ɗan ƙarami, ka ji ka kamar ba namiji ba. Akwai namiji wanda zai iya sati ba tare da sha'awa ta zo mishi ba. Akwai namiji wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari, amma idan bai je fitsari ba zai ji gaba ɗaya kamar babu gaban shi gaba ɗaya. Akwai namiji wanda gabansa zai takure ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami kamar ba namiji ba. Akwai tsohon matsalar da take faruwa dangane da yanayin rashin ni'ima, ƙarancin ƙwayoyin halitta, a yi aure shekaru da shekaru babu haihuwa, ko kuma mace ta samu ciki ya riƙa lalacewa, ko namiji wanda ba shi da wadataccen sinadarin mara, idan ya je ga iyali ƙwayoyin halittar ba sa fita. Mafi yawan cututtukan da suke sababa waɗannan matsalolin, akwai matsalar da ta shafi ƙwayoyin halitta, waɗanda waɗannan ƙwayoyin halitta ba su cika ba sai a shekaru da shekaru ba a samu haihuwa ba. Akwai kuma cututtuka irin na maita wanda mayu ne suke sababa irin waɗannan matsalolin. Wani matsaloli ne wanda mayu suke sababawa? Na farko ana iya kulle mahaifar gaba daya mace ta kasa samun ciki. Na biyu za ta samu cikin amma a rika lalata cikin. Na uku mayu suna iya ajiye a cikin mahaifar ko kuma su kulle mahaifar mace ta kasa haihuwa. Dangane da abin da ya shafi daukewar sha'awa ko kuma gaban namiji ya dole tashi sakamakon ka aure mace tana da iska, tana da masul jumul ashik, aljini na soyayya ya aure ta ko kuma ya shiga jikinta ko kuma sun yi tarayya da wasu shaidanu ƴan uwansa suka aure ta kai ma ka zo ka aure matar, to saboda tsananin kishin wannan aljinin sai ya sa gabanka ya ki tashi, sai ya dauke maka sha'awa, sha'awarka ta dauke, sai ya kankantar da gabanka ya shige koma can ciki, baka sani ba kana ta wahala saboda wannan aljinin ya fiye ka kishi. Ta yaya za a yi? Yana da madiya ya shiga jikin mace ya aure ta kuma kai kuma kaje ka aure ta. To na farko in tana bacci za ta rika mafarki da ɗan namiji yana saduwa da ita kuma tana samun gamsuwa da wannan aljinin wanda take mafarki da shi, amma kai mijinta baka iya gamsar da ita saboda aljinin ya shiga jikinka ya kankantar ma da gaba gabanka ya kankance, sha'awarka ta dauke, idan ka je ga iyali baka dadewa, wani lokacin sai ka dauki tsawon wani lokaci gabanka bai mike ba, to sai na zo da wani sirri na wani magani. Shi wannan sirrin maganin dafa'i ne kuma jalabi ne kuma magani ne mai koshi da tajriba. Duk mutumin da yake fama da kankancewar gaba ko takurewar gaba ko mutuwar gaba ko rashin sha'awa ko tsinkewar kwayoyin halitta ko rashin haihuwa ko mutum ya rika fama da kaikayi da fitar farin ruwa ko mutum ya rika fama da matsala akan saurin inzali, idan na baka wannan maganin mai suna mazasi da izinin Allah, in dai ka sha wannan maganin kai da talaucin gaba sai dai ka ce ka taɓa yi da izinin Allah. In dai na baka wannan maganin mai suna maza tsaye ka sha da izinin Allah, in Allah ya yarda ba a taɓa yin ɗa namiji wanda yake da ƙarfin jini wanda zai sha wannan maganin bai kwana gabansa tsaye ba, in Allah ya yarda ba a yi wannan ɗa namijin ba. In dai gaban ya mutu baya aiki ko sha'awar ta dauke ko ni'imar ta dauke ko ba a samun gamsuwa ko gaban ya koma can ciki, idan aljani ne ya taba gaban ko kuma shaidanu ne suka taba gaban ko kuma misali a ce mutum sihiri aka je aka yi mai kulli ka yi aure ka saki matar ka ta je ta yi ma kulli ta ce gabanka ba zai kara tashi ba, dan Allah ka zo guri na baka wannan maganin mai suna maza tsaye, idan ka ci wannan maganin da izinin Allah shekara 40 za ka yi baka kara fidda kuɗi ka sayi maganin karfin gaba a Najeriya ba, da izinin Allah shekara 40 za ka yi, mutum ko nonon uwa ne ya taba gabansa idan ya sha wannan maganin da izinin Allah sai ya kwana gabansa a tsaye, ba dai kana bacci gabanka yi bacci dan Allah da sai da bayan ka yi bacci sannan gabanka ya kwanta da izinin Allah. Na yi imani da wannan maganin idan ka yi amfani da shi duk wasu kwayoyin cututtuka waɗanda suke marar ka sai ka gansu wace. Duk wata cuta wacce aljanu suka sa sai ta lalace da izinin Allah. Duk wani kulli wanda masihirta suka yi domin su hana gabanka tashi da ka sha wannan maganin Allah ya warware wannan asirin, Allah ya kwanta wannan kullin, haka za ka ji ka kana cin abinci za ka ji gabanka ya miƙe ya yi ƙarfin da kake so, kuma da izinin Allah idan ka sha wannan maganin lokacin da kai inzali lokacin za ka ji ka dole sabon ƙarfin. Abu na biyu, duk mutumin da yake fama da matsalar kumburin maraina, marainan ka ɗaya ya kumbura ya fi ɗaya girma, ina ba da magani akan wannan matsalar. namiji wanda yake fawa da ciwon mara mararka ta daure tana bala'in ciwo mararka wani abu yana yawo kaman da kaman dutse yana yawo a kasan mararka ko kai ko matarka ina bada magani akan cutar kaba kadari mai fama da matsalar farfadiya farfadiya ka zo ka same ni ni sarkin sauwar Afirka ni dan masana maganin gargajiya na Najeriya Allah ya yi min baiwa Allah ya bani magani a da Afirka in dai bangaren da ya shafi sauwa ne ko sassaki idan yana da nasaba wanda zai taimaki dan adam to guri ne ake zuwa game neman karin bayani ka sami da abbatuwa a trailer park gab da fada sarkin fulani dangane da abin da ya shafi sha'awa ka nemi da alamun goya ta kamar haka 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 ko sanin ko kambun baka ko shaytanu ko kuma sihiri da ake yi domin a cutar da dan adam ko sihirin da ake yi domin a raba ka da harkar kasuwancin ka a toshe harkar kasuwancin gaba daya ka daina ciniki ko sihirin da za a yi domin a lalata rayuwarka a canja maka dabi'a ko sihirin da za a yi sai ka fara harkar kasuwanci abin kamar zai yi sai abin ya rika lalacewa ko kana harkar kasuwanci amma baka da jama'a ko kuma kana da jama'a amma aka zo aka yi maka sihiri domin a toshe taurarinka ko kuma kana samun kuɗin amma kuɗin su rika lalacewa ko kai ta kasuwancin amma babu ci gaba a cikin kasuwancin saboda an sa maka hannu an maka sihiri sihirin farraq sihiri na farraq a raba ka da jama'a a toshe harkar kasuwancinka kana da mota ta rika lalacewa duk abin da ka taba ya rika lalacewa to wannan shine muke kira da sihirin farraq to ni ina aiki da ruhani ne ina aiki da ruhani abin da yasa nake aiki da ruhani saboda matsafa saboda masu jifa saboda bakakken mayu masu bucin asiri waɗanda za su yi domin su raba ka da rayuwarka ma gaba daya idan mutum yana tsafi idan mutum ya hada kai da bokaye yana bokanci idan mutum ya hada kai da yan bori sun hada kai da shaytanu da mayu suka zo suka yi maka bucin sihiri suka yi ma bucin sanwo suka lalata rayuwarka da izinin Allah duk inda aka je aka binne ko aka je aka binne wata dabba aka sa wani asiri aka yi tsafi aka binne ko kuma aka je aka binne wata laya aka je aka binne ta maita ko aka je aka tura shaytanu da aljanu suka je karkashin ruwa ko karkashin tabo suka je suka binne wani asiri domin su haukata ka ko kuma a sa ma ciwo wanda bai jin magani ko kuma a lalata kasuwancinka ko kuma a sa maka kyama ta jama'a ko kuma a sa wa mutum rayuwarsa ta lalace da izinin Allah ina aiki da ruhani kuma duk inda aka je aka yi sihiri a ko a bangon duniya ne da izinin Allah dan kankanin lokaci mun warware wannan sihirin mun kona shi Allah ya baka lafiya da izinin Allah idan har ka hanyar kasuwancinka ne. In Allah ya yarda, za mu maka dafa'i, za mu maka jalabi, za mu baka magani mai kunshe da tajriba, za mu baka taimako wanda idan ka je kai ka aikata, to da izinin Allah, da yarda Allah, in dai ka je kai to harkokin rayuwarka za su saitu, harkar sana'arka za ta gyaru, sannan duk abin da zaka taba zaka ga Allah wannan abin albarka. Duk wani abu da kake so kai a rayuwarka, da zarar ka fara kasuwanci zaka ga yanda ka san jiranka ake yi, haka Allah ya rika turo maka da turuwar mutane. Haka zaka ga mutane suna zuwa daga ko'ina, haka zaka ga mutane Allah yana turo su daga kowane guri. To idan na baka wannan dafa'in da izinin Allah, saboda tsabar farin jinin da yake jikinka, har aljanu sai sun zo gurinka suna siya da izinin Allah. Duk mutumin da yake buƙatar addu'a, duk mutumin da yake buƙatar dafa'i na ɗaukaka, dafa'i na farin jini, dafa'i na jama'a, dafa'i na kasuwa, dafa'i na albarkar rayuwa, da izinin Allah idan ka zo gurin mu za mu baka magani mai kunshe da tajriba. Wanda yake son ganina, muna addu'a domin a duk inda mutum yake a faɗin duniya, idan ka kira ni ba sai ka zo ba, za mu yi istikara, za mu yi binkici, mu ga irin matsalolin da Allah ya jarabce ka da su. Idan mun yi istikara, muka tabbatar da irin nau'in jinya da kake ɗauke da ita, ko nau'in biyan buƙatarka, to da izinin Allah, idan muka yi maka wannan aikin, Allah ya kawo maka ɗaukaka da izinin Allah. Ga mai neman ƙarin bayani, ka neme ni sarkin sayarwar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya, sai ka neme ni a dambobinta kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307, 0800 34 30 0307, 0800 34 30 0307, 0800 34 30 0307, 0800 34 30 0307. Mutanen da Allah ya jarrafta da rashin karatu, ana karanta ba karatu amma ba karkewa, mutumin da baya bacci bai samu wadataccen bacci ko kuma baya bacci ma gaba daya, mutumin da yake fama da matsala na sihiri na hauka, wanda ake maka sihiri domin a haukata ka, mutumin da aka yi masa jifa, aka raba shi da gidansu, aka raba shi da iyalinsa, aka raba shi da danginsa, aka yi masa kuciya, aka jefe shi, harkokin rayuwarsa suka lalace, duk abin da ka taba ki albarka, ka shekara da shekara a jihar Lagos, amma baka samu abin da kake so ba. In ka zo zaka tafi gida, harkokinka su lalace. Idan ka so, kana so ka je gida, gaban ka ya rika faduwa saboda an ma sihiri na maita, an haɗa kai da mayu da matsafa.

da magani da izinin Allah. Matar da ba ciki ba goyo jinin al'adarki ya dauke ki zo guri na zan baki taimako da izinin Allah. Matar da take fama da matsalar kwantaccen ciki ko akai mata ajiya a ciki ko mayo take muggan mafarkai ta kwanta bacci sai ta rika muggan mafarkai, alamar da zaka gane mai yayi tasiri a rayuwarka. Alamar da zaki gane mai ya tayi tasiri a rayuwarki. Alamar da zaku gane mayo su suke lalata rayuwarku, su suke lalata kasuwancinku, su suke raba ku da jama'a, su suke shiga cikin lamuran lafiyarku, su hana ku zaman lafiya, shine zaka yi bacci sai karka mafarkin matattu. Mutum ya dare da mutuwa amma sai karka mafarkin wannan mutumin. Abu na biyu, wata za ta yi bacci sai ta rika mafarki da jarirai, wani lokacin har tana shayar da jariran. Abu na uku, wata matar za ka ga ba ciki ba goyo amma nonuwanta sun ciccika kamar mai shayarwa, wani lokacin har ruwa ne yake fita. To nan akwai alamar shaidano da mayu da suke bibiyarta. Akwai lokacin da mace za ta kwanta bacci sai ta rika mafarki tana saduwa da ɗanimiji, wani lokacin mace sai ta rika jin wani motsi a ƙasan yaronta kamar ɗan dutse. To idan wannan ɓangaren ne wanda ya shafi, to don haka idan mutum ya kamu da wata lalura ko wata damuwa ko wata jinya ko wata rashin lafiya, in Allah ya yarda da izinin Allah da taimakon Allah, in dai na baka magani to Allah zai baka lafiya, Allah zai dauke lalurarka, Allah zai dauke damuwarka. Matar da tace fama da matsalar ciwon mara, ciwon baya, ciwon kashi, amosalin kashi, zafin tafin kafa, ciwon sukari ya shiga jikinka ya la'anta maka ido, ya la'anta maka kashi, kashinka ba shi da ƙarfi, sha'awarka ta ɗauke, in na baka taimako da ƙarfin Allah, Allah ya raba ka da shi. Ina mutane da suke fama da matsala wanda yake da lalura wacce take nasaba da ciwon daji ko farin daji ko bakin daji ko iskan daji dan sabara? Ina mutanen da suke jin tafin kafar na bala'in daukan zafi, kafar yana kumbura? Ina mutanen da suke fama da matsalar kaikayin ido, kaikayin jiki, jikin ya kaure da bala'in kaikayi saboda akwai ciwo na daji a jikinka? Ina mai farin daji, ina mai bakin daji, ina mai iskan daji dan sabara? Ina mutumin da daji ya la'anta masa jiki, yake cin namansa, yake cin jininsa, ya kama masa ido, ya kama masa kashi, ya kama masa ciki, daji ya kama ma hanji, ko kuma baka iya kwan fitsari, ko kuma fitsarin ta toshe, mutum yana yawan fitsari, ko in ka yi fitsari farin ruwa ya rika fita, ko kuma fitsarin ta toshe baka iya fitsari sai an sa ma roba, ko kuma ya zamanto cewa kana fama da lalurar fitsarin jini. To idan lalura kana fama da irin wannan, ina dauke da na'ura wacce nake aunawa na gano cutar, na tabbatar da irin nau'in jinyar wacce take damun ka, sannan sai a baka magani. Idan mutum yana muggan mafarkai, kana mafarkin shanu, kana mafarkin ruwa, kana mafarkin matattu, kana mafarki kana saduwa da mace, kana mafarki wasu tsuntsaye, ko ka rika mafarkin mai firgitarwa, ko kai mafarki an biyo ka a guje, subhanallah, kai mafarki mayu suna firgita ka, suna razana ka, suna cin mutuncinka, kai duk jarabar mayu ba karamin hatsari ba mutum bane, domin ba a sihiri maye da isa ya tasiri a rayuwarka ba sai ya haɗa kai da aljani. So kuma aljani, akwai bukaken aljanu da bukaken shaidanu wanda ake haɗa kai da su domin a cutar da ɗan adam. Dan Allah ka zo ka same ni, dan Allah ka zo ka same ni, dan Allah duk wasifar da take damunka, duk irin rashin lafiya da kake fama da ita, ka same ni a lambobin waya kamar haka: 080 34
30

0: 0307 080 34 30 0307 supli tako supli oku wudu oku supli supli oku supli bakwai ko kuma ka same ni abbatuwa anan a trailer park gab da fadi sarkin fulani anan ne inda zaka zo ka same ni ina masu ciwon kafa kafa tana ciwo ina masu ciwon jijiya jijiya ta rike ina wato wanda yake fama da bugu ina wato wanda yake da karaya ina wato wanda yake da tsohon targade ina wato wanda yake da tsagewar kashi ina wato wanda jijiyoyinsa suka daskare idan mutum yana fama da matsala akan ciwon kafa ko ciwon baya ko ciwon kashi ko amosanin cikin jini ko matsala wanda tafin kafarsa yana daukar zafi ka zo gurin mu akwai hanyar da muke sa na'ura mu auna mu gano cutar mu gano rashin lafiyar mu gano damuwar mu bada magani da izinin Allah Allah zai dauki da durarka da izinin Allah zai dauki damuwarka da taimakon Allah duk irin jinyar da yake damun ka zaka rabu da ita idan matsalan kashi ne ka rabu da matsalan kashi idan matsalan jijiya ne ka rabu da matsalan jijiya idan matsalan mafitsara ne ka rabu da matsalan mafitsara a duk inda mai ya kama dan uwanka a duniya a duk inda danka ya bata a duk inda danka ya bata ko aka yi masa tsafi aka mai da yaron kamai ko aka tura masa guba aka lalata rayuwarsa yaro an haife shi amma mayu suna kashe yara to dan Allah idan mai yana kama yaronka su rika kona mai jini kashin yaro ya rika ciwo mutum ya rika rama mutum ya rika bushewa mayu suna kona jini dan girman Allah ka zo ka samu sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya in na baka taimako in na baka dafa'i in na baka jalabi in na baka magani ta jirba da izinin Allah duk inda wani matsafi ya kai da tsafi bai iya tasiri a rayuwarka da mai neman karin bayani sai ka nemi ni a lambobin wayata kamar haka 080 34 30 0307 ko ka same ni a abbatuwa anan a trailer park gab da fadi sarkin fulani ina masu hawan jini ina masu ciwon sukari ina masu matsala wanda ya shafi ciwon koda ina masu ciwon hanta ina masu ciwon sefa ina mutumin da yake shan taba kana so ka daina shan taba ina mutanen da suke fama da matsala wanda ya shafi huhu mutum yana haki numfashinsa yana daukewa mutum ya rika fama da tari mutum ya rika fama da rashin lafiya wani ma ya je an yi gwaje-gwaje an yi aune-aune amma ba a gano cutar ba wani kuma an je an gwada an gano cutar an ba da magani amma kuma maganin yana aiki amma akwai wasu tsuntsaye masu leƙen asiri akwai tsuntsaye masu leƙen asiri wanda aka hada da aljanu ne aka hada kai da mayu kana nan ka nemo magani amma wannan tsuntsayen suna leƙen asiri sai su je su gaya wa wannan mayan daman shi wannan mayan shi ya turo wannan aljanu su ne suke koma tsuntsaye ko su koma kwari kana zuwa kana nemo taimako sai wa'annan aljanin su je su gaya mayan da wannan mai sihirin wannan bokan da aka tura ya je maka asiri shi kuma wa'annan bokan sai ya ce da wa'annan aljanin tsuntsayen da sai koma tsuntsaye ko su zama kwari sai su ce a lalata wannan maganin to sai da ka fara amfani da maganin sai da maganin ya daina aiki sai ka fara jin dadin magani amma sai su lalata maganin to da izinin Allah in ka zo ƙaryar mai ta ƙare in Allah ya yarda idan ne maka dafa'i ne maka jalabi da izinin Allah zaka gane akwai taimako a duniya watan da yana babu wanda yake sanganina ka same ni anan abbatuwa anan a trailer park gab da fadar sarkin fulani ko kuma ka nemi ni a lambobin wayata kamar haka 080-34-30-0307 080-34-30-0307 Supply to a supply. Oku wudu. Oku supply. Supply oku. Supply bakwai. Kwa kumaka nimeni. Nisari chese wa Afrika. Ananga Abba Tua. Ananga Trailer Park. Gabu da fadu sarkin Fulani muna yin addu'a muna warware sihiri mutum a duk inda yake a duniya ku tura mu da lambar wayata a duk inda mutum yake a Najeriya ku tura mu da lambar wayata ya gaya mun lalurar sa ya gaya mun damuwar sa mu bashi taimako da izinin Allah Allah zai warkar da shi domin ni ba sai mutum ya zo gudina ba kana daga inda kake zan lalata sihirin kana daga inda kake zani aiki mu cire ciwon da yake jikinka da izinin Allah wata baiwa ce wacce Allah ya mani
1: madalla ma sauraro an saurari wato shiri na musamman kenan tare da dake yadda shan sansanin sa a nan Abatuwa a jihar Lagos kuma yadda kuka ji bayanai daban-daban da fatan za a amfana da wannan wato shiri da muka gabatar muku na wato lafiya kiwon lafiya wato magani a gonar yaro to da nan da ɗan mintuna da insha Allah za mu kawo muku shirinmu na gaba kamar yadda dai na shaida muku ku biyo mu a sannu a hankali za ku ji mu da shirye-shirye daki-daki a hankali yadda ya kasance sai a yi mana aikin gafara

kaɗai da rere suke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Gidan Bonnet a kan mita 92.9 kada a sha'afa.

0: ina yi wa dukkanin waɗanda suke wannan gidan fatan alkhairi, na kuma miƙa gaisuwa ta musamman zuwa ga dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Mon FM 94.9. Tambaya ta da nace mai kudundumi a batta, amsar ita ce idan ya samu shantu sai ya miƙe. Mai kudundumi a batta, idan ya samu shantu sai ya miƙe. Wanda zai iya shiga batta ya yi gurin kulo, to idan ya samu shantu zai miƙe. Wa'anda suka amsa tambaya ta fan mitin da goma sun cafka daidai, haka yake jikkabi da naira goma, jikkabi da 100, da yake wannan ma ta Hausa ce wata kila ba su 400 da naira goma sun cafka daidai, haka yake. Da fatan za mu ci gaba da watsa kwakwalwa, na ji tambayoyi ɗaya bayan ɗaya, haka yana nan daɗi. Allah shi kara ɗaukaka da ci gaba mai amfani. Fatan alkhairi zuwa ga dukkanin ma'aikata da masu sauraron sashen Hausa na Bon FM. Tambaya ta Aminu ita ce idan aka ce ciku ya biyo bishiya, wai asali ya aka yi ciku ya biyo bishiyar? Shi ne tambaya ta, ya aka yi har ciku ya biyo bishiya? Da fatan za a amsa mu wannan tambaya kai tsaye, domin an saba yanta aka amsa ta a can baya-baya kenan. Da fatan tsofaffin hannu za su yi su bayar da amsa, kuma sun kasa na san sababbin za su yi mata kwaf ɗaya. Da fatan za ku yi kokari wajen amsa wannan tambaya tun kamin a ce kobo.
1: Assalamu alaikum, da ke suka sake dawowa. Malam Haya mai kaza Kadiji ya sako tambaya, ya ce ciko ya biyo bishiya, ya haka yi ciko ya biyo. Ai, ya sani na idan ka ji an ce ciko ya biyo bishiya, ko kuma ciko zai biyo bishiya, kai ne kana da kaya wanda bai kai na wani ba, ko ka je kai ta adawo, misali ko ka je kai ta adawo kayan da ya fi naka muhimmanci, sai a ce ka biya, ko sai ka biya na, to shi ne ake cewa ciko ya biyo bishiya. Da fatan ya haramu ka za ka ji iman su haka take, ina sauraron ka.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, abokin fira, barkanmu da yau, barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Wannan umma dalisa a sake wasa kwakwalwa, ba haka abu ne?
2: Ai, ɗan shekara haka, in dai ka ce ba da sakwatawa ba, to insha Allah ba mai kawo wannan abu. Kaga cewa mai haya mai kaza Kadiji yana ta rauka dariya, yana ta cika dariya.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi, dai shirin abokin jira, ina muku fatan alkhairi. Suna na Hambali Fatta, auditi na kungiyar masu sauraron tashar Banda FM, kuma sarkin gidan tashar Banda FM Haji Kaburu da amadadin ka dai muke gaida dukkan jama'ar gidan nan. Ina muku fatan alkhairi. Kariya ko da yake ka ci ba da sakwatawa ba, ka sa katsinawa, ka sa zamfarawa, ka sa kanawa, muna nan muna jira. Kinsin kisai mu wasu amsa.
4: Malam Zakariya da farko dai, suna na Mamman Abdullahi ta kaɗan Nijar. Sabunin sha na wannan, sabunin sha na gargajiya wanda muka sha can mu mutanen ƙauye.
2: Ko da ji wani ne suka gasa ba, amma dai muka cin sha. Muka cin sha ba. Kai Abdullahi ya bada ne shi za ka yi ba, ai yayi ƙoƙari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, suna na Usmanu Aminu mai kaza Kadiji. Yawwa Mamman Abdullahi kaka, maka canka ba. An ka ce ko kwance-kwance kun ƙalƙace da dariya, kuma ku ce ga ku, amma amma ne Mamman Abdullahi kaka ka yi ƙoƙari gaskiya. Amma to su ko dai rabuta a wasu, su sauran kanawan ko fito a wasu masu kura suna da hausa su fito.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ne magana zaka yabo da fakka da janayen shin mai dijan shin insha Allah. Abdullahi kaka da dijan baka cafka ba har yanzu, sai amma dai kai kokari. Muna so Kano kanawan dabo su fito su magana, Kano kanawan dabo su fito su magana, su magani sun tunda sun ce kore ne kazan tika ko anan kan mun tisu magana.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wannan gidan barkanmu da wani an wani lafiya, ya hagogi to ya ayyuka to kuma ya abubuwan dariya Zakariya, barka da aiki, barka da aiki. Kuma har ladan Nijar kai ma san da kokari, amma akwai saura masha Allah.
0: Assalamu alaikum shirin abokin fira, barkanmu da yau, da fatan muna cikin koshin lafiya. Mai magana Yahaya mai kaza Kadiji, shugaban kungiyar masu sauraron Bon FM 92.9. tambaya ta Aminu ita ce idan aka ce ciko ya biyo

0: Bola into Alesha Bola FM 92.9 leni ti se ojo kefa nu shukefa odun 2026 e ri pe ojo na ojo to la pere ni mefa 2026 oya ka fi jona ka fi sure fun rawa tori pe ko le ba da na ni mo ko ma la pere leni ti se ojo kefa nu shukefa lodun 2026 gbogbo nta bere fun ni ti dada olorun wa mi moju wa lo yo si je ko wa si imuse lase olorun ba mi an laura bi ita ko olorun ba wa ko yi tu wa kun ko dun yi wa pari na bo se pin sin meji yi o tu wa je ojo kefa o la pere o mi ma gba lara pe ke fi toron te ba fe logonjo oru mi riran o sugbon bo se wa si mi lokan mo ye so fun yin e bere fun te ba fe odo olorun ba mi an laura bi mo si mo pe pelu igbagbo to ba da yin loju be ni o te ba ri igbagbo na ten sin yo wa se muse be mi se ri o te mo so yen ile se bon fm na la wa 929 pelu lori odan to ni se ti gbon ile irole ti ni yo ma dan yo ma dun fun gugu ayin lasona bi alawara bi koni kan bi ti won mo eyin ti wa out de ran yen ga bi se wa aku pale mo ifese won se cup agbaye world cup 2026 ni ti o bere lo se ta fe mu yi se ti gbaradi lo to oro kan ja ran pe orilede Nigeria a ma lanfani lati soju ni fesan se World Cup sugbon mo ni ko tu danu pe ko sin to jo be direct la lo sugbon indirect awa la wa nbe tori pe ta ba wo kakakiri awon orilede Nigeria ton wa kakiri ton lo ngba bolu lohun won po won ko ja ogun a menu ba die ni role toni fun gbe yen lo lufe wa kakakiri won ko won soju orilede Nigeria sugbon won lo ngba bolu ni ta lohun ki lo je ori be kilo jori be oro niyan o ta tun agbeye o labala mi baba to bi ba se nlo le se bon fm na to na la siwa emi ti to run reason law within legit ni ke je bi asa mi
1: bo se je le ti gbo yen 666 ojo kefa osu kefa egbadu ole 1426 of june 2026 ọdọ mefa na ni ore ngba wole fe da iwaju eyin otun osi oke ati sile mefa na la wa loni oluwa o je ki re ko ma wole to wa tike tike ọdọ mefa na si la buru ngba wole peja oluwa o da kun je ki odi iso re ko ma olure nikokan wa ka buru ko ma se wa lojo eni na lo se dede ogunjo osu sile hija osu kejila to gbe yin ti osu ta won muslimi 1447 age ta wa fi jo mewa nsin abo ti 48 age olohun ko da kun ko je ko ba like ko suba laye wa pelu go olohun kosim adebasalami lo ko temi nje o gbo to sele lori odo e ma gbo leni e poju e ku asiko yi e siku be se nfi e ti gbo wa ni je se bonde fm net 29 lagbara olohun eyin le ma gbo awon la si ma wi
0: ko si ani ani nbe ojo kokan la osu kafa ta wa yi odun yi na ni o waye o iyen ose ta fe mu yi iko mexico yo ma gbalejo south africa ni fe sose ton fi side laago mejo asale ni fetete emi ati yin ojo foju wo a wa wo ti o sele nbe sugbon ba so pe fe sose yen lai si ani ani nbe tori so pe legit today bayi be ge bi se re ko da mi loju pe iko mexico o le jawo olori fe sose na won ti gba o won ti gba o sugbon mexico ko da mi loju pe won o jawo olori na tori o sese ki won fi ibere yen ki won fi ta omi ta mo si 1-1 o wa buru jai ki won ta odo odo be mi se ri emi se so o le ba ibe lo sin sugbon iko mexico ati south africa fun ife so won se akoko ni ti dije world cup agbaye 2026 lo su ta wa yi ni ojo kokola la sale la go mejo bo se loro temi le mi se so ti wa ri be tori pe o ba lawo na ma difa lojojumo gba mi lekun no ma bile lere ne bo se je la ba be ni awon oro so se waye leni kakaki ta wa ni kakoka se ti gbo yin ke kokko gbo bo se lo lenu ta loye kosim
1: bo se je niyan awon canada pelu iceland won ti jo wa ko le di o omi eyo kokon ni won jo gba nigba ti belgium won se kini yen fa won tunisia bi mo boya mu ate imu wa ni boya keeper won lo sin su loju le ni won ka si won ika marun 5-0 ni won fi lu awon tunisia bakan na to ba ti wa di ago mefa ti eto ba ti tedun be ko wa ku seju medogun ko tedun be po mefa ku seju medogun awon romania pelu wales awon na wa jo wa ko nigba ti portugal ibi ti ororo oluasehun Ronaldo to wa atawon chile won jo wa ko laago meje oku iseju medogun ni asale toni usa nko pelu germany ago meje abo lawo jo wa ko oro eso e lo ni ago mejo ale switzerland pelu australia awon ojo wa ko england pelu new zealand ago meso ale toni meso e lo ni bolivia pelu scotland wa jo gbe na woju ara won e ti ma fi ka sele ago mokanla ale toni won gba dago kan ni o awon brazil pelu egypt awon omo ya farao bi bayi mo sala pelu awon brazil ago mokanla ale titi dago kun oru
0: lara awon loro so re tin to ti teso ayo pe ti gba pa ile mo so ka se ti gbo yin bayi o ki so bi pe puerto rico won ti bayi nko ja awon ati saudi arabia lojo wa ko laarin awon so se pe fa ka ja lo je laarin awon meji meta so lo saudi ko le won lowo o haiti ati peru na wa ko meji se yokan le yun yori si se wa ri luciana pelu latvia won jo mu nkan to da won tori pe omi bambashi won ta lagbara be sugbon penalty agbelegba lo so pin ya laarin won iko luciana na do pa ja olobori pelu penalty agbelegba se wa ri armenia pelu kakistan awon na ta omi kokan labara be na ni ti olorun sore to wa irole to ni wa ni gbagbe kagostan pelu palestine won sun suwaju o ye kan gba lagu meta abo lagu ma meta abo be ni leni sugbon won le gba tori di kan mimi ba ni lo se lo yodo ethiopia pelu malawi lagu ago merin gerege lo ye kin na wa sugbon won le gba leni won le so suwaju se wa ri bayi so lo lowo yi iseju medogbon
1: mokan ni la do ta
0: be ni esonya pelu Faroe Island ni won wa ko bayi omi odo na no sin gba ta mo si abala ile keji second half na ni won gba lo bayi omi odo ni won si le yara obi ti won mo
1: bakan na Comoros ati Rwanda to ye kon gba lowo lowo ni ago marun ba se bere to yi o ti suye na siwaju aso ba ma je e ma gbo iyen na lo ni kon bakan na Sierra Leone ni ile ayo adulawo mbi pelu Liberia ba se nse to lowo lo je ki o bere oyen na won ti sun siwaju isusuwaju na lo je fun awon British Virgin Island pelu Bonaire ago mefa lo je ki won bere o ti suye na siwaju bi e se je niyan
0: bo se je ni lowo labe mo so le kan pe nipa ifeson se cup agbaye ni to o wa niwaju awon gbangba yi awon agba bolu kan wa to je pe asoju Nigeria ni won sugbon won ko won na fe gba bolu loke okun emi o bu won o tori ton ri lobe ton e waru owo lara won lati ri nani madueke omo Nigeria ne sugbon England lo lo fe soju asoju fun bakan na Bukayo Saka se ebu amaje Bukayo bo ba ti je busayo ebo je bukayo abi ebo wa je saka laarin mi asin oye wa bi ehn olu fe soju oju England bakan na Eberezi Eche yin fuju won pe ebo je be bi ojo mo yibo well ele na tu an bi o olohun Antonio Nusa ohun lo ja oloja fun iko Norway lohun ele te wa lo buru jaye for laarin balogun oni USA na lohun fe soju fun looto a mo pe Black America wa je pe awon kan to ko lerungba na lawon baba Olorun ko Olorun sanu ni ka sa mo rere wale David Alaba na wa nbe Austria no ni na ja fun mun se ti dabo tin o tin gba bolu nbe ojo pe bakan na Kramer Chukwu Emeka iyun ti e foju won dada Chukwu Emeka te ba do sodi nbe e ba Chukwu nbe be le soro nbo le dete e ba Chukwu be Alaba opo janti re sugbon oni Austria lohun na lo ja fun bo je pe won pe bo pe well Michael Olise na wa nbe France lo n sajoju fun ni gbagbe Noah Okafor Switzerland na lo lo fun ati Manuel Akanji to na so pe ohun ja fun orileede Switzerland bakan na awon agba bolu kankan yi ti mo ka sele yi bi only mejo yi mewa ni mo ka sele yi ni mo bayi won si ju be lo mewa ta ka sele yi se ka so pe gugun on na ni won so mo le Nigeria ta ba to pinpin ni yato soruko ifoju won gan irisi won gan o fi o n toka si pe omo bibi orilede Nigeria ni won won si wa gbo Yoruba die te ba si wa wu baba asi ya to bi won na won nipa lode Nigeria be lo sugbon won ko won lawon ja fun orilede baba won ki la lero pe o fa ti wo fi ri be se ijoba ni ka bu ni o abi awon obi to bi won soke okun lohun ni ka ba wi iyen lo temi ni ka gbe yewo laarin emi ati eyin pelu eyin te mo omoran nu igbin te pe e tun mo ju wa lo nile a fi ero bani soro sita te lanfani ke yin na dasi se joba ni ka bawe ni abi awon wo ni ka bu obi to bi won soke okun ni a ti abun won pe won se lo bi o mo soke oku lohun ti won ja fole di Nigeria awon to ti gbawo fole di Nigeria tele ka to ka seyin eh ka ka won seyin latori oparaji Rashidi Yekini tani ka wo seyin be Taribo West ti won ti se fole di Nigeria awon mi gan tun lo te pe emi won bo sori ori papa gba ton gba bolu na kini ipa ti Nigeria ko lori won awon ton wa ko ton na se asuju fole di Nigeria yi nje ale benu atelu won bi yen ni mo ni pe ka tu gbeyewo deyin se oju ye o teyin fu wo si kile e fe so si oro laarin yen lo ran le te so ile se bonfm 92.9 e ja da mi to di mi die na ta ba pada de ka ma gba ipe ni kokan ejeje lodo yin te mo woran nu gbin nu kara won

0: ka ma royin nipa oro iko kan kaakiri sira won lohun yen na awon no je won yi to ba toju owo dada lati bere pepe lori nkan fi sise o
1: ah o be wa lo ijoba le mi ri bawi o
0: ijoba na na ri bawi to
1: ata awon ife wa
0: ati awon eh ajo ton ri soro ribo ni nigeria bi yi eh eh to to oda e se mi ni gan e ja fele mi la nfani e ro ngbo ni ka loku o ya toto sira won la se ni ka gbo n te eyan wi elo sa elo ma o
1: elo
0: e ra sa o
1: e kuro me
0: e ma ko le ba mi oruko be tin pe wa
1: lati jusaga
0: lati jusaga oruko yin sa
1: ah aru baba se
0: ah ha an gbo yin sa
1: itoju ti won fe bu awon omo wa lopo oko
0: be ni
1: won le pegu won le be
0: hmm
1: loki oko le
0: agbo yin
1: para pa lori fun won play pe ba won gbe lo so si tun a chi pe ile wa bi be ma ba kan le se fele be ni
0: ah
1: tori na awon mo lo pe kan pe wa le pe kan so pe ni bi tori na ito e ku ma ra mo ru fa tan ti tan ti kan ti ti won a ti won ba
0: eyin eyin gẹ bi obi won ma gba ball lori nigeria bi amọ won le le fun
1: emi la mo mo bi beji ti won play lo fa si
0: lo fa si ki lo de gẹ gba ti bi na
1: ah ko ko wa ni tan ti fun oni baba mi grandfather mi
0: okay omo na ni eh
1: oni ki baba mo ti gba si baba
0: eh
1: oni mo tan ta ko gba le ba de awon ni nigeria ni mo te bi yan
0: ah ah
1: oni lo aye wa pe mu gba
0: ami ami
1: ati lo olo da won mi le fa papa le
0: Ami ese mo ba mi ese ami ese mo so to awon na ngo ba yen so yi won o pe ayi pada ma wa la gba olohun ba mi edumare eh ayi pada ma wa gidi gan eh oro ti o ba yi so yi mo fe mu nkan si meji mi lo nbe
1: hello hello grandpa lo so re lati peru
0: grandpa lati peru re mo
2: oro re o
1: beni die lowo yawo die lowo oko
0: o ya ba mi
1: awon ti wa lo kiri kiri o ti po ju
0: o ti po ju
1: awon ara wa din na awon olori wa bi won ise risi awon ti o wa ni ibe yen
0: eh
1: o pa awon ni jeji lo wa o wa lo wa o ti wa lo kiri kiri o de wa lo wa awon to wa awon olori wa bi ise risi won daada bo ti je ni sa
0: ah ha grandpa e wo e seun idi gan mo tin fe gbo pe keni kan ti e so ko ja so tun ko ja so si bayi na sugbon a le ma deju bi eru ijoba nikan e seun ba mi
1: ai joba ni koko o wa lowo olohun
0: eh eh
1: ti raja awon na o ti
0: po po
1: gba mo ma tun fi won sa ko awon bi na won osisise ri ti awon ko ta ni awon to fa eh isi je ti ye ni e
0: o da ba ni
1: lo wa lowo
0: ami ase ami ami ami ese ngiri kan sa e seun eh a le so pugbe na ni joba na tori pe ngba mi wa ma pe an gba bolu mi loke okun na won a yari won na won wa abi kon so pe paro pe eyan kan sa won bi esire kon ti bara won awon doctor won di lohun pe wa suju nigeria pe yan da oni farapa kini kan tori pe fe gba bolu fun iko to tin se asoju lohun fun yo wa paro yo di pelu awon doctor lohun won ogun labre se jo meji ko le ba sun won wa fi photo ranse si wa pe agba bolu pe ta ranse pe o are o le to ti o si ye ko ri be ki se pe ijoba nikan na ni bẹsire o wa tun wa se se ko pe ijoba na tun kowo rogurogun le fun awon kan te pa awon kan lo pe wa laarin meji da re pe ni intermediary ti won tun kowo na jise tan se won pe lori oro ni oro to ba tin do onise ise din di pe eyan meji meta sira won eni to gba se la kokko en to gba le keji owo en to tu para bo si owo yan oni pe lodidi mo to fi de oro gba bolu gan awa bo de ku gba 100 naira emi won ni kin fi ranse si ta loye ko fun Olumide Olumide ma fun en to ni gba bolu gan ni owo mi fun 100 naira ranse ta loye fun 19 naira ranse Olumide fi 7 tabi 8 ranse e so fun mi e lu e kan gba bolu na o si ni family o nle bi ti e ibi to mi tun ro pe o tun fi si die are na tun ni sugbon loke okun lohun won ma kede iye bayi la gba bolu bayi bayi ngba o a n fe ti gbo yato si yen awon ajemonu mi wa ti won tun ma gba mora be la gba bolu yen loke okun lohun awon gan ti mo tele pe a fe to be adun pelu iko England abi Chelsea ni iye bayi bayi la fe gba lori jesi iye bayi lo ba de tin ba goal iye bayi ni ta gba fi eye iye bayi lo ba de won ti mo ti o si ni si magumagu nbe be ni to ko foju

0: rada mo ba ti wa gegegege na o to kun so to pa bi o to pin won a wo sira won iyen le mi ro pe o tun jege bi ara won to tun mu ki okoropa gbagbo lori ke okun run tun ma fa seyin pe ah nigeria o to ma fo ranse na so ma de bi to e ko de ni to ba de wa dodo won na o to tun to pin nkan so ti wa won lo le de koja be iyen le mi tun ro pe o tun je ara won to tun je bi afikun oro to je ka gbagbo lu ma sa seyin pe
1: o to wa to ko to wa gba si eye ti won pe je bayi lo ma fun won ko le ti gbe ke pe odun marun ko ite won lowo
0: o ma ti tudiri won lohun
1: 1994 buari ese
0: sai ko to rowo yen gba be be
1: o se agbara isko tinubu inu e no hospital fa ti ku inu e ra sile kini ti ku
0: gbogbo arun kan bayi na a ma mu die die die fa seyin ba won gbagbo pe ah e wo singland ba pe mi o se sijo kan lo ki n lo lodo olohun o te awon lorun ijoba na gbo o aye so yi mo si ni ba pe won a se atunse lawon aye to to ati to ye tori oro bolu ile nigeria a feran bolu gidigan ni to foju won niyan nigeria feran bolu pa mo ti brazil gba onjo na te an wo loru ko le po council ah ta le sun laye black and white tori so na e council go din go kanu wa ko ah awon yo feran bolu ko ja be toru toru ra dide la brazil nlo agoro gidi ki lo de sugbon sin yi ko wa ri be mo ma gbe nigeria fe gba bolu be je onjare nkin ni mi se
1: o si bi da so gbo awon foreign country to ba fe balance nigeria play ko da ko fun nigeria ti di o to ba ti fun final whistle
0: so ti an ti fun pe on pe
1: saudi 89 o yi ko iwe
0: bolu
1: fo fo o le fo fo le ja
0: pa la o to pa la ja olu bori ngba na lo so pe ah won le o se foju le na bi si won mo lo bi je pe oro ball ni nigeria ah se ro gba ta fin je giants of africa gan ohun niyan to ma ti koju bayi ah won mo pe ah afi to ma seru nikan lokun exercise doke lo na ka mu ko wulo tabi meji meta ka ma parabo
2: good love now.

0: omaje eh mo pe ibeji ma mulekun ma mo je ko mo po ni do mo du sumo ya omi gbe yeru nba mi eyan ba lo igbo ora awon to wa ni igbo ora lohun lasako elu ofokun bara digi abi awon to n bi beji lohun re eh abi ibeji ke emi o gba o
1: lo je

bi ko ba se pe oluwa wa nipa tiwa kini ki awa o ma wi bi ko ba se pe oluwa nko ile na awon to nko nse lasan ni abiesi awuse onigbongo ibadi emi ajasa kabiesi mo ki ye kuro le o

0: ti mo fe mo na na yo la o tutu e so kale le ni gan fe ko ni bayi mo wo yin mo wo pe won lo ade fi a wata o mo le nu otutu yi
1: otutu mo mi temi sa
0: okunrin ba ni awo le igbadun ni
1: olo
0: ba tu wa fokunrin ohun lowo o fun ni fokan bale fun lo bere gidi are jina

0: lagbara Olorun ba enikan kan wa oni wale a oni denile a ma lo soke ni Bond FM no te siwaju bayi ti ago mejo abo ti lo a ma darapo mo momi fun mi layo lati gbadun eto ohun ipe fun ogbon iseju gbako agbodunu
1: Bond FM ati Thursday ojo kejidinlogun osu karun bele laago marun irole si mejo ale leyin re ni showu ni Friday ojo kokandinlogun osu karun bele laago meji leoru ati wa tadi gbugbu e le ni Sunday ojo kokandinlogun osu karun pelu isin dupe bele laago meji la osan Lady Evangelist AF Funilayo Pastor Peter Jude ati awon iranse Olorun mi Olorun yo ma gbo won sise agbara wa ni iriri igbana iwusan itisile aluyo atopo ise iyanu mi be ninu ohun ijo Rapture Proclaimer Evangelical Church of God Rapid to Kalesi, 31/33 at Daily Fast Street off Lagos Abeokuta Expressway, Danco Filling Station, Iyame Paja, Lagos, Nibubu to Yutima Waye, Wapadi Olorun, Nini Yen, Tiopo Enkali, Resi Dotun, Fwamp, Maria Laye, Elipu Sori, 0803-285416, Jesu, Nilua.
2: Moki obwesi so mbame ni wakati ni oruko luwa. Ni oruko Jesu Christi Nazareth ni mbadura fwa. Ikore iparun won o ni fi eko ajo egbe won o ni femi eda ibiti ile nji o ni debe joko ibiti ina ti njo o ni debe teni gbogbo eni keni ti olorun yo gba ibinu ti olorun fe baja o ni ba won dowo po mo gbadura ohun to n pe ni ajo ekun o ni ba won da gbogbo ibi to gun tin ja e olorun a koja lo sibi agbe e ni ja ohun to n pe ni ojo ibinu olorun ko ni ro li e lori ohun ko ninu aye e ti ota ti fi se pasan na fi nna e olorun a gba lowo won abururo tura si fun o gbogbo ona patapata ti ara ti ni o anu olorun a fo ohun ni be fun o iwo to n gbo mi lowo lowo to wa lori isu ati ide anu ko tuwo sile iwo to kun gberu si lara igbala ko wa ori ko gba itu sile iwo ti won ti setan lo ni rona lo ilekun anu ko si fun o iwo ti won ti fi kada ara isowo olura pada ko ra e pada ke ra anu olorun be ni ko ri Jesu oluwa wa amen eje ka lo sinu iwe Thessalonica keji iwe Thessalonica keji ese ikeji ori ikeji Thessalonica keji ori ikeji afẹ ka lati ese ikejo mo gbo o onire gba na le o si fi ese ni ha eni ti oluwa yo fi emi enu re pa ti yo si fi ifihan wiwa re so di asan ese ikesan ani ohun eni ti wiwa re yori gege bi ise satani pelu agbara gbogbo ati ame ati ise iyanu eke ati eni ati pelu itanje aisododo gbogbo ese kewa ni mo nka yen ati pelu itanje aisododo gbogbo fu awon ti se gbe nitori won ko won ko gba ife otito ti aba fi gba won la ese kokanla ati nitori eyi olorun ran ohun ti sise isina si won ninu English oni delusion ise isina delusion yen ni pe ke yan ro pe oto ni ko de pada ja si ro ke yan ro pe oto ni ko de ja si eke kẹyan ro pun wa jere ko de pada padanu isina awon ijo kan wa to pe ijo isina ada won sile fun isina ni te ti ko bo mi dada oni ki won ki o le gba eke gbo en to lo ran o to si ti o gbagbo te ba so fun pe e ma mura eke igbona ko sinu ni bible bible pe ka ma fa siga oya ko te fun mi nu yeri bi sile so pe ka ma fa gbo ko te fun mi bi sibele so pe ka ma bura te ba le fun mi ni ko te so yen ma gba yin bo se lo gbe yin te duro lori kini yen ko si case mo o in fact te anybody ba ti le preach e fun yin ke fo iti e ma da won lohun mo tori nte e ma gbagbo olodun ti ran si yin o so oni fun awon ti se gbe fun awon ti se gbe ah won so fun yin de bi pe to ba san tight won ti scam e won ti gba e abi sugbon lati ibere ko se scam gba to dodo ti wa lo di scam gba to di ori ti wa lo di scam because anything o ba san da mewa fun to pe ko gbadura ko gba we ko lo ori oki ko lo church ko teni sibe ko gbadura ko sun sibe to ke po to nba niyan te ka obirin mo lowo te ka ogun mo lowo e ni pe scam sugbon ti da mewe ba lo si odo ulo to bi beli se so wo ti ese awon ti mo fi yin so wo be ro to na se se ma duo se ma query e ma question gbo ti sin won ni e no ni ko bere ma wo sokoto that Deuteronomy 22 verse 5 yen iyen unisex ni yen ki se pe boya kini kan eyin ni ologbon ijire abi mura si defend the counterfeit and destroy the truth. Bibeli ko nipa yin. Wo bi o ni di mo. Se mo so pe scam ni da mewa. Je fi kini kan to eleti, o gba mi gbo mi ready ati proof ara mi for anybody. Te ti ko gbo mi. Gbogbo e da laye. O je elesin o. O je elesin o. O lo so si o, lo so si o, lo masalasi. Ko se ni na laye yi ti ki san da mewa. Emma wo to ma fe oruko ni tight ta pe oruko ni sugbo gbogbo da laye lo so titi e won ni Dangote o so da mewa o de nsori re lo waji o moye awon imam awon afa lodo won to ra moto fun lodo odun o se moto 30 million o awon moto 250 million 150 million to de ra regularly lodo odun e moye omo won to gbe si scholarship ni tiwo ebi da mewa la wa pe nbi ise laga la won pe ko si esin ti won tin san aten ti o lo so si o lo mo sa si so ti won e moye traveling out vacation ti won lo se abroad to pe o lo sponsor tori pa wa pe ti wa ni tight e so this scam se to se ti toju awon afa na se scam ni lohun na ende baba e pe olohun e to je to ba toju esese ni eni to fi se to fi se kadara le to sise mi ko ki ija baba ba si e to ba toju esese ni sugba mi nu te binu mi o da yin lebi tori ati believe won ju pastor mi ni he will not do that mo fe travel out yawo mi wa nle pastor lo pada fun loyun ko to de lati loyin bo ti loyun merin fun pastor olofa sugba sibe sibe bosun ki ropo to o to lo to ma je iroko o de ni do to o to kan o de ni diro eyan ni o di dakuda o ti to o ni diro iro o de ni do to eyan ta pe ra wa ni pastor afa awa la ndi to yin wa oro o ni yi pada ni bi ti oro ti ndun iro o ni do to ko si bi ropo laye to ti o se do to ko de si bo to se pe to ti o fi diro eyan ni o ni ye sugbon ori sun oro o ni yi pada Benny, e te ti ke gbo mi dada mo jodun yin ju esi mo jo bin o ba si bi onu fine sugbon o toro to bibeli gan so oni oro si to ma gun ni bi egun o se ntegun geti oni se yiye so po ba binu ni o de lebi sugbon yin ni dara won mi ni pa o to ida I'm not here to tell you what you like I'm here to tell you what is truth te ti ko gbo eyin te de ka pastor mo bi ogun se ro le pa ni te ba ri e ni wi sugbon le re yo kan ko di 20 at least creator na je ke re yo kan en to so pe pastor sagbere ko si ron be ṣugbọn se wa le yi pada mo ni se le yi pada ni ke fi role ke lo dibo fun oto se ko se se mo ni emi ti mo so sangeli ni mi se mi na o se olohun ri ni se eyan ki jawo ni e se wa so do ro le yi lati ma foruko olorun kabuku he ma de gbagbe o oruko olorun o le baje eyan ti mba joko ni o baje to ba ti se ibaje e te ti ke gbo mi one scam ni church scam ni really ni 1930 1940 ti le osa ndi church she scam na ni sawon osa to ku nbe yen se won lagbara ni ko o le o ti gbe igba iwasun be ni eran ko gbe bibeli ni gba yen nigba teran ko gbe on lo di eke gbogbo awon agan to do lomo eni babi ku to babiye anything cause the doctor confirm po ti ku ti won poruko Jesus to jinde in bi kibi to ba wa koni je ba won pe ni ro laye e o eyin ti agbara to to ododo e ni abi awon teni gbodu wa su fun to joju orun oju ala tabi oju aye ko roju ninu yara won ni Jesus ni wa ba won to si fi ami han won awon oni ba yin so be ko dodo yin awon ti won si wa gbe wa sodo yin iro la won ba de o le ni won e wo eyin eyan mi o ba yin wi supo e keji asora ni be ni e wo bi there will be no counterfeit when there's no original she wo mo po ye ko wa original ri ni nti mo wa ba so lori radio niyan iro wa looto ti iro ba si wa o to lo saju ti iro to tele be ni e le ni photocopy te ba lo original lai lai to to o ba ti wa ye iro ni tele be ni bẹni awon mo ale ka fori ofe bo mora won ti di ba lele ehe bẹni ina won ni wa njo wa bayi e mo fara mo na ni e si ti dori aye yurujara ko se de pada mo afọlọrun nikan lo le desi won ni scam ni da mewa e jo tori olorun ta ni ki san da mewa on te yan ba ti se dede to so dede te pe ti o ba ti se mo pe ah mi ma ti fun lagbaja ni kini o ti di da mewa ni gbọ mi to pe bi a lo mu dede ida mewa eniyan o so en to wa so 35000 10000 ni church oni won scam en to wo club to no 3 million not just every month ta wa so ti wa some are doing it every day every week eh so fun won kon ye so da mewa sibe iye o ki se scam abi en to ni yawo nile to lo ni side chick ti yan bile day in day out iyan o ki se da mewa abi iyan o ki se scam abi e wo bi oruko ta wa pe lesin christiani o ni title wo bi to ba de police station wa san bail to ba de hospital wa san bill abi be ko to ba de school wa san fee school fee abi so oruko to ni kaluku npe lo yato si rawon o gbogbo eyan lo so titi e o awon ni bile na isori abo egbe bo bayi ke mi yin legun egbe bo bayi ki aye ma ba yeje soro yin e mo ti e lo bere lowo won sin kosi e kosi pe a nse bo a nre ko mo kosi e bo 2000 3000 ebo 2 million wa ebo 500000 wa ebo 200000 wa e lo bi won e ba ni lori social media ko so fe nu gbogbo e mo bo fe so sa ko so fe nbe bo se muslimi ko so fe nbe bo ye christiani ko so fe nbe e leya ta fi kun lo so esin de sin mo wa lowo
3: yo yo wa mo ti yo yo yo ga mo ti yo ga
4: ṣùgbọ́n irú èyí kì í jẹ́bi lọ bí kò ṣe ní pàdúrà àti àwẹ̀ èyí ni Rapture Proclaimer Evangelical Church of God Awale Branch nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pe gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà oní wákàtí 24 tí yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Ẹtì Friday 3rd oṣooṣù bẹ̀rẹ̀ láago 9:00 àárọ̀ Evangelist AF Funmilayo the General Overseer àtàwọn ẹni àmì òru Ọlọ́run wí ni olórin yìí máa lò fún ṣíṣẹ́mi tí ṣe agbára wà bá Jésù pàdé ní Prayer Camp 2 Mountain of Mercy Solution oríta wàrà ní ojú ọ̀nà òkè rò àdúrà wáyé ìyẹn tìbíkíbi ìwọ ṣáà ti wo ko adura wa ye bo le lo ta adura wa ye ko wa wo kada de uru ta wara ni be gan ni mountain of necessity solution kale si wa gba gba yori adura ni gbogbo friday keta ni ni gbogbo osu to wa ni odun 2025 o da mi loju pe o wo ri ti e se loruko jesu fun ikunle alaye tabi apeju ni onu e ko sori 08050604508 tabi 08032825416 jesu leluwa
2: e tin bo mi so tight ni ti won pe ni scam gbogbo awon ton wa so fun yin pe te ba so tight scam ni yen ni o je eyin te lo ri asewo se san tight nbe abo fele se ha eyin ta won so wa na ngba kiri te fe lowo ojiji ton ton yin tight si na le so si be yen te fe lo agbara ojiji abi alagbere o so si ti e ha iwo to lohun ma lohun o mo ye nle to ti la ton ti gba lowo e so o ton si ti e e wo bi oruko ta fun ohun le yin dimu oni dangote ki so tight elimos o ton tight gbogbo won no ni bi oju bo ton san se eh awon esko pe sadaka gbogbo papata lo ni oju bo to ni kaluku so ti e si elomi military security lo so fun owo ti elomi so fun security emi so ta won pastor iyawo ti won ma gbe sarin kiri tolopa ma gbe bote le won ti won ma ni jesu ni oluso oluwa oluso agun ton wa tomo jo mo san tight ti oni security nle ti olopa ma tele awon kiri mi o so ti won o mi o so ti won o bolon ba ni ku mi ya loni o ya sugbon pe ma gbe olopa ti mo tele mi kiri e fi yen le o mi o se yen o awon lo wa mo ebi ti won ti rin de to fi di oro be emi o se dajo won mi da won lare mi o da won lebi mi o ki se oni dajo eni keni akilo la pe mi won ni nbe o se mi se kilo la ma mi o mo si nse tori emi se daruko ijo kankan ti mo fi wa so mi jeje lori radio e te ti ke gbo mi lati gba ti iwa so him high ti wonu ijo ni esin ti tele esin gidi because on ta pe ni irere irere is not all about miracle signs and wonder eriti bi to di me so pe lai si se yi ami ati se yanu won o le gbagbo ejo to yolo kilo ni kan gbagbo iyen gangan ni bere mi so ni kan wa gba woli gbo ni abi kan gba church gbo lai si ati se ami ati se yanu won o ni gba irere gbo irere wada aba ti se miracle ton irere da ki la pe ni irere irere ni ma de se mo irere ni ma sagbere mo irere ni ma se ka mo irere ni ma pomo la kan yilekun irere ni ma toyan je irere ni ma lu jibiti gbogbo awon mo yahu te n bu te n pe lo mo yahu to lo pa n gbe seyin ko le sa jo fun oni e ka bibeli yin ka qur'an yin bo ni yahu wa nbe ki la pe yahu jibiti agbeda alagbeda oni jibiti e daruko esin atala balaye to support e won ni awon baba wa won mu won leru awon eto won to gba le nlo gba pada se ona jibiti ni won ni esin eni ko fi gba christiani musulumi alabajaye se ni igba ti esin kan ko ti di orile ide yi awon baba wa to se je yi pe isiri isoju won to ba le isu segbe titi legbe oju ona oni lati duo sibe okuta ni wa kan fi kaye owo to need won de be won ka okuta yen won de so owo yen sibe won de gbe isu ko je ose kan lo to wa sibe aya fi tagbara ba gbe tagbara o ba gbe wa bowo embe atagbu o ba gbe wa bowo embe so eya so fun mi bo le ri papa mo si ko si esin kankan to faye gba ole ṣùgbọ́n àwọn ẹlẹ́sìn òde òní bẹ́ẹ̀ nìkan gbé àpótí ìbò ẹ̀yin náà lẹ́sọ pé bí o ti ẹ̀ pé yìí ẹni olúwa sọ pé lagbaja iwo lo ma wole ki de ni di te fi so iso yen to to ba wole tan ko le ranti yin ko wa ba yin ko so si yin se ri pe sin lele ezu olohun olohun wo lo pe yin towo re o ka so si e to je pe iwo ni won ni ko wa ba bo mi ki se so si olohun business center eni business office eni so iwo na lo saaju igba to olohun pe mi odidi odun mewa ni mo fi wa nu pako awon yan wa ba mi ni mummy oju nti wa pako yi oju oti en to pe mi so mi emi ko ni CEO company yi so en to pe mi eje mi ni mo mu gbo mi ti mo ni club house ti mo saye mi bo se hun mi eje mi mo joko mi o pe Jesu lo pe mi eje mi mo saye mi bo se hun mi so on to wa pe mi to ni ki mo besu mu le mo towo re o ba ka ko ni pe mi so wa pe mi ton e kan imagine ke mi wa lo ba loan ki fi ba ko church so no man gba fi mi yawere ke mi wa lo ma ba puro gba olohun ni ogbogbo lodododo to wa pe o to olohun to to e lo pe mi let him do it my dear o ti se ju bi mo se lero lo o do it koja oye ori mi sesa ni state ni Nigeria yi at other country ti olohun ba wa kojo si sugbon te ba debe ni lero to po nitori waasun wa kan leti orisirisi mo nu wa mo mi e de le e ni de mo de ti se pe le bi mo ba ku be ni ke ni ba de iku pa ni be ni eni mo se pe mo se eleyi nitori pe kini the original must remain original I'm not called to dilute it and it must not be diluted when I'm here and after me eni to still ba ti kun kon ba mi ti pa dan wi pe kon wa reduce quality word of God no won ran mi be won pe mi be won se ko mi be mi o ni se be en to ba le se leyin mi ibinu olohun a bale nitori pe kini the successful ministry lodo temi at olohun to pe mi ki so ye church ta ko ki si oye moto tara ko de se number omo ijo ohun temi mo ton pe ni irere ohun ni irunupu wada ko ninu ese sinu iwa mimo ibewu olo

0: ni mo ti kale kan o ni eni egbe ni eni ese ni to ba de mireku sense and wonder ni o fi saju jesu no se mireku awon wo to se mireku sugbon to ma ti se to tawon yan ba ti wa joko to ti di orufa to fa won de irere ni won so fun won ki se pe ki church ti pe church 10 years 20 years ko je pe miracle ni jesu fi eja wewe atakara marun bo eyan o gbe aro dide e fi yen le e pada si ni iwasu irere iwasu to mo ojo ma gbo ta lo so fun side chicks pe ma pe number ni mo la lighter block we iwasu to ma gbo te ma to mo ju agba contract a sise ti oni fi ya je Nigeria iwasu ti awon gomina awon are awon ta fi esin gbe sipo atesi musulumi atesi kristeni atabalaye awon ti won tinu esin wa de inu ori ipo ase ilu yi ti won afi won iwasu ta ma wa fun won to ni le ni ilu lara mo won to pe ni irere niyan I have clinical in my church ni gbogbo africa mi ori ilu tabi orile to ni ijo so nigeria bishopship to ni prison wa se kun to bishopship to ni club house to ilu kan mo gbo iwasu kan lenu baba kan Isaac Omoleyin ni ori YouTube bo de je TikTok mo se si gbo won ni ilu kan wa ni South America won no pe ilu yen ni Almolonga ni Guatemala elogogwe ilu yen Almolonga in Guatemala ni baba yen se so ni yen o oni kan logogwe ti mo ti o ba te won lorun ti won ba gbagbo won ni o lo sibe fun ise iranse won ni missionary ni baba yen baba Isaac Omoleyin won ni gba to wa debe leyin ojo mefa wa bi en to pe a ko ma so lopa oni o si e wa so fun wi pe awon ni olopa tele ni ilu yi pe sugbon since 30 years ago ti revival wo ilu yen awon ni ilu olopa mo oni wa gbe ibi lowo pe kilo don so pe ah agba ti ilu wa ti de no more crime pe prison yard merin lo wa ni ilu ilu Almolonga yen ipe gbogbo prison yen o ti shut down because ko si criminal to fe gbe si be mo won gbogbo prison merin ni ti di church won ni gbogbo police station to wa nibe emi o de be baba yen lo so be o won lo ti di church won ni gbogbo awon asewo opolopo won ti di sickness ni church won ni ibi ta won tun fi wa gbagbo won baba yen lo so emi ko mi o de be o mo gbo lori ale aye dara won ni won ni awon fe ra nkan legbe titi Spanish na no so ni ilu yen won lo wa nbe lo be ilu lo nta won ni ko gbo English awon na de gbo Spanish awon tun lo awon to ko ya legbe titi ejo e ba mi gbogbere yi so awon yen na gbo English won lo wa bo be awon ko gbo wa po awon jade pe ko gbere yi mu owo oje won ni dollar 1 owo yen awon ti se owo awon dollar awon si currency ilu yen won ni the smallest currency to wa coins to wa ninu wo ta won ko jade lapo lo bi yen dem o de jo won si awon o tun mo pe won ba wo mi re o baba wa so to ba je pe church ni Nigeria nothing tapio water bi bread le ko ro be jade a ma fi ye po to ko jade gan o kan to ra to ti mo pe o gbede o de jale jo se ri ni baba ya wa ni ilu ye pe atoke petele gegele up and down ni bi ko si ile to teju bi field won ni sugbon gbogbo nkan ogbe won la la la ni won ni alubosa abe o to ball to play lori feed won ni carrot won bi size ege ni ni Nigeria won na wa bere pe kini oruko fertilizer kan lo won na wa ni awon kin lo fertilizer pe ati gba ti revival ti wo ilu awon ni ile awon ti gba isoji imagine that o nta njola ni Nigeria tawa pada bu Jesu ta sonu Nigeria doesn't use fertilizer in those days and we are okay now ati do ta olorun eni to ni le ti be ti oluwa olorun to ni le o ti n gba ogun ile mu lo mo wa lowo ile wa tin ba waja ile wa tin lodi si wa e de beru olorun mo be gbogbo Nigeria mo be gbogbo eyin elesin ati eyin elesin mo be yin e je ka ronu ku wada oni si awon eniyan mi ti a poruko mi mo lara ti won ba le re ara won sile ti won be ohun olorun wa wo ile wa san e jo wo bi e stop gbogbo esin mi no da esin mi ni oda ke fe sin le ke je ka sin olorun e jo ki gbogbo yin bere ki gbogbo abe si bi olorun mo pe pe adura ojo meta ki gbogbo eniyan to si mo pe olorun be e je ka bi olorun ipe olorun to ba ilu yen ko ba nigeria la olorun to ran soji lo si ilu yen ko ran soji si nigeria nigeria o si le jidide nigeria o si le jidide ebe olorun ko pada wa gba ijoba nigeria iwa sun mi toni o da lori wipe igbala ki se gbe iyanu te ba be ara orokun ara o si ro adiye adura re agba
1: Ogun agbara Olorun ti ibani isoro nlawo loka olaya ore ni bologun ti nja o to le so feni kankan wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday ninu adura agbasegun mighty hand of God nile ijosin Rapture Proclaimers Evangelical Church of God to nbe ni number 31-33 Adeye First Street Lagos Abeokuta Expressway Car Wash Bus Stop Iyana Paja nibi tolorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo SA sise iyanu e na omo mi 080-3282-5416 0805060-4508 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday ma gbogun re mule Jesus yo fun lona

apakuko iji mare loji ri ewa apakuko oba oto loji ri ewa apakuko iji mare loji ri ewa apakuko ibi ka keje